0: service announcement
1: from PBS,
2: Presidential Broadcast Service,
1: and Radyo Pilipinas.
3: Good news para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
4: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
3: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
4: From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 doon sa pangalawang SEM.
3: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok. Tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
5: Sa loob ng maraming taon, libu-libong pamilyang Pilipino ang walang maayos na tirahan. Hirap makakuha ng pabahay. Kung meron man, hindi angkop sa disenteng pamumuhay.
6: Iisa ang pangarap ng bawat pamilya, ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang mga pangarap nyo, ang pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pambansang pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino.
5: Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan, ligtas at dekalidad.
7: Nakakatuwa makita at makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan.
5: Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development.
8: Ngayon lahat po ng modalities, nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya, ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay.
5: Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1 to 3% ang subsidized interest rate para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo.
7: Yung mga kulang na bahay ay gagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng pabahay ay gagawin natin.
5: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang disente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino.
9: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna at Walang Kagaya, your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod. Lunes hanggang Linggo, sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
10: Mga newsmaker sa mundo ng sports.
11: Interview
10: sa mga trending na atleta.
11: Info
10: sa mga larong bumibida. Inaabangang resulta, bagong storya at marami pang iba. Sa Headline Sports, mauuna.
11: Headline Sports.
10: Samahan si Judith Karingal mula alas 8 hanggang alas 10 ng umaga para sa mga sariwang detalye. Tutok na sa Headline Sports.
11: Headline Sports.
10: Dito sa Sports Radio 918.
12: Good morning. Today is a Friday, August 7, 2026. Ito po ang ating programang Headline Sports dito lamang sa Sports Radio 918. Sana nagkakarinigan tayo. It's a rainy Friday morning pero tuloy ang mga balita at another interesting Friday morning para sa ating Headline Sports. Sa mga bumabanderang balita, Ani Ramirez, matagumpay na napanatili ang World Jiu-Jitsu Women 57kg title. Samantalang, ang isa pa nating kababayan, Kimberly Custodio, muling nanalo, ika-apat na World Crown na nasungkit ni Kim Custodio at ito ay sa JJIF World Championship, ginaganap sa United Arab Emirates. Samantala, Alex Iala, fresh from an energetic first round win or second round win over Alicia Parks, balik ulit sa action today. Any minute from now, siya at si Venus Williams ay magkapareha para sa doubles. Ang kanilang makakalaban ay sina Samsonova at Sato. Diyan po sa pagpatuloy ng action, National Women's Open or National Bank Open in Toronto, Canada. Samantala, sa World Billiards, Cheska Centeno, bigo, ano? Na-miss niya na makuha ang third WPA Women's World 10 Ball title matapos na yumuko dito sa isang Belarusian na si Margarita Pipelova. 2-3 doon sa very exciting na final. Still, a runner-up finish and salamat sa laban, Cheska Centeno. Samantala sa golf, okay, golf updates natin. Rian Maliksi, nakapasok pa rin ha sa US Women's Amateur Match Play. Akala natin kahapon may eliminate na si Rian Maliksi, ang datihang champion 2024. At pagkapasok nga niya sa match play, kaagad niyang nadumina si Ku. Okay, in a rematch, 6-5 sa round 1. Kaya naman pasok siya sa round of 32 kasi round of 64 yung unang round ng match play. This is one of the majors as far as junior or amateur golf is concerned. Samantala, sa iba pang mga larangan, sa larangan ng Aero Gymnastics, ginaganap ang 10th Aero Gymnastics Asian Championships dyan sa Tagaytay City Velodrome. Host Philippines, nakakuha na ng gold at bronze medal kahapon. Ano? Dito po sa halos ano ba yun? Unang araw ba kahapon or ikalawang araw na ng aksyon? Samantala, sa World Athletics, okay, si Ivan Cabanda ng University of Santo Tomas. Naku, ang ganda ng performance niya sa 400-meter hurdles but he narrowly misses the semifinals. Okay, finishing fourth, only the top three of that heat advance to the semifinals. And this is World Under 20 Athletics in Oregon. Thank you so much, Patafa, sa ating photo. Samantala, sa Arnis, hindi natin masyado na i-feature ang Arnis pero patuloy rin pala mga malakihang competition sa Arnis. Ang Philippine Arnis natin humakot ha ng 19 na mga gold medals at yan ay sa World Eskrima Kali Arnis Federation World Championship ginanap sa India. Ilan lang po yan sa mga pinakamalaki na mga balita on a Friday morning. Mamaya, makakaugnay natin. Meron tayong, since it's a Friday, Billiards Day ito, Billiards on Air. Kasama ko si Randy Vera, ang paparating na Amit Cup. Tapos, syempre, magkukomento din kami sa katatapos lamang na WPA Women's World 10 Ball, na kung saan parehong sumali, Centeno as runner-up, quarter-finalist naman si Rubilen Amit. And then, yun nga paparating na Amit Cup. Tapos yung ongoing ngayon, ano, Florida Open para naman sa men's billiards. This is World 9 Ball Tour. Si Nabiado, si Garcia, sino pa si Gomez at si AJ Manas. Pasok na sa round of 64. Kasi nakalusot sila doon sa round of 128. So ang ibig sabihin, kalahati niyan, round of 64. Ang tanging na-eliminate ay si Jeffrey De Luna. This is a World 9 Ball Tour competition in Florida, the Florida Open. Okay, so yan po yung ilan sa mga aming ihatid sa inyo na balita on a Friday morning. Tapos tingnan din natin ang mga scores na ongoing sa ATP and of course the WTA. Yan nga ang ginaganap na Canadian Open actually ito. Pero since ang sponsor, National Bank Okay, National Bank Canada, kaya tinatawag na National Bank Open NBO in Canada, both the men ATP and the women WTA. This is a 1,000 Masters competition. Sisilipin natin ang mga scores mamaya. At yan din po ay aming ihahatid sa inyo. Kasama ko si Team Tapales, ganun din si Engineer Chemart, si Susane, and of course, ang Malolos Transmitter. Sana nagkakarinigan tayo, 918 kHz sa AM band. Please, sana magpadala kayo sa amin ng feedback. Then we have also our PBS receiver, okay, sa pamagitan ng ating app, that's PBS receiver app, download sa App Store, ganun din sa Google Play, Sports Radio, anytime, anywhere. Just click it. Tapos meron din tayo syempre ang ating bagong Facebook page, ang Sports Radio 918 AM. Okay, Sports Radio 918 AM. Sana nakikita na tayo. At syempre, meron din tayong Sports Radio live stream at meron na rin tayong YouTube, that Sports Radio. Pwede niyo, uy, don't forget to ano ha, to follow. Kasi nagsimula ulit tayo habang hinihintay natin ma-recover yung ating official page na may 200,000 followers. Please follow na rin itong bago nating page, Sports Radio 918. So follow us, share us, and like us para masaya tayo lahat. Lahat happy tayo habang tayo ay sumusubaybay sa mga resulta at sa mga ganap sa ating Team Philippines, sa ating mga Pilipinong atleta. Especially, 43 days to go na lang ba before the Asian Games in Aichi and Nagoya, Japan. Patinututukan na natin lahat ng mga teams. So, for today, ay yung mga Asian Games bound jiu-jitsu jiu-jitsu fighters natin ang naka-highlight, diba, sa mga resulta. Okay, so it's 8:14. Paalala lang, mamaya meron po tayong Philippine Sports Commission Hour. It's from 1 until 2 in the afternoon. Ating tatalakayin ang ugnayan, ang mga project, okay? Nagkaroon na nga ng agreement ang Philippine Sports Commission at ang Lanao del Norte sa mga venues at syempre dun sa mga regional training center, okay, na gagawin siya sa lugar nila. Kaya yung admin, okay, administrator ng Lanao del Norte, si Mr. Lindon Kalika, ang ating makakaugnay mamaya sa ating Philippine Sports Commission Hour. Diba? Okay, so magka-balitaan tayo. Tapos mamaya nga second hour natin, the Amit Cup with Randy Vera and recap of the happenings in billiards. Okay, time out muna tayo tapos diretso tayo sa detalye ng mga balita on a Friday morning, August 7 na 2026.
3: Good news para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
4: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
3: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
4: From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So, sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So, makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 dun sa pangalawang SEM.
3: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
2: This is a public service announcement.
0: Discipline is the key.
13: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
0: Kilatisin ang sarili,
13: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
0: Importante rin na ating laging isipin,
13: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
0: Isang mahalagang paalala
13: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: This is a public service announcement.
14: A public service announcement
2: from PBS,
15: Presidential Broadcast Service
1: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
14: Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
15: PSC Hour. PSC Hour.
16: Ipapatigim sa inyo ang modern taste sa larangan ng palakasan. I-discuss ang mga libreng seminars at iba pang services, duties at expanding programs ng Philippine Sports Commission para sa mga aspiring atletang Pinoy.
15: PSC Hour.
16: Iha-highlight ang mga exciting sporting preparations. Hear it straight from the Philippine Sports Commission.
15: PSC Hour.
16: Shaping a healthy and competitive environment sa larangan ng sports.
15: PSC Hour.
16: Kaya gwardyahan na ang oras para hindi magmintis. Alauna hanggang alas dos ng hapon with Judith Caringal. Every Friday yan.
15: PSC Hour.
16: Sa Sports Radio 918.

0: Okay, so we're back. Ang ating mga jiu-jitsu fighters, okay, women's division, sina Annie Ramirez at Kim Custodio, muli pong nanalo ng gold medal, matagumpay na naging world champion muli. Katulad nga nitong si Annie Ramirez na matagumpay na napanatili niya yung kanyang corona. At yan ay sa 57 kilograms ng ginaganap, okay, na JJIF World Championship dyan sa Mubadala Arena sa Abu Dhabi, United Arab Emirates. At ganoon din si Custodio na sa 45 kilograms division naman. Sa 45 kilograms division tayo, ang tinalo ni Custodio ay si Mariam Alali ng United Arab Emirates. Ganoon din si Elikas Zoe Malilay. Okay, so dalawang tinalo niya dun sa 45 kilogram division. 38 years old na to, no? At ito na yung kanyang ika-apat, okay, na gold medal sa women's or sa World Jiu-Jitsu Championships, yung JJIF kasi ang kanila talagang tournament. So, what's next? Ang para dito kay Custodio daw ay yung Asian Indoor Martial Arts Game, okay? At saka nga itong Asian Games. Talaga magandang hinaharap ng Pilipinas when it comes to mixed martial arts. At ito na, jiu-jitsu, muling babandera ito dito nga sa Thailand or sa Japan para sa ating Asian Games. Imagine, world champion, tapos Asian champion, tapos ito, mag-Asian Games. Samantala, si Annie Ramirez naman, third JJIF gold medal ang kanyang nakamit at matagumpay niyang na-depensa yung last year na pagkapanalo niya sa 57 kilograms. Okay, sa Bangkok, Thailand, ginanap yon. So, this time ay wagi ulit siya. 35 years old na si Annie, okay? Siya ay nanggaling din sa isang gold medal win doon naman sa Asian Championships sa Kazakhstan last month. Okay, si Kayla Napolis naman, nag-silver lang sa adult female 52 kilograms division. Meron pang ibang mga Filipino fighters like sina Melondrina Veray, Alexandria Enriquez, naka-bronze medal sa 48 kilograms and 63 kilograms division. Di pa natin makita yung draw ni Annie, ano, para malaman natin kung sino yung sino yung mga tinalo niya. Si Cutter, okay, Michael Cutter ay isa pang fighter ng Philippines, naka-bronze din sa 56 kilograms. So, ibig sabihin niyan, 2 gold medals, tapos meron tayong silver kay Napolis, tapos meron tayong 4 bronze medals. So, tapos na, wala na pala ngayon, nakala ko meron pang isang araw na tournament para sa JJIF World, pero at least natapos na at definitely, halos 3 gold medal pa para sa Philippines. Talagang maaasahan itong ating mga fighters. So, malaking boosto, malaking pampalakas ulit ng moral, di ba? At alam mo yung pampagaan ng feeling para dito sa mga fighters natin as they prepare, going to the last phase of preparation. So, siguro simula ulit kasi nag-peaking na sila world in 40 days naman, the Asian Games. So, kayang-kaya yan. Sanay naman yung mga fighters natin. Congratulations! Mabuhay! Annie Ramirez, Kim Custodio, Kayla Napolis, and the rest of our Philippine Jiu-Jitsu team who brought honors to the Philippines from the World Championships.
1: Basta usapang palakasan, walang maiiwan. Headline Sports sa Sports Radio 918.
0: Samantala, it's 8:22. Puntahan natin ang Rome, Italy. Dito po ginanap ang mga malakihan na women's billiards competition. At kagabi nga, sa pagtatapos ay naunsyami ang tangkasana ni Cesca the Flash Centeno na manalo, okay, ng ika-3 na WPA Women's World 10-Ball title matapos na siya ay talunin nitong taga-Belarus si Margarita Pepelova Tire, okay, sa Banca del Fucino WPA Women's World 10-Ball Championships, okay, dyan nga sa Rome, Italy. Nakuha ni Pifalofa yung panalo 3-2, okay, unang 2 sets kay Pifalofa, 4-1-4-0. Pero ba, bumawi si itong si Cheska, naka 4-1 and 4-0 din siya noong 2 sets, okay, the third and the fourth set, kaya tabla, no, 2-2, gandang laban. Kaya lang pagdating ng fourth set, ay alam nyo ba, nag 0-4, 4-4 Pefelofa, so hindi na nakuha pa. Okay, na kumbaga, akala ko yung momentum, di ba usually kapag gano'n, nakabawi ka, yung momentum will go your way. Pero sabi nga ng isang post ni Centeno, ay nangyayari talaga yun sa game. Alam ko na maraming basher si Cheska because umasa sila na makukuha ni Cheska yung panalo. So nag-explain si Cheska sa isang post, di ba? Si Pefelopa, she regained her rhythm at nakuha niya na nga yung last set. $55,000, samantalang Centeno settled for runner-up. But si Centeno, okay. Sa mga photos ni Alona Cochon, ang ating kaibigan mula sa Italy, nakita naman natin na happy rin. Imagine, back-to-back weeks, kampiyon ka sa World 8 Ball, tapos ikaw ay runner-up sa World 10 Ball. Eh, di ba? Sino pang hindi magiging happy dyan? Nakipagkita sa kanila mismo ang Philippine Ambassador to Italy, si Amba. Nathaniel Neal, okay, doon sa ano, Imperial, doon mismo sa venue at kinausap si Cheska, pati na rin syempre si Rubylen Amit na nag quarterfinal dito sa competition ito. So, maiksi po mga Hadel, ang aming ibibigay sa inyo courtesy of Alona Cochon, okay, sina Cheska Centeno, Ambassador Neal Imperial, and si Rubylen Amit mula nga po dyan sa Rome, Italy.
1: Headline Sports Interviews. Fresh and straight. Fresh and straight from the source. Ginignod na dito sa Sports Radio 918.
2: I want to congratulate her for putting up a very good fight. Like a true champion.
3: Maraming salamat po for taking the time for coming here and supporting po si Cheska sa finals. It's such an honor po na nandito po kayo. It was very nice to meet you also, sir. So hopefully po next year dito uli. It's a very nice place po dito. Sarap ng pagkain. Ang ganda po ng lugar. Very interesting history. So maraming salamat po. And God bless po ulit.
4: After this champ, saan na po kayo?
3: For me po, uuwi po muna ako for a couple of weeks. Then in September po, mag-China Open po ako sa Shanghai, China. Hindi ko po sure kung si Cheska ipasali din dahil ang alam ko, may lalaka rin siya sa kanyang visa. So, ang last na sinabi niya, she might skip this one, but I'm not so sure po. But in Vietnam, sa Vietnam Open and next doubles, lalaro po kami ni Cheska. And then right after, sa Bali, Indonesia po, for the World 9 Ball Championships, sasali din po kami ni Cheska. So it will be a busy September for us. So sana po, tuloy-tuloy niyo po kami suportahan. Dahil malaking bagay po talaga yung suporta niyo at saka mga dasal niyo po sa amin.
4: Congratulations!
1: Sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio, 918 AM, where sports is great and up to date.
0: Thank you very much, Ambassador Neal Imperial. Then si Cheska at si Rubylen Amit. Ano? Tunay na nagpapasalamat yung dalawa nating mga Q-Masters sa pag-abala, no? Talagang pagbigay ng suporta ni Ambassador. Sino ba namang isang ambassador talagang pupunta ka dun sa venue to watch your kababayan. And well, talaga naman dapat, ano? But alam natin kung gaano din ka busy ang trabaho ng isang ambassador. So he really made the time to be with Cheska and with Amit dyan nga po sa finals ng WPA, ha? Women's World 10 Ball Championship sa Rome yan. So, sabi ni Amit, ang daming competition meron sa China, tapos meron sa Vietnam for doubles sila, definitely ni Centeno ang magka-partner. Yung sa China, hindi sigurado si Cheska kung may visa na siya. And then meron pa sila sa Bali, Indonesia ba, yung kanilang World 9 Ball. Yun lang natitila pala na championship for this year, the World 9 Ball. And of course, at the end of the year, it's the IMAG in Saudi Arabia, kasama yung billiard sa IMAG, Asian Indoor Martial Arts Games in Saudi Arabia. So, pabalik na sina Amit at sina Centeno. Of course, this coming week, meron silang ano, by next week ba, meron silang Amit Cup. Mamaya, alamin natin detalye kay Randy Vera sa ating Billiards on Air sa ikalawang bahagi ng ating programa. This is Headline Sports.
1: Spiker's Net. Spiker's Net. Umatikabong paluan mula sa mga larong inaabangan. Spiker's Net. Tampok ang mga sikat na players na inyong sinusundan. Kumanda sa siksik na volleyball action dito sa Spiker's Net. Spiker's Net. Kasama sina Timothy Tapales at Dennis Hilanga tuwing Miyerkules mula alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Spiker's Net sa Radyo Pilipinas 2, 918 AM.
0: From billiards, we go to golf. Punta tayo sa US. This is in, hindi siya sa Oregon na, Tennessee. Okay. The Honors Course in Ottawa, Tennessee. And this is the venue of the US Open Women's Amateur 2026 na kung saan andyan si Rian Maliksi. Kahapon, iniwan natin yung story na nagkaroon ng rain delay dito sa mga game, ano, nakita natin na si Maliksi, nagkaroon siya ng 77 sa opening round, tapos nagkaroon siya ng 71 sa second round, at yun ang naglagay sa kanya sa 51st place. But kung iniwan natin yung action kahapon, at 4 over 148 si Rian Maliksi, ay meron pang 30 plus na mga competitors na hindi nakakatapos. But after that, pumasok siya sa match play. Ito yung score niya. This is a rematch of her previous, sabihin natin, battle against this American Jasmine Koo. 6-5 para makaabante sa round of 64. Itong resulta na ito, sabi, ay very significant because this was not the first time the two talented golfers met in the US GA Major Amateur Competition. Maliksi and Koo ay dati po naglaban sa semifinal ng 2024 US Girls Juniors. So making their latest match a high-profile rematch pala. Talaga lang ha. At nanalo nga si Maliksi dyan, 6-5. So she was 6 holes ahead with 5 holes remaining. 6 holes ahead siya, tapos 5 holes remaining, kaya 6-5. An impressive margin that underlined yung control down nitong si Maliksi. Okay, so matatandaan na si Rian Maliksi, ang USGA Women's Amateur Champion 2024 and at the same time, 2024 US Girls Junior Champion. Tingnan ko yung pinapakita nating score na yan, kung gaano kaganda ang score ni Rian Maliksi sa mga hole. Diba? Medyo maliit, I'm sure, sa mga screen nyo. So, hole by hole, ano ang nangyari? Hole 1, okay, hole 1, par sila pareho. Okay, tama ba? Okay, hole 1, par 4, hindi. Hole 1, nakuha na kaagad ni Rian yung panalo. Okay. Tapos, hole 2, nagtabla sila. So, 1 up pa si Rian. Kasi yung hole 1, 4 strokes for Koo, 3 for Maliksi. Tapos, tabla sila sa second. Tapos, sa third, ay nag 4 ulit si Koo, nag 3 ulit si Rian. Kaya definitely lamang si Rian. Na tapos pagdating ng fourth ay 4-4, okay? Tabla. Tapos pagdating ng fifth ay 5 yung si Koo, nag 4 naman itong si Rian. So 2 up na, okay? Tapos nag 5-5 sa 6th round, 6th hole pala, 7th hole. Nag 4-4, so 2 up yan, 8th hole, 3-3, pagdating na 9th hole, naka-ano ulit si, mas lamang si Rian, kaya nag 4 up na siya doon. Okay, pagdating ng 11th hole, 4 up pa rin dahil pareho sila. Pagdating ng 12th hole, 4 yung kalaban, 3 si Maliksi, 5 up na si Maliksi. Okay, and then pagdating ng 13th hole, 5 ulit si Koo, 4 strokes lang si Rian, kaya 6 up siya. So, kaya pala ganun, ang magiging score, 6-5. Okay? 6 up. 6 strokes ang naging lamang ni Maliksi after how many holes? 13 holes, 13, 14, 15, 16, 17, 18. So, ganun pala, 6 and 5. So, merong 5 remaining holes and then ang lamang mo 6 kaya it's end na. Parang abbreviated, kumbaga sa softball. Okay, so ganun pala ang ano ang match play. Natututo din tayo as we read the score. So, she's on to the next round. Okay, ano ba yung, sino ba yung makakalaban ni, tingnan natin yung pairing ng round 62. Okay, sino ang magkakapareha sa round of 62? It's gonna be Maliksi, who is the number 58 lang ha, yung seeding going into this one. Nung mga nakaraang taon, number 5, nasa top 3 yung seeding, top 5 yung seeding niya. Pero ngayon, halos bahagya nang nakapasok sa next round sa match play nga, kaya number 58 siya. Eh, only the top 64 made it to this match play. So, Maliksi of the Philippines, seeded number 58, again, seeded number 26, Yu Ji Liu of the People's Republic of China. So 9:10 PM sa Tennessee, don't know kung anong oras siya dito sa atin. Wala akong conversion, but yung katulad nito kanina 1:30 PM sa kanila, maaga na tapos sa atin eh yung laro ni Rian Maliksi. But tomorrow morning definitely meron na tayong resulta. So on and so off yan after round 32, may round 16 and then quarterfinals and of course, yung ano na, yung finals, ano, matatapos to sa araw ng Linggo. Okay, so still we are happy dahil akala ko kahapon ay eliminated na si Rian Maliksi in this US Women's Amateur. Okay, so may pag-asa pa para muling makakuha ng corona. She's now number 10 in the world, former world number 5, pero nagkaroon ng back problem last year. Hindi nga siya nakapagdepensa last year kasi 2024 champion siya. Last year, early exit siya. Okay. So, ngayon ay the return of Rian Maliksi at the US Women's Amateur and that's in Tennessee po sa USA. One major competition in women's amateur golf. Okay. I think Rian Maliksi is also Asian Games bound, di ba? Oh, itong ating mga binabalita, mga Asian Games bound, aside from billiards, because billiards is not in the Asian Games, but in the Asian Indoor Martial Arts Games. IMAG, okay, sa Saudi Arabia. Okay, it's 8:36. Magpapatuloy tayo sa mga balita in a while dito pa rin po sa Headline Sports.
5: Good news para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
6: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
5: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
6: From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So, sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So, makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 dun sa pangalawang SEM.
5: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
7: Dito kaya... Parang okay yung hangin, lamig, Grace. Grabe.
8: Ay, aircon ba ako?
7: Ay, Nay! Bakit atas ang kuryente natin? Sasalaga pala itong rep natin.
8: FYI lang ha, kapag paulit-ulit mo akong binubuksan at hindi dinidefrost ang freezer, mas mataas ang kusumo sa kuryente.

0: sa sports, may ibubuga rin. Tara at samahan ang mga chikiting sa kanilang pangarap at kwento ng tagumpay. And of course, kikilalanin natin ang mga future Philippine sports champions. Dito lang yan sa Kitty Sports. Kitty Sports. So don't miss out. Makinig at manood kasama si Kuya Timmy tuwing Webes, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga sa inyong paboritong sports radio channel, Radyo Pilipinas 2 Sports, 918 AM. Go. Sa Kitty Sports. Kitty Sports. Bata ang bida. Tara na at tuklasin ang exciting at makulay na mundo ng esports. Dito sa Esports Explorer. Esports Explorer. Learn more about esports events, tournaments, and developments from all over the world. Kasama ang inyong Esports Explorer, Mika Go. Esports Explorer. Esports Explorer. Tuwing Martes, alas 10 ng umaga. Dito sa Radyo Pilipinas 2, 918 AM. Basta usapang palakasan, walang maiiwan. Headline Sports. Sa Sports Radio 918.
1: Okay, balik tayo dito lamang sa Headline Sports. Puntahan natin ang Oregon. Oregon, Eugene, USA. Dito naman ginaganap ang World Under 20 Athletics Championships. Si Ivan Cabanda ng University of Santo Tomas. Kilala natin tong runner na ito sa, well, sa mga ASEAN, tapos sa Asians, Asian Youth Games, ano. And sabi nga ng Patafa, what a fight for this young talent of the Philippines, Ivan Cabanda. In his very first World Championships, he finished 4th out of 9 athletes doon sa heat number 6 ng men's 400-meter hurdles. Ang clocking niya, 51.75 seconds, just outside the top 3 na automatic qualifier para sa semifinals. Ang performance na ito ay kanyang naitala sa world stage. And this is his second fastest performance pala ha, in men's 400-meter hurdles, 0.914 meter. Okay, siguro 0.914 seconds. Okay, mali lang yung post din ng Patapa. Doon nga sa 400-meter hurdles, 0.9 short of her of his best. Okay, yung 51.75. Sabi, this is just the beginning. Ano, marami pa ang improvement ng bata na ito. Almost ha, almost made it to that. Tingnan natin kung sino yung mga nandoon, okay? So, with that big result, okay, 27th out of 67 siya sa mga atleta na lumahok sa men's 400-meter hurdles, and he is now automatic qualified para sa Southeast Asia Under 20 Athletics Championships, magaganap November 6-8 this year. Okay, so ang coach niya si Jun Ray Bano. So, tingnan natin yung mga clocking ng mga nag-qualify. Hanggang saan yung nag-qualify? Yung kanya, 51.75. Yung nag-qualify dun sa next round, 51.74. Wow! Diba, sayang, ano, almost, he almost made it. Pero ang pinaka-top qualifier para dun sa next round nito ay yung 49.88. Tayo, 51.75. Ang best in the world dito ay 49.88. Ang bilis naman, though hindi yan yung mga world record. Ang world record dyan is the 47.34. Napakabilis. 49 lang dito sa qualifying. Diba? Yung championship record, 48.51. Jamaica, America may hawak nyan. World Under 20 leading time this year is 48.09. Okay, asan kaya yung si Goto na yon? Nag-qualify ba yung Goto? Ah, yes, second qualifier siya in this 400-meter hurdles, but 50.45. Pero syempre, ano lang, alalay pa lang siya because this is qualifier pa lang, ano, semis, tapos ayun na, sa isang araw ang finals. But not bad talaga for Ivan Cabanda. Alam mo, ang ganda ng programa ng athletics natin, ano, ang daming mga kabataan, under 20, under 18, may mga programa na talaga silang ganyan, and kudos to our Philippine Athletics Incorporated, si Sir Terry Capistrano, at itong si Jasper Tanueco, ang kanilang Secretary General. Mas ano, naka-concentrate sila ngayon sa mga young athletes. At ang dami. Meron din nakabase sa ibang bansa, pero mukhang talagang nakikita ng athletics itong mga kabataan na ito. Kung yun si Cesar, di ba? Yung nakabase din sa Japan, Catral, di ba? And others na mas mga kilalang pangalan doon sa US. Tapos, closely monitored yung kanilang performance.

0: Kaya pag nagpunta sila, Asian level man, ASEAN level man, at ito, world, ay nakakarating talaga, especially sa world, kasi kailangan niya mag-qualifying. Dito sa world, nakakatuwa. Si Cesar lang ang ano, US base. Yung mga iba nag-qualified. This guy, si Evanda from UST. Sino pa yung isa? Yung nung, si Spinelia, Bianca Spinelia naman, ang lalaban din sa throwing event from FEU. Diba? Meron lang isang, alam ko, si Rodriguez ng University of the East, hindi nakasama. Pero qualified yung kanyang clocking. We don't know, probably visa problem or whatsoever. So, good sign, no? Para sa ating Philippine athletics. Meron na mga susunod sa mga yapak nung mga datihan nating hurdlers, na wala na nga, wala na nga matunog na pangalan. Actually, Phil Am, so matunog, di ba? Kasi andyan sina Tolentino, andyan sino pa, yan, sina Hoffman, okay? Sina Brown, yan kasi yan, sa mga hurdles natin. So, meron ng susunod at local pa to. Siguro kung mabibigyan to na mas magandang programa, di ba? And he is being developed by a local coach din. Eh, malaki or marami pa ang pwede tayong asahan o maasahan sa magiging resulta. Hoping tingnan natin kung ano mga programa ng ating patafa. Okay, after this, kasi this is the world stage eh. Ito na nag-gauge ngayon. Kung dati Asian, okay, nag-gauge siya sa Asian. But this world, okay, kung pagbalik, kung may design, new program, new approach para habang nagkakaedad, di ba, ay... talagang nihahanda na sila pagka senior, pagka elite athlete. And yun na nga, the full potential of an athlete kailangang makuha at early age kasi yun din ang kanilang tutuntungan as they transition to senior or elite level of competition.
1: Basta usapang palakasan, walang maiiwan. Headline Sports sa Sports Radio 918.
0: One more item tayo, and this is about the hosting of the Philippines of this Aerobic Gymnastics Asian Championships 10th edition. Ginaganap po yan sa Tagaytay City Velodrome. Doon lang sa gitna ha, hindi yung velodrome, di pwede yung paglaruan. Cycling lang talaga yung sa velodrome, masisira yon. So, dalawang Filipino pairs ang nagtala ng gold at ng bronze medal finishes sa youth mixed pair. Sa youth pala tayo may pag-asa. Sina Rymel, Daniel Cabides, and Antoinette Amante ang nagpakitang gilas with dynamism and elegance para po kuhanin ang gold medal na sa score na 17.80 points, okay? Sa modified dyan sa event nila, that's youth mixed pair. General Santos naman sina taga General Santos naman sina Rice Enoch Balmayor at si John Micaela Ladaran para sa second medal ng Pilipinas. Third place naman sila, 17.150. Yung winner, 180. Okay. Dito nga sa competition, presented by the Philippine Sports Commission, and yun na nga, supportado din ng Philippine Olympic Committee and Philippine Games. Talaga lang, ha? Pati PAGCOR. Okay. Both pairs made the most of their international debut in the competition. Talaga lang ha, debut nila to, ano, by the Gymnastics Association of the Philippines and definitely sanctioned by our Asian Gymnastics Union. So, ang sabi nila kahapon, sabi sa mga covering media natin, napatunayan namin maaari kami makipagsabayan sa international stage. Sabi po nun si Amante, na triple palaro, gold medalist pala naman yan. Si Cabides, I'm 14 years old, grade 8 student sa Teodoro Alonso High School. Okay, so yan yung mga background ng mga bata na ito, no? Mga 14 years old. So yung youth pala, 14 years and below. So kung gold sila, sino kaya nag-silver? Okay, Vietnamese ang nag-silver. Okay, nakatabla dun sa Pilipinas pero na-relegate sila sa silver dahil lang dun sa execution nila. Mas mataas yung execution ng Philippines, 7.50. Yung sa Vietnamese ay 7.450. Ayan. So at least, hindi nabokya ang Philippines kasi parang nakakalungkot naman na tayo nag-host ng isang event. Tapos, hindi tayo makakamedal, di ba? Parang naalala ko tuloy when we hosted the Asian BMX, no, the Asian Track Cycling Championships dyan nga sa Tagaytay City early this year. Hindi naman tayo nabokya dahil yung ating pambato para cycling ay nakakuha din ng medalya doon, naka-bronze medal. Tapos ang daming muntika na si Krog, 'di ba, si Ems Krog nag fourth place doon sa isang niyang event. Tapos meron pa nakabura ng national record considering na we're just starting in track cycling. So, maraming ganansya whenever, 'di ba, and wherever we host international competition, especially this one. This is Asian continental, ano, ang laki, more than 10 countries, 'di ba, ang mga kalahok dito. You cannot really quantify kung ano yung balik sa Pilipinas, especially sa mga athletes, sa mga coaches natin. And kasama na rin dyan sa buong bansa, ano, sa probably, definitely, sports tourism. Yan naman ang sinusulong din ng ating Philippine Sports Commission, ng ating mga national sports associations in hosting big international competitions. Okay, so congrats! Ano kayang pwede pa nating asahan today? Ang alam ko sa isang international competitions, hindi junior ha, meron tayo dun sa regular, dun sa elite, ay nakamedal din ang Pilipinas. Baka as the competition continues, doon pa gaganap yung para sa mga elite or seniors category of this Aerobic Asian Championships or Aerobic Gymnastics Asian Championships at Tagaytay City Velodrome. Okay, so we will give way to the 9 o'clock edition of the news, and then sa pagbalik natin, meron pa tayong ilang mga resulta. Tingnan din natin kung magsimula na si Alex Ayala at si Venus Williams sa kanyang doubles. Tapos may balitang volleyball tayo. We have our girls competing at World Volleyball for girls in Chile, and then we have also our Philippine Arnis na humakot ng 19 gold medals in another world competition. At iba pa pong samut-saring balita, ibabahagi namin sa ikalawang bahagi ng program, and of course with Randy Vera sa atin naman Billiards on Air segment. Babalik po kami.
2: Magandang araw, si Dingdong po ito. Familiar ka ba sa tsunami? Sige nga, quiz time tayo. Ano ang karaniwang dahilan kung bakit nagkakaroon ng tsunami? A. May lumubog na barko sa dagat. B. Biglang lumakas ang hangin sa beach. Or C. May malakas na lindol sa ilalim ng dagat. Kung C ang sagot mo, tama ka. Nagkakaroon ng tsunami kapag may malakas na paglindol sa ilalim ng dagat. Kaya kapag may tsunami warning malapit sa inyo, likas agad, kababayan. #panatag ang may alap.

0: Okay, so we're back. It's 9:02 in the morning. Magandang umaga po ulit sa ating lahat. Kasama ko na si Team Tapales. Okay, dito pa rin po sa ating Headline Sports Team. How are you?
1: I'm good, Ms. Jude. And talagang napakaganda ng araw na to.
0: Ano napakaganda sa araw na to? Dahil hindi ka late.
1: Hindi late. Pero dahil okay. Nga siyempre, nagdidiwang pa rin tayo sa pagkapanalo ni Alex Ayala kahapon okay. Sa naganap na...
0: Masaya ka, nanalo si Alex.
1: Oo,
0: masaya. Kala mo ba two sets na lang? Two sets na nung una Biglang nabagong complexion of the match nung second set.
1: Oo, medyo dumikit nga yung laban ni Alex dun sa second set dahil nga nakahabol at nakabreak si Alicia
0: Bakit
1: Parks.
0: Bakit ba nakahabol si Alicia? Akala ko ang ganda-ganda na ng di ba? Nanonood tayo kahapon, nakamonitor tayo ni Susain, di ba? Ang ganda ng mga tira, balik ni Alex. Tapos very much frustrated na si Alicia dahil dun sa kanyang service na parating may double fault.
1: Oo, talagang naka-recover din kumbaga si Alicia Parks doon sa kanyang naging performance doon sa second set. Tsaka, syempre, talagang napakaganda rin nung nilaro ni Alicia nung second set dahil nga naipapasok niya na yung mga service niya na alam mo naman,
0: naka-adjust
1: na siya at kahit paano yung medyo siguro... Alam niyo yung talagang nakuha niya yung rhythm niya kumbaga din sa second set pero in the third set talagang binuwasan ni Alex yung kaya niya talaga, nakapag-adjust siya doon sa naging adjustment ni Alicia at talagang hindi niya napinascore nang gaano si Alicia doon sa third set.
0: Two games lang si Alicia, 2-6.
1: So,
0: di natin nakita talaga na yung The usual, the spirit of Alex, yung come from behind, the win na yan, di ba? Kung dati, laging pag nag-third set, di ba? Natatalo na siya sa third set, but this time around, hindi na. So, yun pa palang nakita natin, definitely yung condition ni Alex. Yung endurance sa game pag nag-three sets.
1: Yes,
0: kasi dati nung una, nasubaybayin kasi napagod natin to. Napapagod siya pagdating ng third set.
1: Mas bata pa siya. Pero ngayon talagang nag-improve na yung endurance niya, yung resistance niya sa game. Talagang kitang-kita mo na kahit napakaraming tao doon, jam-pack yung buong stadium, Ms. Judith.
0: Yung focus niya, talaga andun pa rin. Wala sa focus. Ang ingay daw nung crowd. Pero biglang sumisigaw. Kaya ngayon, ang dami na naman ang lumabas na parang yung etiquette in watching tennis pinapaliwanag kahit mga Pilipino.
1: Oo, tama, Ms. Judith. Talagang meron nga ako nakita parang article din yun. Parang sabi, is this the new generation of tennis fans? Ganun na talagang maraming, alam mo yun, hindi naman disappoint, pero parang kapag yung nagkakamali si Parks, parang nagdadiwang sila. Parang yung respect,
0: dapat andun pa rin. So I'm sure masakit talaga para kay Parks, yung pagkatalo na yun. Kasi nga, probably one way or the other, definitely naman nadidistract.
1: Yes, exactly.
0: Players,
1: pero alam mo, nakakatawa yung introduction kay Alex Ayala.
0: Parang boxing. Ang haba ng Ayala.
1: Parang akala. Kasi Michael Buffer inintro si Manny Pacquiao.
0: Pero grabe talaga yung crowd. More than 10,000,
1: Yes,
0: doon pala sa center
1: talaga.
0: Court, di ba?
1: Daming nanonood doon.
0: Mas na-highlight yung itong mga fans dito sa Toronto, kaysa doon sa DC. Although sa DC, marami na rin, di ba? Mas marami definitely dito sa Toronto.
1: Kasi yung sa Toronto, kasi 1,000 event yan. Arguably, mas marami
0: yes,
1: na
0: rin. Yes, definitely.
1: Mas marami may cater.
0: One of the oldest pala, after the Grand Slam.
1: Yeah.
0: Binanggit si Carl, yung parating ini-interview ni Diane Castillejo, di ba? Na nag-offer ng chicken adobo dun sa mga food stand around the stadium
1: yes,
0: para sa mga Filipino.
1: Ang tanong ko, meron bang atay yung chicken adobo nila dun? Pero anyway, sana hindi
0: dapat
1: na chicken
0: alam adobo. Nila yon, kasi marami magta-try din ng mga iba pang lahi para mas ma-appreciate nila ang Filipino cuisine, di ba? Ang laking promotion sa Pilipinas nitong si Alex Ayala.
1: And then hopefully hindi lang chicken adobo yung mabigyan nila. So para iba players, yung health, something healthy. Kasi healthy naman chicken adobo, although sana bawas-bawas ng mga mantika.
0: Anyway, tingnan natin kung makarating sa finals, baka may iba pang Pinoy dishes na pwedeng ma-i-offer ang NBO, di ba? Dito nga sa Toronto, Canada. So, what else? Ang ganda ng panalo, merong record si Alex Alex sa kanyang hard court this year? How many winning run, di ba? The past days, kasi maganda kahapon yung panulat ng WTA. Talaga yung mga record ng mga players na ililista nila talaga, no? So continuous yan because nakuha niya yung DC. How many matches sa DC, di ba? From 32, 16, 8, 4, 2, 5, plus 1, 6 lang kung itong hard court, di ba? 6. Pero from here, saan pa siya nanggaling?
1: Grass,
0: oo. Yeah, definitely. So, at least, hard court, she's perfect so yeah, far. So. Kasi sa mga kompetisyon na sinalihan niya. And today, wala, bakit wala pa yung hinihintay nating result, yung start of that doubles?
1: Baka syempre delayed pa ng konti kahit pa paano yung mga...
0: Kasi center court ulit, no? Center court lagi. Ay, hindi, ito, nag-start na.
1: Ah, nag-start na ba?
0: Oo, one game for Samsonova and Kato. Okay, break ka agad. Kasi ang service ngayon, Samsonova and Kato eh. 8:30 na sila. 30:30. Eh, may one na sila. So, trying to hold the service, sina Kato and Samsonova against Iyala and Williams. Pero, this is just the start.
1: Actually, it's 40:30 na, Miss Judith.
0: Okay, so, start pa lang. Tingnan natin ulit. This is the second time for Alex to pair with Venus Williams. Diba? Mm-hmm. Tinanggihan niya kasi yung sa DC. So, this time, muli sila magka-partner.
1: Oo, siguro yun.
0: Women's doubles.
1: Hopefully, they will make a run na makabos.
0: Sana manalo sila para maumusad pa sa next round. Siyempre, yung mga fans din, not only for Alex, but also for Venus, di ba? Comeback, in a way, comeback bid dito ni Venus, di ba? Kahit may edad na, pero nag-enjoy pa rin siya sa tennis. Mm-hmm. So, love too.
1: Love
0: okay,
1: na.
0: Natatalo si na Venus at saka itong si Alex Ayala. Pero abangan po natin yan. Hopefully, before the... Ay, hindi na siguro makukuha natin before the program ends. But definitely, social media natin and of course, ating sports news roundup later ay aming ihatid sa inyo itong Alex Ayala and Williams against Samsonova and Kato. And then tomorrow, 8 in the morning again, di ba? Yung kanyang round of... What's that? Round of 32
1: against Katie McNally.
0: Okay, Katie McNally, double specialist, diba?
1: Pero tinalo niya si...
0: As high as 11 in the world, okay, si doubles. Tinalo niya ang Wimby.
1: Defending champion ng Wimbledon. Ang recent champion ng Wimbledon na si Linda Noskova. Ayan.
0: Okay. Reigning champion. Wimbledon champion. Straight set pa, no? Well, considering grass court naman yung Wimbledon, this is hard court, di ba? Yung mga ganun din. Dapat maintindihan natin. Okay. So, more about Alex later po. Yes. So, we go to...
1: To, syempre, volleyball. Miss Judith ang ating beat kasama ni Dennis ang volleyball dahil kung saan niya magkakaroon po ng FIVB Girls Under 17 World Championship sa magsisimula po sa araw nito sa Chile. Oo, itong
0: layo pala ng biyahe ng mga 'yan. Ilang araw ba 'yung
1: biyahe? 32 okay. hours 'yung binahe nila.
0: Grabe ano.
1: 32 hours lang naman so it's like more than a day 'yung binahe nila. Ang sakit-sakit siguro noon kasi ang tagal niya sa upuan.
0: Pero 'yung mga stopover naman sila, 'di ba? Kaya nga tumagal ng ganun eh.
1: Yes, may mga stopover naman sila doon. And Miss Judith, itong Philippines nga, it's their debut dito sa competition na ito. It's for the Alas Filipinas girls dahil sila ay
0: Paano sila nag-qualify?
1: Nag-qualify sila doon after finishing 5th sa AVC Under 16 Women's Championships doon nung naginanap recently na competition. So, itong koponan na ito ay haharap sa koponan ng defending champion agad-agaran na China. Nagsimula na actually 8 a.m. itong laban na ito Philippine time kasi ito yung kanilang unang laban for today. Siyempre, ang afternoon maglalaban naman ang makakalaban din ng Philippines ng Alas Filipinas girls ay ang Mexico, Peru, Tunisia and Venezuela sa group stage. Yan yung mga kagrupo kasi apat na grupo lang to Miss Judith kung titingnan natin dito sa sa groupings. Yes. Apat na grupo lang ito. And syempre itong Philippines kasama nga nila ang Peru, Mexico, Venezuela, Tunisia and China. At syempre dito sa actually nagsimula na pala kahapon pa ito yung laban dito. Ang Philippines magsimula yung kanilang kampanya dito na pinangungunahan ng Alas girls sila Megan Hernandez, si Zraiko, Sharina Lieses, Christina Gale, Kerry Keira Celis, and then Jane Olagir, Jenica Sadia, Arkea Tevez, Faye Herbon, Jello Mauricio, Jaina Bulandres, Irish Mahina, Frances Manzano, and Frances Ramos. Ayan. Sila yung bumubuo nitong Alas Pilipinas Girls. Ayan.
0: So today, against China?
1: Against China.
0: Anong mga, ano kaya yan? Anong oras?
1: 8 a.m.
0: Dito 8 a.m. Okay, oh, Friday morning. So ngayon, nag-umpisa
1: ongoing
0: na to.
1: Ongoing na po, okay. Ito. Oh.
0: Then after against China,
1: Mexico naman ang makakalaban nila tomorrow, which will be
0: tomorrow.
1: 5 a.m. naman.
0: And then Tunisia.
1: Tunisia, oo, oh, 5 a.m. din.
0: Tapos may rest day, then Monday na.
1: Monday Peru. Na, yes, oh, Peru.
0: Ayun, tapos may Venezuela pa.
1: Yes, oo. Oh.
0: So Wednesday.
1: 2 a.m. naman, grabe, puro mamadaling araw
0: eh,
1: yung mga laban
0: naman,
1: dito.
0: Ano bang bansa to, San Felipe, Chile, di ba?
1: Oo, oh, oh. And siyempre, Miss Juliet, before that, before ng game nila, kahapon, eh, binigyan sila ng warm welcome ng isa ring ambassador doon. Naman si Ambassador Celeste Vinson Balatbat, ng ambassador ng Philippines to Chile.
0: Mm-hmm. Oh, but buti naman.
1: Yeah, so gave them a hearty lunch and offered words of encouragement para sa kanilang first World Championship appearance.
0: Paano pumasok itong Alas Girls din sa World Championships?
1: Kasi di ba, Miss Judith, yung may mga continental competitions tayo. Mm-hmm. Like yung mga Asian, yun like AVC Under 16 Women's Championships. So Alas Pilipinas finished 5th place. Kasi okay. Yung China kasi defending champion na sila.
0: Okay. Din. Ah, meron ng slot. So, kaya yung top 4.
1: Top 4, oo. Okay. So, Philippines, nakapasok tayo doon.
0: Aba, ang galing naman. So, napakagandang oportunidad, ano?
1: Yes, oo.
0: Para dito sa mga kabataan na ito. Under 17?
1: Under 17. Kasi, Miss Judith, alam mo, talagang nakakatuwa to. Kasi, syempre, we're really promoting grassroots program. Mm-mm. Especially dito sa Alas Pilipinas. Nakikita naman natin yung continuity, yung gradual improvement ng senior team natin. Syempre, yung pagpatuloy with the system ng coach, just syempre na the past few years. Pero maganda na ito rin, yung sa kabataan din, yung continuity rin, dahil eventually, they will be the ones who will carry our national tricolor sa senior division. So, as early as now, it's good to see them to compete sa mga ganitong kataas na competition.
0: Na.
1: Oo.
0: Mm-hmm. Just, you know, yung presence, yung stadium feel.
1: Oo.
0: At saka yung feel of the world event, diba? Magandang
1: yes,
0: ma-feel na natin. Parang katulad ng ginawa ng sino ba mga nagpunta dito. Yung event, the Alas Men, diba?
1: Yes, oo.
0: Na-feel natin, ganito USA, ganito yung mga iba pang kalaban natin.
1: Oo. And,
0: iba yung klase.
1: And alam mo, Miss Judith, ang nakakatuwa nga dito, syempre, as they compete here, they can, you know, yung experience, bukod sa experience, they can, you know, see how yung other teams play. They can learn from, they can learn from, ano, which they can use sa mga regional tournaments sa Southeast Asia, sa Asian level tournament. And eventually, itong mga players na ito will, you know, will help other players sa Philippines na, parang yung transfer of knowledge, kumbaga, dito sa pag-compete nila sa ganitong klaseng competition. Even the coaches.
0: Yeah, may inspire sila at siguro naman lalo pa silang magpuporsige na mag-improve, di ba? Dahil gusto ulit niya kung ngayon under 17 world, probably the next, under 21? Iba yung mga ganon. And yun na nga, until they reach that elite level na, the regular, di ba? World Championships.
1: Oo,
0: diba?
1: Tama, Miss Judy. Talagang it's
0: and
1: really
0: salamat
1: good.
0: Din sa mga sponsors kasi ang layo nito and this is a big team. Mm-hmm. Di ba? Yun din nasabi ko. Oh, of course, Philippine Olympic Committee, Philippine Sports Commission, tapos ASICS. Okay. Pinaka may supporta talaga dito sa team na to. Ilan sila? You know naman, kapag volleyball, this is a big team. Pero siyempre, bakit natin titipid din yung mga atleta? We qualify, di ba? We earn the right to play there. Buti na lang, volleyball to. Maraming nakasubaybay sa volleyball at talagang sumusuporta. Kasi alam natin, may iba din na nakukualify. Pero siyempre, kailangan talaga ng more budget.
1: Yes.
0: To compete.
1: Oh, talagang hindi mura yung 32-hour flight kasi from other side of the world tong pinag-uusapan natin. So salamat din talaga sa mga sponsors ng Alas Pilipinas Girls dito, yung mga tumulong.
0: Sana naman makapanalo tayo dito. At saka alam mo yung bangdikit na laban, yung mga set scoring, sana dikit And anyway, alam mo, I'm sure po pwede kasi this is youth naman under 16, 'di ba? Pwede naman siguro. Kasi you cannot tell eh, kapag mga ganitong competition, kung gaano pa talaga kahusay yung kalibre. Eh. Sila, mga continental yan eh. By continent kasi yung qualification, di ba? So possible. Feeling ko lang ah.
1: Tama, Miss Judith. At hopefully nga, yun nga mga.
0: Okay, so abangan natin yan. So within today, malalaman natin ang resulta. Diba?
1: Mm-hmm.
0: Hindi ako excited dito sa first game, but in succeeding games, kapag nakalaban natin yung taga-ibang continents.
1: Oo. Kasi diba? Syempre yung China na kalaban
0: natin. China. Asia yan eh. Uh-oh. Diba? So, aabangan natin. Hoping for the best para sa ating Alas Girls. Okay. Anything more? As far as volleyball is concerned?
1: So far, PVL. Siyempre, PVL. Patuloy pa rin po ang
0: okay,
1: PVL. And today din, magsisimula yung second leg ng ano ng CE Women's V Cup dito. Nagaganapin naman sa Chiang Mai sa Thailand. Eh. Tingnan natin yung schedule natin for today. Kasi siyempre, ang mga kalaban natin dito for later ay ang champion last leg na Thailand. Dahil for the first match ng Alas Pilipinas Women, ay makalaban nila ang Thailand later at 16:30 or so. 4:30 to sa oras nila, 5:30 Philippine time. Mm-hmm. And then tomorrow, makalaban natin ay Vietnam, 2 PM Philippine time. And then on Sunday, Indonesia, 2 PM Philippine time. Maaalala natin, Alas Pilipinas Women finished winless noong first leg after they yielded to Vietnam and Indonesia by 4 sets and 5 set loss against the champion na Thailand. So, we're looking on how we will bounce back dito, how the team will bounce back, and how they will, you know, improve on their showing last time around. Kasi kung maalala natin, ever since 2018, walang hindi leg na hindi tayo nag-bronze medal. I think walang hindi leg na hindi nakakuha tayo ng bronze medal. Probably, siguro isang leg or maybe a couple of or two. Pero nag-bronze medal tayo dito. So, that is what we need to get back again, Miss Judith. And syempre, usapang PVL din. Usapang PVL din, recap. Akari and then it's not the recap pala, schedule rather dahil tapos na po yan. Tutungo po sila sa City of Santiago sa Isabela tomorrow. Ako saan ng Zeus at ang PLDT mag-aharap 4 PM and then Capital One and Creamline Cool Smashers magkakasama sila, mag-aharap din sila 6:30 PM. Yan po yung mga laban for tomorrow sa Premier Volleyball League.
0: Okay, by the way, 40 days to go, almost 40 days to go before the Asian Games. Anong latest sa men's volleyball, sa women's volleyball?
1: Yung sa men's volleyball kasi, Ms. Judith, yung naging participation nila sa CV Cup, yun din yung so far yung preparation.
0: Nila. Although hindi sila kompleto because nasa iba-ibang liga yung top members of the team, di ba? Okay.
1: Oo, and syempre yung sa, ano rin, yung sa...
0: So women's.
1: Women's naman, CV Cup din. Kasi talagang wala pang nire-release
0: na
1: so far wala pang nire-release sa training camp.
0: So marami pa sila mga pinagkakaabalan. So yung ibang members nandun pa rin sa PBL?
1: Hindi. Actually, yung mga Alas Filipinas Women Girls ay hindi sila kasama doon sa PBL on tour dahil yung preparation for the Asian Games. Saka syempre nagko-compete sila dito. So yun yung maganda para syempre focus sila sa ano?
0: Okay.
1: Sa national team.
0: National team. At least after na yung mga CV Cup na yan. And I'm sure the last month, yung 1 month to go, doon na yung mga camp, no?
1: Mm-hmm.
0: Para sa both men and women. Kasi
1: exactly, Miss Judith.
0: Pareho silang nakapasok sa Asian Games, di ba? First time, para sa kababaihan ba? Na makabalik ulit after so many years. Okay, so thank you so much, team. Magbabalik po ang Headline Sports. Mamaya, we'll be having Randy Vera at ang Amit Cup and of course, ang ating review of the billiards results the past weeks. Makasama natin si Randy Vera.
2: This is a public service announcement.
3: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready to eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
2: This is a public service announcement.
4: A public service announcement
2: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
5: Dahil sa sunod-sunod na balita ng mga lindol sa bansa, madalas naririnig natin ang mga terminong magnitude at intensity. Pero ano nga bang pagkakaiba ng dalawa? Ang magnitude ay ang sukat ng enerhiya ng lindol. Sinusukat ito gamit ang mga instrumentong seismograph. Samantala, ang intensity naman ay ang sukatan ng epekto ng lindol. Kung gaano kalakas ang naranasang pagyanig at pinsalang dulot nito sa mga tao at istruktura. Magkaibang datos, pero parehong mahalaga. Katuwang ang Radyo Pilipinas, dapat alerto publiko.
6: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
7: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
8: Nagalit sa internet ang fake news.
9: Ang ginagawa ng fake news, tinatapon niyo yung tao.
10: What they are doing is creating panic.
7: We say no.
11: Yung paggalit ng fake news. And some of it's dangerous.
12: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
7: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
13: Stop telling us fake news because you're wrong.
7: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
14: Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasanin.
7: Bagong Pilipinas para sa bawat Pilipino.
15: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our idea of being a Filipino and the transformation of our economy, of governance, of society.
7: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
15: Sa bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
7: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at dekalidad.
15: Huwag nating pahirapan ang taong bayan, bagkus suklian ang kanilang tiwala ng magalang na panunungkulang.
7: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
15: Sa bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
7: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
16: Good news para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
17: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
16: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
17: From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 doon sa pangalawang SEM.
7: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
13: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
7: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
8: Nagalit sa internet ang fake news.
9: Ang ginagawa ng fake news, tinatapon niyo yung tao.
10: What they are doing is creating panic.
7: We say no.
11: Yung paggalit ng fake news. And some of it's dangerous.
12: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
7: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
13: Stop telling us fake news because you're wrong.
7: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
4: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
0: Okay, it's 9:27. Silipin muna natin yung mga naging ganap sa Arnis. Hindi man natin ito nasusubaybayan, okay? Pero kapag ayan na, may mga medalya nang nakukuha yung ating Team Philippines, noon na lang po natin na ibibigay sa inyo ang mga detalye. So, ang Pilipinas nga ay humakot ng 19, ha? Almost 20 gold medals mula yan sa WECAF. Okay, that's World Eskrima Kali Arnis Federation World Championships. Ginanap sa New Delhi, India, August 1 to 4. Okay, katatapos lang. Okay, so 19 gold medals, 4 silver medals, and 1 bronze ang naiuwi. Ang mga nakalaban nila ay mga koponan mula sa Australia, USA, China, Netherlands, Reunion Island, Thailand, Germany, Great Britain, and of course, ang host India. So, 10 mga bansa pala to, no? 1, 2, 3, USA pa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay. And the Philippines, okay. Ang mga naging gold medalists ay katulad ni na Bryce Daniel Manaitay, okay, sa traditional double weapon, sina Mary Aline Aldeguer, non-traditional double weapon, Maria Cristal Jane Sapio, traditional single weapon and padded point. Ba na kadalawang gold pa yun si Sapio, ha? Ito namang si Ross Ashley Monville, 3 gold medals, padded point, 64 to 75, knife point, and single stick. Galing, ha? Chris Samuel Delphine, padded point and knife point, 53 kilograms. Dexter Bolambo, single live stick and double live stick, 50 to 53 kilograms. Ganun din si June Bert Bacor, padded point, knife point, bangkaw, that's 65 to 68 kilograms. Nawawi Pamaloy, 3 gold medals then padded point, knife point, and single live stick. Maganda siguro one of these days may makausap tayo mula sa Kali Arnis, ano, ang husay pala ng mga Pilipino. Sa bagay, talaga naman ang Arnis sa atin nagmula itong sport na to, di ba? So, i-feature din naman natin itong grupo na ito. 19 gold medals, 4 silver and 1 bronze from the World Eskrima Kali Arnis Federation World Championships. Congratulations, mabuhay po. Dami, ang galing talaga ng mga Pilipino.
4: Basta usapang palakasan, walang maiiwan. Headline Sports sa Sports Radio 918.

0: versa Pilipinas ever.
1: Wow! So, congrats, Amin Cup! Season 4, Leg 3 with 176. Tunay na yan. Sarado na talaga ang listahan.
0: Mm-hmm.
1: Wala nang pwedeng humabol.
0: Actually, 172, tapos may humabol pa ulit. So, naging 176.
1: Okay. Halos pare-pareho na ang number of participants in each category, partner?
0: Yes, partner. Which is a wonderful thing. Kasi before, like last few seasons, dalawa lang naman yung divisions natin eh. May intermediate, tapos merong advance. So, dati, ang nangyari, parang doble yung intermediate sa advance. Tapos, ginawa namin this season, hinati namin yung intermediate. Gumawa kami novice, tapos may intermediate, tapos may advance. Pero, kahit ginawa natin yun, kahit hinati natin yun, ang nangyayari dati, yung novice tsaka intermediate, mas marami pa rin kesa. Like, yung bilang individually ng those two divisions, per division, almost 60. Tapos, ang advanced natin, which would be around, I'd say, 40 to 48, ganun.
1: Mm-hmm.
0: Recently, mas pumapantay na, umahabol na rin yung advanced. So, that means, mas nag-i-improve na rin yung laro ng mga players natin. Tapos, kung hindi man nag-improve lahat, may mga sumasali na mas nagkaka-exposure na rin yung ibang players na pwede natin, kung basically isama dun sa talent pool na pwede mag-represent ng country in the future. So, it's a good sign. It's a good sign talaga.
1: Officially, how many are in novice, advanced, intermediate of this forthcoming AMIT Cup?
0: Yung novice division, yun yung basically yung mga beginner. Yun yung nag-max out. Kasi nag-set ako ng, kami ni Rubili ng maximum of 64 players. So, 64 yun. May gusto pa nga umabol eh, pero hindi ko naman ma-entertain. So, sa intermediate naman, out of a maximum of 64, 60 yung nag-sign up. Sa advanced, ang sinet kong advance kasi, hindi ko naman sinet na 64 kasi parang imposible right now na magka-64 na advance. Mm-hmm. Ang sinet kong maximum 56. Ang sumali 52.
1: Yes.
0: So,
1: okay. So yan, almost sabi ko nga, naghahabulan na talaga sa number. Okay? Meaning, nag-improve ang mga players natin. And di ba partner, yung grupo mo ang nag-decide kung gagraduate ka na sa isang category, di ba?
0: Basically, partner, it's a mixture of many variables and parameters kasi just based on performance. Kasi the more you play and the more you achieve, we take note of that. And may mga easy check marks na once you achieve those, syempre, aangat ka na. Like, if you win a championship, ganun. So, that means you get promoted. Pero even if you don't win a championship, if you place high several times, syempre that's taken into consideration. Also, there's the context na may subjective na if we see that you're improving, pero hindi mo lang nako-convert into wins, pero aabot na sa point na kailangan ka na rin talaga i-promote, yung ganong klase niya. So, we take a lot of input and feedback from, syempre nag-assign na rin kami ng leveling committee, hindi lang naman ako yun. So, putting all those heads together and evaluating every in between legs, so we determine who needs to graduate from this division to the next. So yes. Far, okay naman.
1: Galing.
0: Si Rubelin din kasi she and I have this conversation a lot. We set the bar high in terms of graduating a player into yung elite division. Currently, dalawa lang yun. Eh. Si Rocky and si Denden's Denise Santos. So, for us, together, we decided na you have to be really near pure pro level na para umabot ka sa elite.
1: Ayun.
0: Para then, meron pa rin opportunity to get better through the competition yung players natin like sina Carmel, sina Queen Legaspi, so Queen Tagiam pala. So si sino pa ba, sina Sofia Rosales. Yes. So we're giving them the opportunity na though nagko-compete na sila outside, yeah ba, in international tournaments, they're still within the parameter na pwede pa rin sila mag-compete sa AMET Cup, so they can be ready for those tournaments.
1: Yes. Galing, maganda, organized. Hindi lang basta tournament to palaro ka, di ba? Pero meron talagang ginagawa din yung organizer to help and, you know nga, to categorize, di ba, the players, na yun naman ay malaking tulong talaga on how they'll be developed definitely and be at the top level. Okay, partner, so what's new pa rin? Meron pa bang ibang kamon itong AMET Cup, this particular leg, aside from definitely AMET will be here dahil tapos na yung kanyang commitment muna doon bago siguro mag-China Open, mag-Vietnam. So ano pa bang i-offer at ano bang exciting flavor, ika nga, ang expected natin come this leg?
0: Well, for one thing, partner, yun nga, nasa Pasay tayo this time around, and VIP Billiard Hall and Cupa Pasay are both wonderful venues. So there's that. So excited ako to see the players compete there all this time around. Secondly, this is the third leg of three legs of season 4. So in terms of rankings, dito tayo magkakaalaman. Kasi ang magiging event na ng AMET Cup after this, yung grand finals na. Kumbaga yun yung Super Bowl ng ano eh, ng AMET Cup eh. So based on the ranking points that the players earn along the way, based on how they play and how far they go in each leg, will determine who the top 8 are per division. And kumbaga yun yung best of the best. So they get to compete in the grand finals for all the prizes and the honor of being part of the top 8. So there's that. Also, yun nga, sabi mo, nandun naman sina, papauwi na rin sina Champ Rubilin. So hopefully we get to see, for sure, makita natin si Rubilin with me there running things. So really looking forward to that also.
1: Also, sana si Cheska din, di ba? Sana si Cheska din to celebrate, di ba? Her win, yes, with the girls.
0: Sana. I think naman, pupunta naman siya. Ayok. Pero I can't commit. I can't speak for her. Pero hopefully.
1: Merong appointment, merong lakad sa Buanga, di ba? Okay, what are at stake? Premyo natin. Para lang may idea, baka may mga late tuners tayo. Sa AMET Cup po, kada leg, may premyo. And of course, sa pinaka-final leg.
0: Well, in terms of yung sa leg 3, meron cash prize yon, trophy, tapos meron din yan for the hanggang top 8, I think, may cash prize. And then, the top 16, meron namang mga, ano man tawag doon?
1: Giveaways?
0: Para memorabilia, for merchandise galing sa AMET Cup. Nakasama doon. May medals and all that. And certificates, ganyan. So, yung pinaka medyo bongga ng mga prizes, makuha yun from ano, from dun sa, ano na, grand finals. So,
1: grand finals.
0: Yes, a grand finals. So, pero, I mean, I would argue na considering the entry fee and yung isang bagay na linalook forward to at na-appreciate ng players natin dyan, partner, yung jersey. Kasi if you, kung sanay ka sa tournaments dito sa Metro Manila, if you think about it, yung 1,000 entry fee ng AMET Cup, karamihan nun, para na sa jersey, sulit ka na eh. Especially now that, oh, by the way, shout out sa Predator, our title sponsor, kasi without the support of all the sponsors, most especially support ng Predator Qs, this would not be possible. So, dahil nga sponsored tayo ngayon ng Predator, magkaka-Predator jersey sila na legit, na authorized, diba? So, we make it a point of making the jerseys very, as awesome as they can possibly be. So, yun, yes, there's okay. that.
1: And of course, sa grand finals, di ba, nagbibigay kayo ng ticket and ng chance to compete abroad, sa Japan. Ganun pa rin ba this season?
0: Well, hindi yun aabot na sa ano. Kasi actually, partner, September na yung ano. Yung,
1: ah, okay.
0: Yung Japan Open, di ba? So, nagiging ano dyan, qualifications dyan. Yung sa advanced division, after 3 legs, yung number 1 ranked na advanced division player ang papadala ng MESQ to compete na sagot ng MESQ. Yun yung, so, shout out din sa MESQ for that sponsorship kasi it's really giving our Filipina players the opportunity to test themselves against our Japanese friends so in the Japan Open.
1: And who is so, this year's a winner?
0: Hindi pa siya tapos, partner. Kaya nga interesting yung ano, yung leg 3.
1: Ah, kasi, okay. After this leg, tama kasi yes. September. Okay.
0: Yes. Medyo photo finish nga yung buzzer beater yung mangyari kasi technically, dapat ano na yan eh. By now, in a perfect world, tapos na eh. Kasi syempre, magpo-file pa na for the visa and all that. Currently, ang very ano exciting yung sa advanced division. Kasi yung number 1 sa rankings natin ngayon, si Charisse Santos. Ngayon, ang pwede humabol sa kanya based sa rankings, si Alia Alfafara. Ngayon, yung lamang ni Charisse kay Alia sa points, it's basically the amount of points na pwedeng makuha ni Alia kung mag-second place siya. So, kung umabot ng final si Alia at hindi makakuha ng maraming points si Charisse, pwede pa rin niya mahabol si Charisse. There's medyo remote yung chance, pero it's there.
1: Oh, yan. Yan ang scenario. Kaya yan ang magiging excitement ika na offer of the advanced division this coming leg 3 of the AMET Cup season 4. Okay, please partner rin, invite all our friends. Okay, and ano pang additional announcement please for this AMET Cup?
0: Yes, kung meron po sa ating mga nasa Pasay area next weekend, August 15 to 16, at gusto nyo pong makita yung record-breaking 176 total female participants ng AMET Cup, feel free to drop by po sa either sa VIP Billiard Hall or sa QPOP Pasay sa para mapanood po natin yon. As long as re-respetuin po natin yung space, competitive and personal space ng players, welcome po kayo to join us and watch the players compete. So, I'd like to thank all our sponsors, most especially our title sponsor, Predator Qs, there's Miss Qs, there's Buki Resort, and there's also the Accent Manufacturing, and all the rest of our partners and donors. So, hopefully, we get to see you there and we get to share in the moment. And I'm really looking forward to next.
1: Okay. So, monitor natin yan. This early congratulations. And may the best players, ano, kasi ilang categories to win in this forthcoming AMET Cup Season 4 Leg 3. Maraming salamat ulit, partner Ren. Kita-kits ulit tayo maybe after a week para ma-recap natin ang Leg 3 of the competition. Maraming salamat. Congratulations sa inyo ni Ruby Len, ni Champ AMET for this worthy project and all the best. Until next time, bye for now!
0: Bye, partner. Thank you.
1: Okay, so there you have it. Ang ating Billiards on Air segment for this week. Dito pa rin po sa Headline Sports at sa programa natin sa Sports Radio. Sa ngalan ni Engineer Jai Mart, ganun din ni Suzanne, ni Team Tapales, and of course, ang Malolos Transmitter. Thank you very much and God bless everyone. Please do stand by for the news. Mamaya si Adeline Dumapong sa kanyang programa dito pa rin sa Sports Radio.
2: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating isasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
3: Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring paghipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
2: Self-protection.
3: Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
2: Seek early consultation.
3: Unang sintomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
2: Support fogging and spraying.
3: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
2: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
4: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Dahil taon-taon tayong binibisita ng bagyo, kailangang handa tayong harapin ito. Naalala ko si Mami, meron siyang isang envelope kung saan nakatago ang mga importanteng dokumento para madaling kunin at dalhin kapag may bagyo. Ang misis ko naman, may nakahanda palaging emergency go bag na may lamang damit, gamot, pagkain, tubig at pera na kasya hanggang 3 araw sakaling kailanganin naming pumunta sa evacuation center. At syempre, ang toka ko, bago pa dumating ang bagyo, sinisilip ko na kung may mga butas ba yung bubong o ang ibang parte ng bahay na kailangang i-repair. Nakamonitor din ako sa updates ng PAGASA tungkol sa bagyo. May kanya-kanyang responsibilidad sa bahay para sure na ligtas ang buhay. Dahil, hashtag panatag ang may alam.
1: Headlines. Ngayon. Good morning, here now is the news. The Philippine National Police says it believes Senator Ronald De La Rosa is most likely still in the Philippines. In a press briefing, PNP Chief Police General Jose Milencio Nartates said, "Police are processing information and checking locations linked to the senator." He stressed that such reports still undergo verification and intelligence processing. The International Criminal Court based in The Hague has issued a warrant of arrest for Mr. De La Rosa. This in connection with the Crimes Against Humanity case against former President Rodrigo Duterte. In news overseas, a U.S. Senate committee has voted to hold former top health official Anthony Fauci in contempt of Congress. This after he refused to answer questions during a hearing examining his handling of the COVID-19 pandemic. The vote clears the way for the committee to refer the case to the Justice Department for potential prosecution for failing to comply with a congressional subpoena. It remains unclear whether the department will pursue the case. During his testimony last week, Dr. Fauci invoked his constitutional right against self-incrimination more than 100 times. In a statement following the vote, Mr. Fauci's lawyer called it a crude political stunt being conducted to punish Dr. Fauci for exercising his constitutional right. In sports, Alex Ayala and Venus Williams is currently trailing in their match against Samsonova and Kato in the women's doubles of the National Bank Open. First set score was 6-4 in favor of their rivals. Ongoing second set is 4-1 still in favor of Samsonova and Kato. And so goes the 10 o'clock edition of the news. Please do stand by for the next program, In and Out the Zone, Women in Sports with Adeline Dumapong.
5: Na hindi totoo yan.
6: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
7: Nagalit sa internet ang fake news.
8: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niyo yung tao.
9: What they are doing is creating panic.
6: We say no.
10: Yung paggalit ng fake news, and some of it's dangerous.
11: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
6: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
10: Stop telling us fake news because you're wrong.
6: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
12: Sa loob ng maraming taon, libu-libong pamilyang Pilipino ang walang maayos na tirahan. Hirap makakuha ng pabahay. Kung meron man, hindi angkop sa disenteng pamumuhay.
13: Iisa ang pangarap ng bawat pamilya, ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang mga pangarap nyo, ang pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pambansang pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino.
12: Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan, ligtas at dekalidad.
14: Nakakatuwa makita at makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan.
12: Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development.
15: Ngayon lahat po ng modalities, nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay.
12: Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1 to 3% ang subsidized interest rate para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo.
14: Yung mga kulang na bahay ay gagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng pabahay ay gagawin natin.
12: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang kisente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino.
2: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna at Walang Kagaya, your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date. Tutok na sa In and Out the Zone. In and Out the Zone. Women in Sports. Tuwing Biyernes, alas 10 ng umaga sa Sports Radio 918. Hosted by Paralympian and Women in Sports Advocate Adeline Dumapo. Ang programa, The Champions Women Empowerment in Sports. Makakasama nyo ang mga athletes, coaches, women achievers, at leaders from different fields as they share their life journey, challenges, and triumphs. Be inspired. Be empowered. This is In and Out the Zone. In and Out the Zone. Women in Sports with Adeline Dumapong. Dito lang sa Sports Radio 918.
16: Yan. Isang magandang Biyernes na umaga po sa ating lahat, no? Bagamat maulan talaga, no, ngayong araw na ito at hanggang kahapon nga eh, ay syempre pinagpala pa rin, ano, na ang araw na ito dahil we're alive. Ayan, at nakikita natin at nararanasan natin ng ulan. So, sa mga kaibigan po natin dyan na lalabas ngayon, paalala lang, magdala kayo ng payong, kapote, or kung wala namang masyadong importante, stay at home po. It's better to be safe, no, than sorry. At sa mga kaibigan naman natin, o mga tagapakinig natin na nasa kalsada, nagmamaneho, mag-ingat po kayo dyan dahil mas importante na makarating ng safe kesa sa magmamadali, no? So, ayan. So, it's another Friday at welcome to our program. Maya-maya lamang ay makakasama natin ang isang, excuse me, isang, para sa akin ha, napaka-inspiring, no, na atletang babae ng chess. So, matagal ko na siyang kilala, Pero ngayon pa lang kami magkakakilanlan ng ganito. And I'm very excited to introduce her to you at sabay natin siyang kilalanin. Siya ay walang iba kundi ang multi-medalist na si Attorney Chaser Crystal Mendoza na member ng National Para-Chess Team. No, at makakasama natin siya maya-maya lamang pagkatapos nitong maikling patalastas.
17: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
18: Pinalakas, pinalawak.
19: Radyo Pilipinas.
18: Radyo!
20: Radio Pilipinas and Capital 104.3 Collab.
21: Collab.
22: Sports Radio. Radio Pilipinas.
23: World Service.
24: Ang taginting ng FM.
25: At lakas ng AM.
26: Sa iisang himpilan.
27: Pinagsanib na puwersa.
28: Para sa mas malawak.
29: Mas maraming mararating.
30: At mas maraming maaabot ng impormasyon.
31: At serbisyo publiko.
32: Radio Pilipinas and Capital 104.3 Collab.
33: Radio Pilipinas.
34: News nationwide.
35: Trending issues na pinag-uusapan.
36: World News in 5.
37: Ang inyong institusyon
38: sa Philippine Sports Broadcast.
39: Di papahuli
40: sa mahalagang kaganapan.
41: 66 sa impormasyon.
42: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas.
43: Radyo Publiko
44: 738.
45: Sports Radio 918.
46: Radyo Magazine 1278.
47: At Radyo Pilipinas World Service.
48: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan.
49: Mapapakinggan na
50: sa Capital 104.3 FM.
51: Capital 104.3.
52: Radyo Pilipinas World Service.
53: Sports Radio.
54: Radyo Magazine. Serbisyo Publiko.
55: The AM and FM collab.
56: Sa Capital 104.3 FM.
57: Radyo Pilipinas.
58: Radyo Pilipinas
59: and Capital 104.3 collab.
60: Collab.
4: Magandang araw, si Ding Dong Dates po ito. Sa dami ng bulkan sa Pilipinas, dapat alam na natin ang gagawin sakaling maabutan tayo ng pagputok nito. Naalala niyo ba ang pagbuga ng abo ng Bulkang Taal noong 2020? Eh, ang pagputok ng Bulkang Pinatubo noong 1991. Hindi malabo na maranasan natin ulit ito, kaya dapat may alam tayo. Dahil, hashtag panatag ang may alam.
61: Strong women, strong voices. This is In and Out the Zone, Women in Sports with Adeline Dumapong.
16: Yan, at nagbabalik nga po ang programa natin at katulad ng nasabi ko kanina, no, makakasama natin ngayong araw na to ang isang atletang babae na para sa akin ay talagang kahanga-hanga, no. So, kasi isa siyang abogado, isang multi-medal para chess athlete at isa sa mga atleta na patuloy, no, patuloy pa rin nagdadala ng karangalan sa ating bansa. At amaya sa ngayong programa natin, first siguro kikilalanin natin siya, ganyan yung kanyang story ba. I hope she will be able to share with us. And then kasi kinatawan din siya ng Pilipinas para doon sa Women in Sports leadership seminar sa Taiwan, kamakailan lamang. Mamaya papakinggan natin kung ano yung story niya tungkol doon. And anyway, for now, let us all welcome Attorney Chaser Crystal Mendoza. Chaser, welcome to the program.
62: Good morning po, Ma'am Ads, and of course, sa lahat po ng nakikinig and nanonood po. And thank you, Mama, kasi first time ko po dito. So, happy po to be here.
16: Oo nga. At ako ang magpapasalamat kasi pumayag ka na makasama ka namin ngayon dito sa programa na Women in and Out the Zone, Women in Sport. Na syempre, ikaw pa ba? Dapat naman talaga na ano, no. So, Chaser, kasi sabi ko kanina, matagal na tayong magkakilala, di ba? Kasi
62: apa.
16: Sa national team, di ba? Pero apa. hindi tayo nagkaroon ng pagkakataon na ano na tag dito na magkakwentuhan.
62: Apo.
16: So, apo, ngayon pa lang tayo magkakakwentuhan sambay ng ano no, pagkilala ng publiko sa iyo. Mas malalim na pagkilala. Ayan, Chaser. So, siguro ano, umpisahan natin ano sa umpisa. Can you tell us about you, kasi ibibigay ko na lahat ng ano ko para hindi mawala yung thoughts mo, like alam ko na ang tawag dito na syempre hindi ka naman ipinanganak ng may kapansanan. Apo. So, apo, tell us about that. At saka alam mo, habang nagkikwento ka, naghanap ako ng mga ano, ng mga pictures sa baol, no. Thank you for allowing me to look at your pictures and to share it with them. So, alam ko nag-UAAP ka, tapos 'di ba matagal, and then you were in the ano. At pababayaan kita na ikaw ang magkwento. Take it away, attorney.
62: Okay po. So, ano po ako, yun nga po, nabanggit po ni Ms. Ads, yung disability ko po is acquired siya. So, prior po sa aksidente ko, chess player na po talaga ako. Galing po ako sa, sabihin ko na naangkan ng chess player, na lahat po ng kapatid ko, chess players, father ko po chess player. Hanggang ngayon po, anim kami magkakapatid. Tatlo pa rin po kaming active sa chess. Sila po, yung brother ko po, naglalaro pa siya. Tapos yung ate ko naman po is arbiter na siya. So, ako po talaga, first love ko po talaga yung chess. Nag-start po ko elementary pa lang. So, parang pagdating po ng high school, ayun po, nag-chess din po ako nun, pero medyo on and off. Kasi sabi ko nga po, sa pagiging, di ba pag first love, so andyan din yung heartbreak ng first love natin. So sa case ko pong ito, medyo strict po kasi yung father ko. So napapalo po ako sa chess. Kaya nung bata po ako, ayoko po ng parang love ko siya, pero medyo may side na napipilitan ako kasi napapalo nga ako, tapos parang during that time na-force lang ako na mag-chess for the sake ng ayoko mapalo. Parang gano'n. So, gano'n po yung story niya. Tapos, pero ano po siya, after ng high school, very blessed nga po ako kasi nagbigay naman po yun ng ano sa akin, ng pathway para makapasok sa UP Diliman through varsity naman. So, ayun, parang, yun po, pagpasok ko ng UP, nakapag-U up po ako ng babad na ubus ko po yung playing years ko. Yun naman po yung first year ako, first year college. After po ng first sem, yun na po yung naaksidente ako. Pababa po ako ng jeep sa may C5. Ayun po, nabangga po ako ng taxi. So, yun po yan. Yung left leg ko na na-amputate, yun din po yung nakababa. So, ang natamaan po kasi is yung medyo morbid siya. Tamaan po kasi yung mismong tuhod. Then, hindi po naagapan. Medyo nagkaroon po kasi ng delay. Pagdating po sa akin pagsugod po sa akin sa hospital. So, yun po. Parang yun yung naging cause. And of course po, syempre nung ano, hindi naman po ko, syempre acquired nga po yung disability and po yung depression, yung kumbaga, ang dami pinagdaanan. Sabihin natin, yung suicidal thoughts, yung mga ganun po. Tapos, pero eventually parang naging chess pa rin po yung naging way sa akin ng pagsagot din ng question na yon, na parang bakit nangyari sa akin yung accident na yon.
16: Teka lang ha, sandali lang, Chaser. Ano yung kita? I-cut lang kita dyan. So, nagulat ako na, so ganun pala yung nangyari. Kasi you were very active, no? So, sabi mo, alam ko yung feeling kasi I can relate to the feeling na pagbata ka tapos pinipilit ka. Kasi mas iba yung gusto mong gawin, di ba? Pero, yun nga, minsan talaga yung wisdom ng ating mga magulang, no? Yung talagang, hindi, kailangan mo matutunan to and ano. Sa tingin ko, normal yung na ano mo, na parang ayaw mo yun, tapos napilitan ka lang. Pero look at you, di ba? And then, nakita ko nga yung mga ano. So, ilang, anong year yon nangyari? Tsaka ilang taon ka nung nangyari yung aksidente?
62: 2007, sorry po. 2007, tapos 16 years old pa lang po ako.
16: Wow!
62: Kaya, I mean, teenage years mo. Yes! Then, syempre po, first year din ako sa UP na, alam mo po, andun yung insecurity ko na, papasok ako sa school na syempre yung mga kaklase ko doon, mga matatalino. I mean, hindi naman po ako ano, pero parang andun na yung insecurity mo na, ako nga po, parang ang ano ko noon, parang laging mindset ko noon is matatalino na sila, may mga pera pa, may mga itsura, parang pasok ako, tapos lugyo ko na isang paa. Parang gano'n.
16: Yung gano'n po siya. So, kailang yung decision na putulin ang paa mo, was it your choice or wala kang choice? Kasi meron akong nakakilala, syempre, no? May mga kilala ako na tao dito na parang pinupili sila kung gusto mo ba na maputol ang paa mo or may choice na ano, may choice ka na lagyan ng bakal, yung mga ganon, or wala kang choice kundi putulin talaga?
62: Actually po, yung nung from public hospital, di ko na sabihin ko saan. Tapos, sinugod po ako sa, ano, sa Medical City. Sila po yung nag-operate. So, nung nandun po ako sa, ano, parang mga 4 to 5 hours na delay po kasi yung paglipat sa akin sa pag-transfer from dun sa mismong pagbangga. Tapos po, yung kumausap sa akin doktor, parang sabi niya sa akin, ako si doktor ganito, nagpakilala, parang 3 possibilities daw po, either dugtungin, or amputation na below the knee, tapos above the knee. So ako naman po kasi, parang siguro, ano ko din po, personality ko din, laging hope for the best ako na parang, okay, ano pa yan, ma. Parang isip ko, madudugtong pa yan. Tapos ang mindset, ang isip ko na nun is, pag nag-above the knee amputee, yun yung worst. Parang yun na talaga yung malala. Eh, pagising ko ng kinabukasan, ng ano po, nasa ICU na ako nun. Nung tinanong ko yung nurse, above the knee na nga. Yun na po, umiyak na ako. So, wala po talaga ako.
16: Nabanggit mo kasi, di ba, na dumaan ka sa depression. Gaano katagal ka na-depressed?
62: Siguro po, sabi natin 2 to 3 years.
16: Kasi nag-aral ka nun?
62: Opo. Ano po, 6 months akong nag-LOA, a leave of absence. Pero po kasi parang pinilit ko kaagad makabalik ng school. Kasi po may UAP. Siyempre yung pagiging competitive po natin. Alam mo naman, tayo mga sports na parang, kaya ko yan, ganyan. Parang, alam niyo po yung healed na yung physical na, kumbaga yung sugat, yung amputation. Pero yung ano po kasi, emotional at mental, medyo malalim ang ano, ang sugat niyan. So ano po nun, parang actually pagbalik ko nga po ng UP, dami ko pong bagsak, dami ko incomplete yung ano po ko noon, parang siguro yung coping ko din nga noon, nagda-Dota, computer games ako. Parang lumipas po siguro 2 to 3 years noon. Parang yung 3rd year ko noon, doon ako nag-ask. Parang doon ako nag-ask sa Lord na parang, bakit po? Doon eh. Kasi syempre, andun syempre yung 5 stages of grief po, di ba? Parang andun na yung, ano, yung anger stage na gagalit ka po talaga sa buong mundo. Parang ganyan. So parang nung 3 years na po talaga. Tapos, ano po, ang blessed ko din kasi maswerte po ako sa ano ko, support system ko, sa family ko, and yung second family ko po that time na yung UP ano chess team, UP varsity chess team talaga. Ano lang po talaga, parang, kasi kung wala po siguro sila, ano po, kung iisipin ko lang sarili ko that time, tagang, parang ayoko na, parang gano'n na talaga, ayoko talaga.
16: Ang galing-galing mo naman, Chaser, and thank you for sharing that, no, na yung accident and your mga pinagdaanan ng depression. Naku, alam mo, hindi madaling i-share yan. Pero I'm so appreciative na sinare mo yan. Kasi may mga nakikinig sa atin, ano, na hindi natin alam kung sino yung marireach ng story mo. And it goes to show, no, na sabi mo nga, mahirap talaga yung pinagdaanan mo, lalo na 16 years old ka. Naku, talaga namang, ano yun, ano tawa, yung in the middle of your teenage years, no?
62: Opo.
16: Tapos, dito, nasa UP ka, and everything looks promising. But sinabi mo din na na-depress ka, hindi ka nag-stay doon. I wanted to put focus on that, kung gaano ka katagal nag kasi okay naman malungkot, no? Para doon sa mga nakikinig sa atin na may pinagdadaanan. Okay, malungkot. But you, look at you. 6 months, no? Pinilit mo yung sarili mo na pumasok, to just go on living. At importante din yung, ano, yung support system mo, your family, and your in your UP Varsity family. No? So, wala lang. Gusto ko lang i-upload yon. And you, for being so strong, at sabi mo nga, kahit na nahihiya ka, may insecurity ka, pero yung competitive nature mo ay nandoon pa din. So, and then you graduated from UP.
62: Apo.
16: Tapos nagtuloy ka pa. Diyos ko Lord, napagiging abogado. Bilib na bilib naman ako. So, mula dyan, di nag-graduate ka na. Apo. Tapos, yung ano tawag doon? Yung pre-law mo, nag-graduate ka na. Apo. And then, what made you decide to still go on?
62: Ano pa din po? Parents pa din. Ano po parang ano po kasi, parang, ano ba, ano ko siya explain? Pangarap po kasi nung parents ko, actually, yung paglolo. Tapos, both po yung father and mother ko, nag-law school sila. Tapos, medyo kaming dalawa po nung bunso ko, yung bunso po namin. Actually, yung bunso ko rin po is si Attorney Ivan. Captain, yan. I-shoutout ko lang po ng konti kasi ano, lawyer din po siya, tapos nasa PNP po siya ngayon. Actually, kami po yung nabudol. Kaming dalawang bunso ang nabudol na mag-law. So, yun po, parang sa akin din po kasi parang prior, after din po ng college, umuwi na rin po ako ng province sa Camarines or po sa Naga kasi medyo na trauma din po yung mother ko sa aksidente ko nga kasi po nasa province po kasi sila, so parang pinagbigyan ko din, tas parang inano ko din po pero iniisip-isip ko din kung ano yung next step ko din eh, parang ano nga ba eh that time po wala naman na yung chess sa isip ko eh, hindi ko pa nga po alam yung para talaga. So kumbaga tiwala din po kasi ako sa parents ko din, parang yung guidance din po naman talaga nila parang very valuable po sa akin. Eh yung mother ko nga po parang ba sige na enroll ka na ng ano law school ganyan. Bata pa lang po kasi kami, parang medyo
16: may mindset na kayo. Mindset.
62: Buti po yung term yung mindset. Ako po kasi brainwashed eh. Pero yun po, okay. Medyo yun nga po kaming bunso talaga. Syempre po ano naman din, iba pa rin nga yung guidance, at maswerte pa rin nga po kami dahil yung guidance din po talaga ng parents namin.
16: Ilan kayo magkakapatid, Chaser?
62: Anim po.
16: Wow.
62: Pang ano po kasi kami, second batch kami nung bunso. Ang gap ko po kasi sa kuya ko, 10 years. So, parang kami na po yung medyo manika, laruan ng parents po namin. Kaya gano'n po.
16: Hindi, kayo yung cream of the crop. Kasi pareho kayong lawyer, di ba?
62: Parang hindi naman po. Manika po pa rin hanggang ngayon.
16: Manika hanggang. Pero napakabait ninyong ano, napakabait ninyong mga anak. Kasi, parang nagpaano kayo eh, you heeded, no? The counsel of your parents. So, wow.
62: Opo, ano din po naman kasi, yung initially din po parang ayaw ko. Yun naman din po, wala naman din kasi talaga akong parang specific na super parang passion din. So, sa akin naman po, isang gift sabi nga po ng parents ko sa akin is, yung pagpapaaral ng college is obligasyon ng ano, ng parents. Pero yung masters, kumbaga yung beyond the college is, gift na yun eh. Gift na yun. At hindi po biro mag-aral ng law school, sa totoo lang. So, parang kami po, try lang. Parang ganun din naman po siya. Nag-try lang. Then, nagustuhan din naman po yung ano, yung pag-law school, yung mismong inaaral, ganyan. So, parang tuloy-tuloy na lang din po. Parang ganun
16: siya. Galing naman. Try lang, pero well, ganun talaga.
62: Wow.
16: Ang galing naman. Ang galing naman, Chaser. So, nag-graduate ka na, no? Nagpatuloy ka sa sa law school, nag-graduate ka. Ang susunod na pag-uusapan natin ay yung ano naman, the champion para chess player. Although alam ko, syempre nag-UAAP ka na, sabi mo nga, galing ka saan ka ng mga ano. Pag-usapan natin yung journey mo naman. How did it start sa, paano ka unang, I mean, paano ka napasok sa para chess, ganyan. At yun na, yung tuloy-tuloy na grabe, pagdadala ninyo ng medalya para sa Pilipinas. So, yan ang pag-uusapan natin sa pagbabalik lamang, sa pagbabalik ng programa natin after these very few commercials.
0: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating sasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
1: I-destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
0: Self-protection.
1: Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
0: Seek early consultation.
1: Unang simptom mas palang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
0: Support fogging and spraying.
1: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
0: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
2: Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin. Dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasanin.
3: This is a public service announcement.
5: Alamin, ito ang walang pasok guide batay sa DepEd Order No. 37 Series of 2022. Sa sitwasyon ng pagbaha, automatic na walang pasok for all levels sa mga lugar na kasama sa flood warning ng PAGASA. Automatic suspended naman ang klase at trabaho kung ang flood warning ay inilabas sa oras na nagsimula na ang klase. Para sa mga lugar na hindi kabilang sa flood warning, ngunit nakararanas ng pagbaha, nakadepende kay mayor o kay governor ang desisyon sa suspensyon. Tandaan, sakop lamang ng DepEd order na ito ang levels K-12 sa mga pampublikong paaralan, ngunit may option naman ang mga pribadong paaralan, state or local universities and colleges na sundin ito.
3: This is a public service announcement.
6: A public service announcement
3: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
7: Strong women, strong voices. This is In and Out the Zone, Women in Sports with Adeline Dumapong.
16: At nagbabalik na nga po tayo sa programa natin. Kasama pa rin natin no, si Attorney Chaser Mendoza. At yan ngayon. Pag-uusapan naman natin ano yung kanyang champion mindset, kasi talagang nakakabilib pagka may kasama namin ng mga chess team. Ako, pakiramdam ko parang ay tatabi mo na ako dito konti kasi nandiyan na talaga sila ang mga bida, no? So ayan, so Chaser, ano tawag dito, kwentuhan mo naman kami. Paano ka unang kasi sabi mo kanina sa kwento mo, parang wala kang idea nung para chess, ganyan. You were just doing it kasi nga, well, nasa UP Varsity Chess Team ka. Paano ka napasok doon? And then, yung mga experiences mo?
62: Nakapasok po ako, bali po kay Women International Master, Jodeline Fronda po, then Women International Master Catherine Perenya Sekopito. Si Ate Cathy po is yung assistant coach and naging teammate ko pa po siya sa UP. Then ano po sila eh, parang naging part sila ng Olympiad. Olympiad po for, kumbaga chess po for the, yung sa Able. Tapos naging coach po nila si Sir James doon sa women's team. Kasi, hindi ko po sure kung Azerbaijan, parang ganun na Olympiad. Then, naghahanap po si Sir James noon ng additional na player for PI nga po, PI Women. Kasi mag-host na po yung Philippines sa ASEAN po, 2019 yun po. So, dun po, parang kumbaga... na toss up lang din po yung name ko na parang si ano nga pala si WIM po, Jodeline Fronda naman is player po siya initially nung UAP days po namin, kalaban namin siya sa Lasal. Pero siya naman po kasi is nung 12 years old po ako, nakapag-represent na rin ako ng country. Teammate ko po siya doon.
16: Okay.
62: Si ano, WIM Jodeline. So, yun po na parang binigay po yung number ko, tapos nag-ask naman sila ng permission din. Then, kinawagan ako ni Sir James para na po yun sa para games ng Bulacan doon.
16: Yes.
62: Eh, nagkataon din po nun, parang yung first take ko po kasi sa bar is hindi po ako pumasa. So, andun na naman, lungkot, ganyan. Tapos, parang wala na nga po sa akin. Kumbaga, ilang years na akong hindi nag-chess, mga more than a decade na siguro ako hindi nag-chess. Hindi na po talaga ako nag-chess. Parang wala na talaga siya. Kaya po nung tinawagan din ako, parang sinabihan ko din si Sir James na, ay, Sir James, ano po ah, parang tagal na po ako hindi nag-chess. Kumbaga, ano lang po ako, ganyan, ganyan. Tapos, yun po, parang nung nag-ano naman din, elimination, yun, okay naman din po. Tapos parang, sabi nga ni Sir James, yun po, parang doon lang naman siya nag-start. Nag-start lang din po ulit sa subok lang. Subok lang ulit.
16: Nakakatuwa kasi sa subok lang, pero ayan. Akala ko earlier than that. So, it was only in 2019 pala. Yes, po. Na pumasok ka doon. Pero mula kasi nung pumasok ka, naging ano kasi, parang dream team kayo eh, di ba? Yung kasama, of course, si late, Sander Severino, di ba? Yung ganyan. So, kasi halos sa bawat international competitions ninyo, lalo na ikaw, may nauuwi kang medalya, no? Parang, ewan ko, pero parang, wala yata akong maisip na international competition na nauwi kang, wala kang nauwing medalya. So, okay, sir, anong ginagawa mo, no? Kasi sabi mo, wow, 10 years ka nang hindi naglalaro, tapos all of a sudden, eto ulit. Parang na talaga sigurong nasa ano na ninyo yun, no? Sistema na ninyo.
62: Apo.
16: Ano ang ginagawa mo para maging consistent?
62: Good question. Hindi po, joke lang. Hindi, kasi, actually, prior po kasi talaga nung, prior po ng sa team, sa para-chess team, ano nga po siya, parang sa akin, medyo work yung pag-chess, parang mabigat po siya sa loob ko noon. Tapos, enjoy ko lang po siya ng UAP days. Ito pong pagdating ng, kasi, parang, yun nga po, sinasabi din, isang parang saying po sa amin, once a chess player, always a chess player, yan. Parang, andyan na po yung talento niya, yung skills niya, hindi na yun mawawala. Parang ganun po siya. Pero, maganda, masasabi ko po na effective din yung system, yun. Yung po kasi yung ginagawa namin sa team, may system palagi. Bukod sa training namin, ako din po kasi, lalo na, syempre, nararamdaman ko na yung pressure, kumbaga yung sukat ko na din kung ano yung competition din po, especially international sa ASEAN, ganyan, Asian Para Games. May own ano din po talaga ako, may own training din. Tapos, talagang hindi ka rin po kasi, at andun na rin po siguro na develop na passionate ako dun sa laro. Dun ko siya na-realize na, kasi this time, wala nang namamalo sa akin, pero bakit ako nag-chess pa din? Parang gano'n. Parang sa akin po kasi, parang alam mo yung gigising ka, pag nag-training ka, gusto mo eh. Parang gusto mong gumaling, gusto mo yung sinosolve mo puzzle, parang pag may tournament, nakakapagod at naman po hindi ko naman sinasabing everyday masipag tayo, diba? Pero parang, the end of the day, pag nag-tournament, parang, gigising na naman ng maaga, parang, ganyan, ganyan. Pero parang at the end of yung pagod na happy ka, And blessed and very privileged ka na nagagawa mo yung sports na gusto mo, plus the perks na, alam naman po natin, syempre yung perks, diba? So, parang sa akin po, yung pagiging consistent, ngayon medyo, ano po, kasi parang may system na nga din. Siguro yun yung word, yun lagi sinasabi sa amin ni Sir James na parang kailangan may system din. And bukod sa system po sa team, dapat ano po talaga, may grabe po yung hard work mo din, yung daming sacrifices po. And pag sa buong, sa mismong laro na po, mga laro competition natin, ay grabe ang dasal po, grabe ang dasal. May prayer warriors po ko sa ano, family ko and friends po talaga.
16: Okay, so sabi mo kasi kanina, Chaser, is yung system, ito yung mga nakuha ko, no? Yung system, for you to be consistent, you have to do the system, of course, training, tapos, ito dito, yung prayer, no? Yung faith. I think, for me, those are very important as well. Pero, when you say system, ano yung system na yun? Mayroon ba kayong sistema? No? May program ba kayo na sinusunod sa ano nyo?
62: Meron po kami sa ano, sa meron po kami sa yung training po namin sa team. Then prior po kasi sa pagpasok ko din, I mean, feeling ko na develop ko na rin po nung nasa team na ako. May ano po talaga ako, may training din ako kasi alam ko rin naman po kung ano yung

0: May blitz kami pag Friday, may ganito ulit. Saturday, may laro pa kaming online. Kumbaga sa team pa lang po yun. Team pa lang na training yun. Pero kung, syempre, kung ako nga po na-enjoy ko yung game, yung mismong sports, magbabasa pa ako ng libro. Magbabasa ako ng libro, tapos yung tournament, eh pag ano po kasi, pag nagto-tournament ng over the board ng weekend, mga Monday, Tuesday po niyan, ano pa ako niyan, lantang gulay po ako niyan. Mga nakapagod po kasi talaga siya ang chess.
1: So you have your own, aside from the system na ginagawa ninyo as a team, you Apo. Still train, di ba, on your own, sabi mo.
0: Apo.
1: And then, naalala ko, nakikita ko din kayo, parang nag-gym din kayo eh, no? Pagka may pinakataon.
0: Apo, nag-gym din po kami. Pag naka-ano na po kami, camp training din. Kasi, yun nga po, malaking factor, ang mind po natin, di ba? Parang healthy body, healthy mind. Eh, kaya ano din po, parang, very essential na. Pero yung gym part po, medyo mahirap maging consistent. No?
1: Oo nga,
0: parang,
1: oo nga.
0: Yun po yung ano. Pero, parang, medyo pasundot-sundot po kami paminsan-minsan din. Parang walking, ganyan.
1: Sige, Chase, how different was it when you were playing sa UP varsity team? Tapos ngayon na national team ka. Meron bang kaibahan? O parang pareho lang?
0: Ay, malaki po yung difference. Para at least po kasi sa, I mean, yung sa UAP po kasi, UAP, parang team tournament po siya na four boards kayo, then parang scoring na andun yung, meron pa rin namang, ano, parang team, teamwork pagdating dun sa UAP. Pero po pagdating ko ng, lalo yung first time ko mag sa Indonesia, ang bigat po ng, ano, kada tira. Okay, para sa Philippines, nawawala yung identity mo eh. Parang, siguro sa akin po yun yung ano ko na flag na ng Philippines, hindi naman Mendoza na or Chaser yung kada tira mo eh. Parang andun din siguro po yung ano, yung sa akin na parang pinipressure ko din siguro yung sarili ko na ganun na dapat yung level. Para mataas din naman po of course yung level ng UAAP. Pero iba kapag nire-represent mang Philippines, tapos ako po, nagtitraining din po kami abroad, di ba, na ako, dala ko lang pangalan ko. Pero pag Pilipinas na parang, nakakaano po siya, mabigat yung pressure din. Pero syempre, ano, honored and privileged ka nga din. Parang ganyan. Pero malayo po,
1: I love what you're saying, no, na iba pagka Pilipinas. Kasi I love that you're feeling the pressure, but it's a good pressure, no, to give yourself. Okay. Kasi sa tingin ko, that's how you bring out the best in you. No? So, Chaser, di ba marami na kayo napuntahan? Diyos ko, you went as far as Armenia. Ilan bang tao ang nakakapunta lang doon? Meron ka bang isang torneo na hindi mo makakalimutan at bakit?
0: Wait lang, wala ko napaisip ako.
1: Or lahat unforgettable? Ganyan, no?
0: Tingin po sa akin, medyo ang recent ko po kasi itong Thailand, itong, I mean, yung Asian. Pero, siguro hindi naman, kasi ito po yung tingin ko, parang hindi ko siya best na performance this Thailand.
1: Oh, bakit?
0: So, parang memorable siya in a way na parang, ayoko na ulit maramdaman yung ganitong feeling. Parang ganon.
1: Alam ko yan.
0: Parang, andun yung parang, ayoko na magkulang ulit sa, parang, alam mo naman din kung ano yung pagkukulang mo sa training and all. Pero parang for me, yun yung parang hindi mo best. Parang in a way, humbling siya, pero at the same time, siguro naka-get over na po ako dun sa ano na yun, experience na yun. Kasi parang, andun na siguro yung, siguro naglaylo ka din, hindi ko na rin po alam kung anong reason. Pero parang sa akin, mas gusto ko yung, after nang gigil ka talaga, parang gano'n, training talaga, ganyan, parang gano'n po. Tingin ko po yun pa rin yung ano, yun yung latest. And siguro, isang factor din sa akin is yung kay Master Sander. Parang yun po yung ano eh, hindi lang halata sa amin, pero ramdam po namin yung ano, yung passing po ni Master Sander. Lagi po namin siyang naiisip every time na nag-upload po kami, lahat ng ano, lagi po namin siyang naaalala talaga.
1: Definitely, no. I think the whole team naman, yung the whole national para team, nararamdaman natin. At sa tingin ko, palagi nating mararamdaman yun
0: mm-hmm.
1: sa mga, ano, no, sa mga

0: susunod pa nating mga competitions.
1: Mm-mm.
0: And I also like about what you said about yung memorable sa iyo kasi hindi yun yung best mo na competition. And sa tingin ko, iyon ang magtuturo sa iyo. Kasi paminsan, 'di ba, alam ko din yon having won medals, no. Para paminsan, you get to a place where medyo complacent ka, no. Pero yon, pag naramdaman mo yon na ano, kasi alam mo na may kulang, alam mo that you can give more, di ba? And I think that will make you really a better athlete, a more matured one, di ba? Sa mga ganun. So, kahit ano pa man, Chaser, napakagaling mo talaga. Natutuwa ako kasi you're so grounded, and thank you for sharing that. At ang dami ko pang gustong itanong sa'yo, pero limitado pala ang oras natin. Anyways po, we will take a short break again, at sa pagbabalik natin, we will get to know you better sa yung ano ba, life beyond the chessboard. So, magbabalik po tayo.
2: This is a public service announcement.
3: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
2: This is a public service announcement.
4: A public service announcement
2: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
5: Pagod.

0: Sabi niyo po magtipid.
1: Bata ka na, pakapilosopo mo.
2: Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin. Para bawas bill mo.
3: This is a public service announcement.
4: Alamin, ito ang walang pasok guide batay sa DepEd Order No. 37 Series of 2022. Sa panahong may bagyo, automatic na walang pasok for all levels sa mga lugar na may nakataas na Tropical Cyclone Wind Signal o TCWS number 1, 2, 3, 4 at 5. Automatic suspended naman ang klase at trabaho kung ang TCWS ay inilabas sa oras na nagsimula na ang klase. Para sa mga lugar na hindi kabilang sa TCWS, ngunit nakararanas ng malakas na hangin o ulan, nakadepende kay Mayor o kay Governor ang desisyon sa suspensyon. Tandaan, sakop lamang ng DepEd order na ito ang levels K to 12 sa mga pampublikong paaralan, ngunit may option naman ang mga pribadong paaralan, state or local universities and colleges na sundin ito.
3: This is a public service announcement.
5: A public service announcement
3: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
6: Strong women, strong voices. This is In and Out the Zone, Women in Sports with Adeline Dumapong.
0: Our program, at nandito na tayo sa last part ng programa natin. And this is where we will get to know Chaser, no, beyond the chessboard. Pero bago yon, Chaser, kasi diba, nabigyan ka ng, I think, na task ka ng Philspada to attend yung Women in Sports seminar, no? So, please tell us about it.
7: Ayun nga po. I think kayo Miss Ads yung first ano po, diba? First edition. Yes. So, medyo natatakot nga po. Sabi ko, ala, si Miss Ads yung ano, parang paano po ako nun eh. And dinahanap din po kayo doon nung isang Cambodian po ata na coach. Nakausap ko po siya. So, yung kwento naman po doon is, sinabihan nga po ko ni Sir Goody na, yan, attorney, ano, pupunta ka na ganyan, gusto mo, available ka ba, ganyan, nung sa sports seminar. Nung una naman nga din po, ako naman nga po, di ba, laging, sige, subok lang, try lang, ganyan naman po ako palagi. Then, first time ko din pong solo, mag-solo flight. So, medyo big deal po siya, tapos natatakot nga din ako nun, kasi sabi ko, parang yung sa immigration, yung sa ganyan. Then, ano naman din nga po, parang malaking lesson din sa akin yung sports seminar na yun. Kasi sa pagiging introvert ko pong ito, parang kailangan ko po talagang ano, kumbaga lumabas sa shell ko that time. And si Sir Goody nga rin po, yun nga, very thankful and grateful din po kay Sir Goody, kay Ma'am Weng din, na talagang inalalayan po talaga nila ako nung all throughout nung trip. Lalo po kay Sir Goody na parang, kinakamusta ka na. And isang, mapunta lang po sa konti dun sa seminar. Ang mga kasama ko din po kasi dun, syempre mga coaches, kumbaga mga members ng NPC din, ng countries nila. Then yung mga president din po, sila president po ng APC din natin mismo, Asian Dr. Rashid. Then, medyo nakakwentuhan ko rin po dun si Mr. Rudy, president po ng World Ability Sports, and yung sa Mr. Raymond, ng president naman po ng European Paralympic Committee. I think, yun nga po, very nag-widen yung horizon ko dun kasi parang bukod sa pagiging atleta natin, ang dami palang nag-work para hindi lang sa Philippines, hindi lang sa Asian. Kumbaga parang ang daming nag-work para ipaglaban yung inclusion, yung equality. Tapos, yun nga, nagulat nga din po ko doon sa second day. Parang kinikwento nung ni-discuss ng ni Miss Michelle, executive director po siya ng Americas na Paralympic Committee, na ganito yung data nila, ganito pa yung pagkukulang. Sa European din po kay Mr. Raymond na andito pa rin sila, may changes, kumbaga may progress, pero andito pa rin yung problema. Parang sinasabi din nila na kailangan yung magpatuloy yung conversation about sa mga barriers, at yung sa Women in Sports nga siya. Tapos funny lang din kasi parang tinitingnan ko po yung pictures niyo nung ano nung first edition. Walang lalaki. Pero this time po sa second edition is parang sinasabi nga din po ni Dr. Muna included lahat ng genders sa movement na ito ng pag-i-include din ng men sa ano women in sports. Tapos na ano din po ako na parang beyond ng sports natin is important din nga pala talaga na mag-create ka ng opportunities and sabi nga po nila eh, yung kada open na kada door na na-open is mas may merong nakikreate na pathway. So for me parang ang daming learnings po, tapos parang ang dami din parang on the other side ang maraming pwedeng ma-share lalo sa country natin. Pero parang ang dami pero parang ang hirap mag-isa. Ganun po yung ano niya, yung sistema niya. Pero very grateful po talaga ako dun sa opportunity niya.
0: Actually, congratulations, no? Yung mga nabanggit mo, I've met some of them nung first edition nga. At nakita ko na, nakakwentuhan mo si Executive Director ng Asia, no? Si Mr. Tarek. Diba si Tarek Sue, yung matangkad na guy. And then, tapos nakita ko, wow, ang daming lalaki. Tsaka mas madami ka kayo ngayon. Kasi I think it was one of the critics nung sa first edition na puro nga babae, which is hindi dapat. Kasi kailangan pa rin natin ng mga lalaki bilang kaagapay, ano, for us to reach yung kung ano yung goal natin. At yung mga lalaki, actually, sila yung mga... Because most of them occupy the leadership position ba? So that's why they have to understand the importance of really parang intentionally putting a space for women, di ba? So anyway, so I'm really happy and alam mo, Chaser, sa tingin ko, it's a start. Pinili ka talaga ni Sir Mike. Na kasi naalala ka niya na ikaw meron kang tao dito, meron kang potential and sa tingin ko your experience tapos miski yung ano mo bilang lawyer who can understand you have a greater perspective, no? Siguro katulad niyan ngayon at least na open na sa iyo, nakita mo na okay, hindi lang pala ako atleta, ito din pala, this is something that you can go into. So I'm really really really hoping, no, na makasama kita tayo, no? We can work on improving the status of women in sports with disabilities in the Philippines. Ayan. At yun nga, di ba? Ang daldal nating dalawa. Pero kasi, bago kita pa, ano, yun, I want to, do you practice yung ano mo? Yung
7: Ah, sa hindi. Ano na, limited practice lang po.
0: Limited practice. Uh-huh. Pero still, attorney pa rin kasi, for it, my gosh. So, attorney Chaser, eto, fast talk tayo. Fast talk tayo, whatever comes to your mind first. So, favorite chess piece?
7: Chess queen.
0: Ah, queen. Beach or mountains?
7: Beach.
0: Beach. Coffee or tea?
7: Coffee.
0: A book or movie?
7: Movie.
0: Mm-hmm. Best advice you ever received?
7: Siguro yung lagi ko nalang po sa mother ko, parang always, always pray.
0: One word to describe your journey?
7: Very eventful.
0: Okay, one word for Filipino women?
7: Palaban.
0: Yon. At syempre, your final message to our listeners?
7: Of course po, ano, thank you po, Miss Ad, sa opportunity pong ito. Ako naman po, yung pagiging introvert ko din, pero yung pag-share lang po, of course, yung opportunity and privilege na i-share lang din yung story. Baga nga po, sinasabi ko din po sa ibang nag-i-interview na parang hindi po ba kayo nagsasawa sa kwento ko, parang ganyan. Pero of course, ano po, I think maganda always yung opportunity po na i-share natin yung messages natin, lalo sa ating pong mga para-athletes, ang ating pong mga PWDs, is mag-share ng lagi ng hope ba, lalo sa mga kapatid natin sa sector na, kumbaga, hindi pa siguro tanggap, or may pinagdadaanan pa na kayang lagpasan. So, I think, palagi po sa akin, yung sabi ko nga po, yung pagiging introvert ko, pero parang sabi ko, andun yung duty and obligation natin to always share. And palagi po natin kailangang i-elevate din, yung hindi lang sa sector natin, sa PWD, pati din sa babae. So, for me po, grateful ako. Ako grateful po ako palagi sa ganyang mga opportunities. And hopefully po, mas dumami pa rin, especially sa ano po natin, yung sa sports natin, sa maraming, sa, siguro sa lahat naman ng sector din, yung inclusion, hindi lang sa PWDs, pati din sa mga kababaihan. So, yun po, yung kwentuhan nga po, di ba, parang tatawanan po tayo and all, pero yung seryosong side is, kailangan po natin lumabas. Labas din, yun nga po, sa buong kwento ko, subok lang ba? Kailangan natin sumubok kasi kailangan din po natin paminsan-minsan or madalas, kailangan natin lumabas sa comfort zone natin kasi doon nangyayari ang magic.
0: No. Tama. Tama. So, thank you very much, Chaser. Very well said. And hindi ito yung last, ha. Sa susunod, sana makakwentuhan ulit kita. At sana magkatrabaho tayo sa isang proyekto para sa mga kababaihan. I will definitely tap you for ano, and sana, yun nga. So, magbubukas ito ng opportunity for you. And yun lang. Thank you so much for sharing.
7: Thank you po, Ms. Alz. Mas thank you po.
0: Ayan, so maraming salamat sa iyo ulit, Attorney Chaser Mendoza. So, my friends, ayan po, dito nagtatapos ang ating programa, no? Na-inspire ako, actually. So, kayo din, sana na-inspire kayo kasi nakilala natin ang isang champion sa chess, pero champion din sa buhay. So, ayan po, magpapaalam na po ako ngayon hanggang sa susunod na Friday po ulit. At again, paalala lang, mag-ingat po kayo dahil maulan. So, ayan po, happy weekend.
5: This is a public service announcement.
4: Alam niyo, sir, ito ang walang pasok guide batay sa DepEd Order No. 37 Series of 2022. Sa panahong may bagyo, automatic na walang pasok for all levels sa mga lugar na may nakataas na Tropical Cyclone Wind Signal o TCWS number 1, 2, 3, 4 at 5. Automatic suspended naman ang klase at trabaho kung ang TCWS ay inilabas sa oras na nagsimula na ang klase. Para sa mga lugar na hindi kabilang sa TCWS, ngunit nakararanas ng malakas na hangin o ulan, nakadepende kay mayor o kay governor ang desisyon sa suspensyon. Tandaan, sakop lamang ng DepEd order na ito ang levels K to 12 sa mga pampublikong paaralan, ngunit may option naman ang mga pribadong paaralan, state or local universities and colleges na sundin ito.
5: This is a public service announcement.
8: Public service announcement
5: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
9: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
10: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan. Sa Sports Radio, kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka, sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna, at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio, 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahim papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
11: At pamilya, ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang mga pangarap nyo, ang pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pambansang pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino.
8: Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan, ligtas at dekalidad.
12: Nakakatuwa makita at makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan.
8: Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development.
13: Ngayon lahat po ng modalities, nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay.
8: Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1-3% ang subsidized interest rate para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo.
12: Yung mga kulang na bahay ay gagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng mga ng pabahay ay gagawin natin.
8: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang kisente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino.
6: Ito ang Presidential Broadcast Service.
14: Radyo Pilipinas.
15: Radyo! Publiko!
6: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.
14: Radyo Pilipinas.
15: Radyo Publiko.
16: Standard Time, 4 na minuto makalipas ang alas 11 ng umaga.
6: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
16: Magandang araw Pilipinas, narito ang ulo ng ating mga pangunahing balita. Whole of government approach patuloy na umiiral sa gitna ng epekto ng masamang panahon.
6: Headlines.
17: Pangulong Ferdinand Marcos Jr. tinutugunan ng mga hinaing ng transport sector sa gitna ng Middle East crisis. 20,000 pesos na buwan ng subsidy ibibigay sa mga kalahok sa PUV modernization program.
6: Headlines.
16: Malakihang bawas presyo sa mga produktong petrolyo inaasahan sa susunod na linggo.
6: Headlines.
17: At pamahalaan, hindi nagpapakampante sa kabila ng pagbaba na inflation noong Hulyo.
6: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
16: 5 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga ngayong Biyernes, August 7, 2026. Ito po ang ating Radyo Pilipinas News Nationwide. Ako si John Mogol.
17: At ako naman po si Ched Oliva.
16: Live po tayo napapakinggan sa Capital 104.3, ganun din sa Sports Radio 918 at Radyo Magazine. Sa detalye ng ating mga balita, magpapatuloy pa rin ang mga pag-ulan sa bansa kahit isa ng low pressure area ang bagyong Maymay. Tuluyan ang humina ang bagyo kaninang madaling araw at naging isang LPA. Sa kabila nito, sinabi ng PAGASA na makakaranas pa rin ng pag-ulan, partikular na sa malaking bahagi ng Luzon dahil sa habagat. Samantala, hindi naman inaasahang papasok sa Philippine Area of Responsibility ang bagyong Dolphin, pero hinihila nito ang habagat patungo sa Central at Southern Luzon maging sa Western Visayas. Dahil dito, asahan na ang mga pag-ulan sa mga nabanggit na lugar hanggang sa araw ng Linggo.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
17: Pinatitiyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga ahensya ng pamahalaan ang kaligtasan ng mga residente na apektado ng masamang panahon. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, naka-full alert ang National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC habang ipinatutupad ng ilang ahensya ang proactive measures para ibsan ang epekto ng mga pag-ulan. Mahigpit din ipinatupad ang preemptive evacuation sa mga lugar na madalas ang pagbaha at landslide, gayon din sa coastal communities. Kumikilos din ang Metro Manila Development Authority o MMDA habang tiniyak na gumagana ang pumping stations at mobile pumps.
18: Nakahanda na ang mobile pumps at lahat ng 73 pumping stations ay operational na habang isinasagawa ang preemptive pumping upang taasan ang carrying capacity ng mga daluyan ng tubig.
16: Samantala, na ipaabot na ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang family food packs, ready-to-eat food items at sleeping kits sa mga apektadong lugar, kabilang dyan ang Benguet, La Union, Cagayan, Isabela, Nueva Vizcaya, Albay at Zamboanga City. Tiniyak ni Castro na sapat ang family food packs at ang standby funds para sa disaster response.
18: Sa kabuuan, umabot na sa mahigit 5 million family food packs ang inihanda ng pamahalaan para sa mga apektadong lugar, samantalang aabot sa higit 1.6 billion pesos ang standby funds sa buong bansa. Handa ang Pangulo at ang pamahalaan sa anumang sakuna.
16: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
19: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
17: Bilang ng mga individual na apektado ng habagat, Bagyong Luis at Bagyong Maymay, pumalo na sa mahigit 132,000 ayon sa NDRRMC. Si J. Mark Dagala sa ulat.
19: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
20: Pumalo na sa halos 40,000 pamilya o mahigit 132,000 individual ang apektado ng masamang panahon dulot ng Bagyong Luis, Maymay at Habagat. Batay sa datos ng National Disaster Risk Reduction Management Council, buhat sa mga rehiyon ng Ilocos, Cagayan Valley, Central Luzon, Bicol, Zamboanga Peninsula at Cordillera ang mga apektado. Sa naturang bilang, mahigit 2,000 pamilya katumbas sa mahigit 6,000 individual ang nananatili sa isang evacuation center ng mga apektadong rehiyon. Samantala, nananatili naman sa 4 ang bilang ng mga napaulat na nasawi, habang may isa naman ang napaulat na sugatan dahil sa sama ng panahon. Nagdulot din ito ng bagyang pagkapinsala sa 13 kabahayan, habang isang bahay naman ang tuluyang nasira. Aabot sa mahigit 3.5 milyong piso ang naipaabot ng pamahalaan bilang tulong na rin sa mga nasalanta ng kalamidad. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
19: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
16: Nagpapatuloy ang clearing operation sa ilang bahagi ng Cordillera Administrative Region sa gitna ng epekto ng masamang panahon. Sa panayam ng programang Boses, sinabi ni OCD CAR Regional Director Albert Mogol na nakabantay din sila sa mga lugar na madalas ang pagbaha. Welcome development aniya sa ang bahagyang pagtaas ng level ng tubig sa Angat Dam. Kontento naman si Mogol sa pagresponde ng LGUs para tulungan ang mga residente.
21: Ako po ay very satisfied sa mga ginagawang kahandaan ng ating mga local government units. No? Yung as far as preparedness is concerned, nakaantabay po yung kanilang mga support system. At ang aking paalala lang po ay palagi po tayo mag-monitor sa mga kaganapan, especially yung mga bumago po ng panahon.
16: Ang pahayag ni OCD CAR Regional Director Albert Mogol.
19: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
17: Suspendido ang pasok sa mga tanggapan ng pamahalaan mamayang hapon sa Valenzuela City. Ayon sa lokal na pamahalaan ng Valenzuela, sinuspindi ang pasok sa gobyerno dahil sa masamang panahon, dulot ng habagat at low pressure area. Magkakabisaan nila ang work suspension mamayang alas 12 ng tanghali sa direktiba ni City Mayor Wes Gatchalian dahil sa matinding ulan. Tiniyak naman ng LGU na patuloy ang operasyon ng serbisyong pangkalusugan ng pamahalaan upang matiyak ang tulong medikal sa publiko. Ipinapaubaya naman ng LGU sa desisyon ng management ang pagsuspinde ng pasok sa mga pribadong kumpanya.
19: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
16: Nakapagpaabot na ang Department of Social Welfare and Development o DSWD ng 328 million pesos na halaga ng tulong pinansyal, food at non-food assistance sa mga pamilya ng 7 buwang nananatili sa evacuation centers dahil sa aktibidad ng Bulkang Mayon. Ayon sa DSWD, 314 million pesos ang ibinigay na tulong kasama ang 14 million pesos mula sa LGUs at iba pang partner agencies. Sa naturang halaga, 135 million pesos ay ginamit para sa food at non-food items, habang ang 179 million pesos ay para sa early recovery program. Bukod pa dito, namahagi rin ang 166,000 na family food packs at 1,400 ready-to-eat food boxes sa mga apektadong pamilya. Nasa 1,053 psychosocial support interventions din ang naisagawa ng DSWD. Samantala, nakauwi na sa kanilang tahanan ang ilang bakwit makaraang ibaba sa Alert Level 2 ang bulkan.
19: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
17: Committed si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tugunan ang mga hinaing ng transport groups sa gitna ng tumitinding taas presyo ng mga produktong petrolyo. Pahayag ito ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro makaraang sabihin ng grupong manibela na pansamantalang ginhawa lang ang expanded fuel discount at limitado ang bilang ng accredited na gasolinahan na nagpapatupad ng fuel subsidy program. Ayon kay Castro, sisikaping matugunan ito ng gobyerno sa lalong madaling panahon. Samantala, umaasa ang Malacanang na makatutulong sa transport sector ang 12 pesos per liter na fuel subsidy na epektibo na simula August 15.
18: 1,800 na kada linggo ang tulong ng gobyerno or 7,200 kada buwan ang maaari nilang masave or kitain sa pamamagitan ng fuel subsidy na ibibigay ng gobyerno.
17: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
19: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
16: Tatanggap ng 20,000 pesos na buwan ng subsidy ang mga kasalukuyang kalahok sa Public Transportation Modernization Program o mas kilala bilang PUV Modernization Program ng pamahalaan. Ayon kay Transportation Secretary Giovanni Lopez, may 1.5 billion pesos na pondo sa ilalim ng programa para tulungan ang mga kalahok na maiwasang mabawi ng bangko ang kanilang sasakyan sa gitna ng pagtaas ng presyo ng langis at iba pang bilihin. Hanggang August 10 ang ibinigay na deadline ng Kalihim para makumpleto ang Memorandum of Agreement para sa inisyatibang ito.
1: Sabi naman ni Chairman Bigot, kaya nila ng at least uniform photo, 20,000 per month as part of their amortization. Either tulong o yun na po yung amortization nila.
17: Samantala, simula sa August 10 ay i-waive o hindi muna maniningil ng toll fees para sa provincial buses sa dadaan sa North Luzon Expressway at South Luzon Expressway. Pumayag din ang Paranaque Integrated Terminal Exchange o PITX na i-waive ang terminal fee ng mga bus hanggang sa katapusan ng taon.
1: Starting August 10, ang ating pong dalawang toll operators po, no, they're going to waive the toll fee for all provincial buses. Kaya nakiusap tayo sa PITX na ituloy na yung waiver ng terminal fee until end of the year. Again, our profound gratitude sa PITX.
17: Si Transportation Secretary Giovanni Lopez.
19: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
16: Mananatili namang suspendido ang fare hike sa mga pampublikong sasakyan. Hindi naman matukoy ni LTFRB Chair Vigor Mendoza kung kailan magkakaroon ng desisyon sa mga petisyon sa dagdag pasahe dahil nakadepende ito sa dami o tagal ng pagtatanong sa gagawing pagdinig. Muli namang magsasagawa ng hearing ang LTFRB sa Lunes kaugnay sa panukalang dagdag pasahe. Kabilang sa mga nakabinbing petisyon, ang 2 pisong dagdag pasahe mula sa Manibela at 10 pesos na fare hike mula sa Piston.
2: You'll see, very fluid pa ho yung aming hearing dates. To give everybody the opportunity to ventilate, ask the questions, gusto nga marinate, no? At to give everybody the opportunity to be heard.
16: Ang pahayag ni LTFRB Chair Vigor Mendoza II.
19: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
17: Asahan ang big time rollback sa presyo kada litro ng produktong petrolyo sa susunod na linggo. Ayon sa industry players, posibleng maglaro sa 5 piso kada litro ang rollback sa Martes, Agosto 11. Bunsod anila ito ng paghupa ng tensyon sa gitnang silangan, partikular sa pagitan ng Estados Unidos at Iran. Ang pagtaya ay batay sa unang 4 na araw ng kalakalan sa Minof Plat, Singapore at galaw ng foreign exchange o palitan ng piso kontra dolyar.
19: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
16: Alas 11:16 ng umaga, abangan ang iba pa nating mga balita dito po sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
19: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Ito ang Presidential Broadcast Service.
22: Radyo Pilipinas.
23: Radyo
3: publiko
7: ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
22: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
16: 17 minuto makalipas ang 11 ng umaga. Tinalakay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa ika-4 na Legislative Executive Development Agency Council o LEDAC meeting ang 24 na priority legislative measures para sa 20th Congress. Ginawa ang pulong kahapon kahit sinuspindi ang pasok sa mga tanggapan ng gobyerno dahil sa masamang panahon. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, inaasahan ng gobyerno na maipapasa ang priority bills bago matapos ang June 2027. Kabilang sa mga prioridad ang Anti-Political Dynasty Law, Party List System Reform Act, People's Freedom of Information, Right to Information Act at pag-amyenda sa Bank Deposit Secrecy Law o BRITE Act.
22: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
17: Iisang direksyon ng ehekutibo at kongreso sa pagpapatupad ng mga prioridad na may kinalaman sa economic reforms at iba pa na pagtapagtibay sa ika-4 na LEDAC meeting ay kay Executive Secretary Ralph Recto. Si Alvin Baltazar sa ulat.
22: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
23: Isang direksyon ang tinatahakap ng nasa executive at mga nasa legislatura para sa implementasyon ng mga prioridad na may kinalaman sa economic reforms at iba pa. Ito ang pinahayag ni Executive Secretary Ralph Recto matapos ang ika-4 na Legislative Executive Development Advisory Council meeting. Ayon kay Recto, nagkakaisa ang 2 sangay at para sa kahalintulad na layuning maisulong at maisakatuparan ang mga prioridad na hakbang. Hindi lamang ang may kinalaman sa economic reforms. Kasama din niya dito ang pagpapausay pa sa serbisyo ng pamahalaan, pagbibigay ng mas maraming oportunidad para sa bawat Pilipino at maiwasan ang dagdag na pasanin ng ilang sektor gaya ng mga may-ari ng ari-arian at mga negosyo. Kaugnay nito ay kabilang sa natalakay kahapon sa LEDAC meeting ang pag-aaral para maamyandahan ang Real Property Valuation and Assessment Reform Act na makapagpapahikayat niya ng mas maraming pamumuhunan at matiyakang maayos na transition sa bagong valuation system. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
16: Samantala, panukalang Universal Access to Digital Academic Learning Resources Act umusad na sa 2nd pagbasa sa Kamara. Si Melanie Valdos Reyes sa detalye.
22: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
24: Inaprubahan na sa 2nd pagbasa ng Kamara ang House Bill number 9532 o ang Universal Access to Digital Academic Learning Resources na naglalayong magkaloob ng libreng access sa mga digital textbooks, academic materials at mabilis na wifi sa mga pampubliko at pribadong kolehiyo at universidad. Binigyan din ni Asidre na siya rin chair ng House Committee on Higher and Technical Education na hindi sapat sa mga estudyante na pumasok lamang sa mga paaralan kundi kailangan din ng mag-aaral ng angkop na kagamitan upang makapagtapos. Sa ilalim ng House Bill, magtatatag ng National Academic Content Repository na pangangasiwaan ng CHED at DICT. Layunin itong malaya maka-access sa mga estudyante at guro sa mga textbook lecture, videos, syllabus at mga pananaliksik. Target din ang hakbang ng libreng campus wifi at magkaloob ng grant para sa pagsasanay at insentibo para sa mga guro na bubuo sa mga localized learning materials. Ayon kay Asidre, layunin ng panukala na maibsan ang digital divide upang ang kalidad ng edukasyon ng isang mag-aaral sa probinsya ay maging kahasing husay ng mga malalaking universidad sa bansa.
17: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
22: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
17: Iginit ng Philippine Institute for Development Studies o PIDS na kailangang paigtingin ang koordinasyon ng mga paaralan at industriya para matugunan ang mismatch sa mga graduates sa papasukan nilang trabaho. Ayon kay PIDS Senior Research Fellow Michael Abrigo, nakatulong sa pagkatuto ng mga estudyante ang mga reforma sa edukasyon pero may dapat pang gawin para maabot ang sapat na proficiency. Patuloy din anyang binabalikat ng mga guro ang mabibigat na workload at limitadong resources. Nagbabala si Abrigo hinggil sa pangmatagalang epekto sa mga manggagawa at sa ekonomiya ng mga ganitong suliranin. Posible rin anyang makatulong ang pribadong sektor sa larangan ng edukasyon sa pamamagitan ng mga pag-asanay, internships, scholarships at iba pang skills training program.
22: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
16: Lumago sa 2.3% ang ekonomiya ng Pilipinas sa ikalawang quarter ng taong ito. Ayon po kay PSA Undersecretary Dennis Mapa, mas mababa ito sa 5.4% sa kaparehong panahon noong 2025. Para naman kay DepDev Secretary Arsenio Balisacan, kailangan aniyang lumago ang ekonomiya sa 4.4% sa second half ng 2026 para maabot ang 3.5 hanggang 4.5% na growth target para sa taong ito. Inilatag din ito ang mga dapat gawin para mapalago pa ang ekonomiya at nampasta.
0: Accelerate investment, protect purchasing power, strengthen domestic production, and raise the competitiveness and productivity of our firms and workers. The latest indicators tell us that the foundations for a recovery are taking shape. Our task now is to sustain this momentum and translate it into more jobs, higher incomes, and better opportunities for every Filipino.
16: Si DepDev Secretary Arsenio Balisacan.
22: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
17: Matamang binabantayan ng gobyerno ang inflation sa kabila ng pagbaba nito noong Hulyo. Ay kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, may banta pa rin kasi sa food at energy prices, bunsod na nagpapatuloy na tensyon sa Middle East at epekto ng El Nino. Patuloy namang ipatutupad ng pamahalaan ang targeted measures para maprotektahan ang mga Pilipino at manatiling abot-kaya ang mga bilihin.
3: Hindi tayo magsasawalang bahala, patuloy ang pagmomonitor na ito at inaasahan po siguro itong third quarter, second quarter or third quarter ay medyo ang paggastos ng gobyerno para mas makita ang pagtaas, yung economic growth ay gagawin po.
17: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
22: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
16: Bumaba ang underemployment rate sa bansa noong buwan ng Hunyo. Ayon sa Philippine Statistics Authority o PSA, pumalo lang sa 12.1% ang underemployment rate sa bansa noong nakalipas na buwan. Katumbas ito ng higit 6 na milyong Pilipino na may trabaho pero naghahanap pa rin ng karagdagang pagkakakitaan. Mas mababaan nila ang datos na ito kumpara sa 12.2% na naitala noong Mayo ngayong taon.
22: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
17: Positibo ang Malacanang na babawasan ng Estados Unidos ang 12.5% tariff na ipinataw sa Philippine exports. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, nananatili ang paninindigan ng Pilipinas sa paglaban nito sa forced labor sa pamamagitan ng mga umiiral na batas at bagong issue na Joint Administrative Order. Sa kasalukuyan, target ng Philippine government na maibaba sa 10% ang tariff rate.
3: Kailangan natin maging optimistic. Kailangan natin ipakita talaga na hindi tayo lumalabag sa batas. Siguro with all the laws that we have and the laws being implemented here in our country, we can say na we can prove them na the accusation that we are into forced labor is wrong.
17: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
22: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
16: Bumaba ang wholesale electricity spot prices sa spot market nitong Hulyo dahil sa mas mababang demand sa kuryente. Paliwanag ng Independent Electricity Market Operator o IEMOP, ang pagbaba ng demand ay bunsod ng pagbuti ng panahon kung saan mas bumaba ang temperatura kumpara noong panahon ng tag-init. Sinabi ni IEMOP Vice President for Trading Operations, Engineer Isidro Cacho Jr. na malaki ang naging pagbaba ng electricity spot market prices sa Visayas kahit madalas ang yellow at red alert noong summer months dahil sa pagtaas ng demand sa gitna ng supply issues. Inaasahang bubuti pa ang sitwasyon sa gitna ng nagpapatuloy na mga pag-ulan.
22: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
17: Sa iba pang balita, nagkasundo ang Basis Conversion and Development Authority o BCDA at lokal na pamahalaan ng Kapas Tarlac na magsagawa ng konsultasyon para tiyaking maisagawa ang Paksilica Project sa paraang balanse at responsable. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, batay sa pahayag ng BCDA, nagkita ang dalawang panig upang ipagpatuloy ang pag-uusap tungkol sa plano at layunin ng bubuoing Paksilica Project ecosystem sa New Clark City. Sa pulong, inilatag ng BCDA kung paano makakahikayat ang Paksilica ng advanced industries at high-value investment sa New Clark City. Gayun din ang mga plano na makatutulong sa mga residente at magasakar doon.
3: Mula sa BCDA, BCDA and the Capas LGU also agreed to continuously pursue joint activities to engage barangays and local communities
18: provide updates as plans progress, and help residents better understand the proposed development and its potential benefits for Capas.
4: Radyo
17: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
4: Radyo Pilipinas.
22: Radyo Pilipinas. News nationwide.
16: Sa kakapasok lang pong balita, naramdamang lindol sa Mamburao, Occidental Mindoro ngayong umaga, ibinaba na sa magnitude 5.4, intensity 3, naramdaman sa Quezon City. Magbabalita si Mary Ann Bastasa.
4: Radyo Pilipinas. Flash Report. Flash Report.
5: John, ibinaba nga 5.4 mula sa 5.8 itong naramdamang pagyanig sa bahagi ng Mamburao, Occidental Mindoro kanina nga 10:38 ng umaga. Ang lalim nitong lindol ay nasa 14 na kilometro mula sa lupa at tectonic ang origin nito. Sa inilabas na mga report, earthquake information number 2 ng PHIVOX, intensity 5, ang naramdaman sa Mamburao, Occidental Mindoro, sa Calapan, sa Nauhan, Puerto Galera, San Teodoro, sa Occidental Mindoro at sa Victoria, Oriental Mindoro. Intensity 4 naman sa Taal, Batangas, Abra de Ilog at sa Blayan, sa Occidental Mindoro. At intensity 3 dito sa Quezon City, Batangas City, sa General Trias sa Cavite at sa San Pedro Laguna. Intensity 2 naman sa Parañaque City, sa Santa Cruz Laguna at sa Ginuyangan, Quezon. Instrumental intensity 5 din ang naitala ng PHIVOX sa Mamburao, Occidental Mindoro, Puerto Galera. Intensity 4 sa Abra de Ilog, Look at sa Blayan sa Occidental Mindoro. Intensity 3 sa Quezon City, Batangas City, Calapan City at Victoria sa Oriental Mindoro. Intensity 2 sa Calatagan, Cuenca, Lemery, Mataas na Kahoy at San Luis sa Batangas at sa Mulanay, Quezon. At intensity 1 sa Caloocan City, Malabon, Navotas, maging sa Abucay, Bataan, Malolos, Marilao, Plaridel at San Ildefonso sa Bulacan at sa Bawan, Lipa at Nasugbo at Tanawan ng Batangas, Carmona, Imus, Tagaytay at Trece Martires sa Cavite at sa San Pablo, Laguna, Alabat, Calawag, Ginayungan at Lukban sa Quezon at sa San Jose, Occidental Mindoro at Pinamalayan at Rojas, Oriental Mindoro. Ayon sa PHIVOX, walang inaasahang pinsala kasunod ng lindol pero posible pa rin ang mga aftershocks. Mula sa PHIVOX para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas, Flash Report. Flash Report.
17: Kinumpirma ng Department of Foreign Affairs o DFA na may extradition request ang Estados Unidos sa Pilipinas para kay Filipino church leader na si Apollo Quiboloy. Si Quiboloy na founder ng Kingdom of Jesus Christ ay na-detain mula noong September 2024 dahil sa mga kasong qualified human trafficking at child sexual abuse. Ay kay DFA spokesperson Annalyn Ratonel, inendorso na sa Department of Justice ang extradition request ng Amerika. Welcome naman kay Senadora Risa Ontiveros ang kahilingan ng U.S. na ma-extradite si Quiboloy para makamit ang hustisya sa mga krimen na kinasasangkutan nito. Hinimok din ito ang DOJ na madaliin ang pagtugon sa kahilingan ng Estados Unidos. Si Ontiveros ang nanguna sa pagdinig ng Senado noong 2024 sa mga aligasyon ng mga nabiktima ni Quiboloy.
4: Radyo Pilipinas.
22: Radyo Pilipinas. News nationwide.
16: Binawi ng apat na dating bodyguard ni dating Congressman Zaldico ang kanilang aligasyon laban kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., dating House Speaker Martin Romualdez at iba pang personalidad. Ayon sa kanila, hindi totoo ang kanilang aligasyon at pumirma sila sa naunang joint affidavit kapalit ng pangakong tulong pinansyal. Sinabi pa ng isa sa mga dating bodyguard na binawi nila ang kanilang pahayag dahil nais nilang mamuhay ng tahimik. Hindi rin ipinakita ng mga ito ang kanilang mukha sa kamera dahil may banta sa kanilang buhay. Samantala, ipinresenta nila ang magkakahiwalay na bagong sinumpaang salaysay at pawang mga naka-notarize. Iginiit din ng mga ito na sila mismo ang gumawa at kusang sumulat ng bagong affidavit.
4: Radyo Pilipinas.
22: Radyo Pilipinas.
4: News nationwide.
17: House prosecution nais ding matukoy kung sino si Mary Grace Piatto. Si Kathleen Forbes sa balita.
4: Radyo Pilipinas.
22: Radyo Pilipinas.
4: Report.
9: Nais ding malaman ng prosekusyon kung tunay na tao o alias lamang itong si Mary Grace Piatto, isa sa mga pangalan lumunta sa usapin ng confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Sa isang press conference, sinabi ng House Prosecution Legal Spokesperson Benjamin Tolosa Jr. na hanggang ngayon ay wala pang malinaw na posisyon ng depensa kung ang Mary Grace Piatto at iba pang pangalan sa mga acknowledgement receipt ay mga alias o tunay na tao. Ayon kay Torosa, kung walang pahayag ang depensa, ang presumption ay mga totoong tao mga ito. Kaya hinihintay nilang linawin ng kampo ng bise ang issue sa impeachment trial. Sinabi rin niya na kahit alias man o tunay na pangalan ng mga nakasaad sa resibo, nananatili ang obligasyon ng mga opisyal ng pamahalaan na maipaliwanag at ma-account ng maayos ang paggamit ng pondo ng bayan. Idinagdag pa ni Private Prosecutor Amando Verhiligutan na kung alias ang ginamit ng pangalan ng recipient, marami pa rin katanungan ang kailangan sagutin ng depensa, kabilang na kung alias din ba ang lumagda sa mga dokumento.
8: Tulad nga ng pinunto ni Senator Bam, walang kahit sa answer nila to the articles of impeachment, hindi din nila sinagot yung issue na yan. No? At wala din tayong narinig galing sa mga naging testigo na natin na noong sila ay tumutugon sa mga AOM, notes of suspension, etc., that they indicated that these are aliases. So, sa ngayon, kung wala silang ganong statement, ang presumption natin ay totoong tao yan, no?
10: Kung alias yung ginagamit yung pangalan ng recipient, eh, ba't may pirma? Anong ibig sabihin nun? Yung pirma ba? Alias din?
9: Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
22: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
16: Department of Foreign Affairs ikinabahala ang insidente ng pagkalat ng kabaong sa iba't ibang lugar sa Metro Manila na may mga larawan at mensahe kontra sa China. Magbabalita si AJ Ignacio.
22: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
11: Yes, Sir John, ikinabahala nga ng Department of Foreign Affairs ang insidente na pagkalat ng kabaho sa iba't ibang lugar sa Metro Manila na may mga larawan at mensahe kontra sa bansang China. Sa isang statement, sinabi nga ng Department of Foreign Affairs na ito ay nagbibigay ng hindi magandang imahe sa ating bansa hinggil nga sa naturang pagkalat ng iba't ibang mga casket na may mga Chinese messages sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila. Ito ay isang irresponsible at isang disrespectful acts na hindi dapat itolerate ng ating bansa. Kabilang nga rin sa ginagawa action ng Department of Foreign Affairs yan ay nakikipag-ugnayan na ito sa mga law enforcement authorities upang alamin kung sino ang nag-i-establish ng ganito mga kumakalat na kabaong at sinisiguro nito ay pananagutin kung sino man ang nasa likod ng naturang aksyon. John, mula pa rin dito sa DFA, para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
22: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
17: Mas pinagtitiwalaan pa rin na mas maraming Pilipino ang Amerika at Japan nakakuha ng goods na net trust ratings mula sa mga Pilipino, ang Japan at Estados Unidos. Bate ito sa pinakabagong survey na isinagawa ng Pulse Asia. Nakapanayam sa survey ang 1,200 na mga Pilipino na edad 18 anyos pataas mula noong Hunyo 20 hanggang 29. Samantala, maraming Pilipino naman ang hindi nagtitiwala sa China, Palestine at Iran. Nakakuha kasi ng poor net trust ratings mula sa mga Pinoy ang nasabing mga bansa.
22: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
16: Dinepensahan ni Health Secretary Bricks Buhalte Jr. kung bakit kailangang suriin ang panukalang 3.2 billion pesos na procurement ng tuberculosis medicines. Sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service, sinabi ng kalihim na layo nitong matiyak na tama ang paggamit ng pondo habang sinisiguro ang kaligtasan ng mga pasyente. Itinanggi naman ni Buhalte na may kinikilingan itong supplier ng mga gamot at bakuna.
12: Bilang bagong kalihim ay nag-iingat lamang na hindi po tayo gumagawa ng mali at pangalawa, ang ginagawa po natin ay para sa bayan at para po sa pasyente. Gusto po natin lang na maging fair and open ang bidding dito sa department at lalo na pong malalaki po ang halaga.
16: Ang payag ni Health Secretary Bricks Buhalte Jr.
22: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide. Radyo Pilipinas Sports.
17: Sa larangan ng palakasan, Jiu-Jitsu athletes Kimberly Custodio at Annie Ramirez wagi ng gold medal sa 2026 JJIF World Championships. Mula Sports Radio 918, may report si Denny Silanga.
6: Sinungkit ni Kimberly Custodio ang kanyang ika-apat na gold medal sa JJIF World Championships matapos ang kininang titulo sa adult female minus 45 kilogram division kahapon sa Abu Dhabi United Arab Emirates. Tinalo ng Filipina Jiu-Jitsu athlete si Mariam Alali ng host UAE sa final para dagdagan ang kanyang world titles na una niyang napanalunan noong 2022, 2024 at 2025. Samantala na idepensa ni Annie Ramirez ang kanyang corona sa adult female minus 57 kilogram division nang pabagsakin si Diana Lomay ng Ukraine. Ito naman ang ikatlong ginto ni Ramirez sa World Championships matapos niyang magtagumpay sa gi at no-gi events noong isang taon. Maliban sa dalawang ginto, may isang silver at apat na bronze medal na rin ang Pilipinas sa kompetisyon. Ito si Dennis Hilanga para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
22: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
16: Oras natin, alas 11.37 po ng umaga, antabayanan ang mga karagdagang balita mula sa ating provincial stations. Manatili pong nakatutok dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
22: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
13: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Sakaling magkaroon ng landslide sa inyong lugar at kinakailangan yung lumikas, huwag munang babalik agad sa bahay nang walang go signal ng mga otoridad. Intayin ang abiso nila kung ligtas nang bumalik ng inyong bahay. I-report ka agad kung may nawawalang kamag-anak, kaibigan, or kakilala na baka na-trap dahil sa landslide. Kapag nakabalik na sa bahay, i-check ang mga pundasyon nito kung may sira o ligtas pa bang tirhan. I-report sa otoridad ang anumang nasirang cable ng kuryente o naputol na mga linya ng tubig para agad na maaksyonan. Kahit natapos na ang sakuna, kailangan pa rin tayo mag-iingat, ha? Hashtag panatag ang may alam.
16: Sa pamamagitan ng Socio-Civic Projects Fund o SCPF ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., aabot sa 200,000 barangay scholars mula sa iba't ibang barangay sa buong bansa ang magkakaroon ng pagkakataong maipagpatuloy ang kanilang pag-aaral.
14: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
15: So ang Socio-Civic Projects Fund po ay mula kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. at ito po ay para sa 42,011 na barangay sa buong Pilipinas. Bawat barangay makikinabang. So ang kalahati po dito ay para sa priority projects ng mga barangay at ang kalahati ay para sa mga scholars, 5 scholars per barangay. So ano po ba itong mga 100,000 para sa 5 barangay scholars? Ito yung tinatawag natin mga presidential scholars. Ito ay investment ng Pangulo para sa mga kabataan natin sa bawat barangay. So ang bilin at gustong ipahatid ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ay bawat barangay ay merong makatapos at walang maiiwanan. So sa ating mga kabataan, mga presidential scholars, nasa 200,000 no, pagdating ng 2027. Ang bilin po sa inyo ng ating Pangulo, tayo ay magtapos at magkikita-kita po tayo at sana sa Marso o sa Abril, no, hawak na po natin ang ating mga diploma. Maraming salamat po.
20: This is a public service announcement.
25: Alamin, ito ang walang pasok guide batay sa DepEd Order No. 37 Series of 2022. Sa panahong may bagyo, automatic na walang pasok for all levels sa

0: kong din ito.
1: This is a public service announcement.
2: A public service announcement
1: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
3: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
6: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
7: Oras natin Pilipinas, alas 11:41 ng umaga. Balita dito sa Luzon, Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dadalo sa graduation rites ng mga TESDA students na gaganapin sa Ilocos Norte National High School. Mula Radyo Pilipinas Lawag, narito ang ulat ni Rani Dorilag.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Pilipinas Report.
10: Magandang umaga mga kababayan. Ito po si Rani Dorilag ng Radyo Pilipinas Lawag. Narito ako ngayon sa loob na ng gymnasium ng Ilocos Norte National High School kung saan ay unti-unti nang pumapasok yung mga graduates ng TESDA o Technical Education and Skills Development Authority. Dito sa aking kinatatayuan ngayon ay south or west part ng gymnasium dito sa Balkonahe. Dito rin uupo yung mga ibang graduates. Itong nasa aking likuran ay mga graduates mula sa Igama Colleges ng bayan ng Badog, Ilocos Norte. Iba pa rin yung mga nasa kabilang area na kung saan ay mapipil upan din yung bilang ng mga graduates kasi umaabot nga ng 1,150 yung mga graduates ngayon na dadaluhan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. At sa labas kanina umulan kaya yung mga iba ay pumasok na. Di lang natin alam kung kumina na yung pag-ulan sa may labas dito sa mismong gymnasium. At yan lamang po yung mga update, itong update. At tutok lamang po sa iba pang update ng Radyo Pilipinas at Integrated State Media o ISM.
6: Radyo Pilipinas,
5: Radyo Pilipinas
6: News Nationwide.
11: Bali naman tayo sa ating mga kasamahan dyan sa Radyo Pilipinas, Tayug. Bagong evacuation center at Barangay Hall Annex, formal ng pinasinayaan sa Baler Aurora. Si Leslie Gemino ang may dala ng balitang yan.
6: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Pilipinas Report.
12: Formal ng pinasinayaan ang bagong evacuation center at Barangay Hall Annex sa Barangay Reserva Baler Aurora upang palakasin ang kahandaan sa sakuna at mapabuti ang serbisyong pampubliko sa bayan. Pinangunahan ang okasyon nila Congressman Romel Rico Angara, Mayor Ret Ronan T. Angara, Vice Mayor Lian Angara at Vice Governor Patrick Angara kasama ang mga bukal na lalawigan at mga konsehal ng Baler. Ang mga bago ito na yung pasilidad ay dinisenyo upang magsilbing ligtas na silungan ng mga mamayan sa oras ng kalamidad at magbigay ng mas maayos at mabilis na akses sa mga serbisyo ng pamalang barangay. Layunin din itong masiguro ang agarang pagtugon sa pangailangan ng komunidad sa panahon ng emergency. Ipinapakita ng proyektong ito ang patuloy na pagtutulungan ng mga lokal na pinuno at ng buong komunidad tungo sa isang mas ligtas at maunlad na pamayanan sa ilalim ng temang hashtag basta sama-sama kayang-kaya. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Gemino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayug, Pangasinan.
6: Radyo Pilipinas,
5: Radyo Pilipinas
6: News Nationwide.
7: 105.7 milyong pisong pinsala sa Pangasinan dulot ng bagyong Maymay at Habagat. 24,000 na individual apektado. Si Mildred Coquia ng Radyo Pilipinas Tayug para sa balita.
6: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Pilipinas Report.
13: Abot na sa 105.7 million pesos ang naitalang pinsala sa infrastruktura at agrikultura sa Pangasinan dahil sa pinagsamang epekto ng Tropical Storm Maymay at pinalakas na habagat batay sa ulat ng PDRRMO. Ayon kay Emergency Operations Center Team Leader Ron Mega Nikila, mahigit 105.5 million ang inisyal na pinsala sa mga kalsadang panlalawigan at road dikes ayon sa Provincial Engineering Office. Samantala, umabot sa 205,350 ang bahagyang pinsala sa pananim na palay sa bayan ng Rosales. Sa pinakahuling sitwasyon, karamihan sa evacuees nakabalik na sa kanilang mga tahanan. Isang pamilya na lang sa Agno at 21 pamilya sa Bani ang nananatili sa evacuation centers. Humupa na rin ang baha sa ilang lugar kabilang ang Lingayen kung saan 5 na lamang ang mga binahang barangay mula sa dating 16. Kabuuang 6,516 pamilya o 23,543 individual sa 40 barangay mula sa 5 bayan at isang lungsod ang naapektuhan. Para sa Bagong Pilipinas, Marie Mildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayug, Pangasinan.
6: Radyo Pilipinas,
5: Radyo Pilipinas
6: News Nationwide.
11: Punta naman tayo sa Kabikulan, endangered Philippine hawk eagle nasa gib sa Albay.

0: Hey, si Gary Carl Carrillo na Radyo Pilipinas Albay sa report.
1: Radyo Pilipinas Report. Nasa gip ng Department of Environment and Natural Resources o DENR Bicol sa pamamagitan ng Community Environment and Natural Resources Office ginubatan ang isang Philippine Hawk Eagle sa Barangay Balogo, Uwas, Albay matapos itong iulat at i-turn over ng isang concerned citizen. Sa isinagawang pagsusuri ng DENR Wildlife Enforcement Officers na pag-alamang nawawala ang isa sa mga kuko ng ibon, may mga gumaling ng sugat at may pinsala sa kaliwang pakpak na dahilan ng paglaylay nito. Agad itong dinala sa Albay Park and Wildlife Rescue Center para sa masusing pagsusuri, pangangalaga at rehabilitasyon. Ayon sa DENR Bicol, itinuturing na isang endemic na ibon sa Pilipinas ang Philippine Hawk Eagle at kabilang sa mga endangered species sa ilalim ng DENR Administrative Order number 2019-09. Anila, ipinapakita ng matagumpay na rescue operation ang kahalagahan ng pagtutulungan ng pamahalaan at komunidad sa pangangalaga at konserbasyon ng mga nanganganib na wildlife species. Para sa Bagong Pilipinas, Gary Carl Carrillo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
2: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: 13 minuto bago po mag-alas 12 ng tanghali, magpapatuloy ang ating balitaan dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide matapos ang ilang paalala.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: This is a public service announcement.
5: Discipline is the key.
6: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
5: Kilatisin ang sarili.
6: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
5: Importante rin na atin laging isipin.
6: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
5: Isang mahalagang paalala
6: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
4: This is a public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
7: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
8: Gatong!
9: May nagwawala sa labas?
10: No, that's actually something I haven't heard for the longest time. That's someone trying to run for home in Shatong.
9: Shatong? Ano yan?
10: It's a Filipino game na nilalaro namin noon when gadgets and laptops weren't a thing yet. It's quite fun.
9: Dinga, paano siya nilalaro?
10: Well, Shatong is a Filipino traditional game that makes use of two rattan sticks, one long and the other short. The longer stick serves as the bat, while the shorter one serves as the hit. Like baseball, it has two teams.
9: So there's a pitcher since parang baseball siya?
10: Walang pitcher though kasi the one who will hit is the one who serves, and the other team will be scattered around the makeshift field, which normally would just be the street outside the house or a basketball court. But just like baseball, may three marked bases that the hitter has to run through all the way to home base while shouting,
8: Shatong!
10: Yeah, shouting Shatong is a fun part and it's what you just heard earlier.
9: Yay! Parang gusto ko itry ang Shatong na yan ah. Tara, sali tayo sa kanila. Shatong!
11: Namimiss niyo ba ang traditional games ng Pinoy? Relive and play them again with your children so they can experience what you did back then. Bond as a family with our much-loved Pinoy games.
7: Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool.
2: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
12: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: 11 minuto bago mag-alas 12 ng tanghali, punta na tayo sa mga kasama natin sa Visayas. 23.1 million pesos na livelihood aid ipinamahagi sa 77 Pamana Association sa Samar Island. Si Charmaine Perito Balves ng Radyo Pilipinas Kalbayog sa report.
2: Radyo Pilipinas Report.
13: Nagkaloob ang DSWD Field Office 8 at UPAPRO ng kabuuang 23.1 million pesos na livelihood assistance sa 77 na Pamana Livelihood Project Associations sa tatlong lalawigan ng Samar Island. Ito ay bahagi ng Pamana Peace and Development Buong Bansa Mapayapa Program. 300,000 pesos ang natanggap ng bawat beneficiary association kasama ang Certificate of Accreditation bilang pag pagkilala sa kanilang kwalifikasyon na ipatupad ang mga aprobadong livelihood projects. Sa 77 na asosasyon, 40 ang mula sa Northern Samar, 29 mula sa Samar Province at 8 mula sa Eastern Samar. Layunin ng Pamana Livelihood Program na magbigay ng startup capital, capacity building at iba pang suporta sa mga peace builder associations upang makapagtatag at makapagpatuloy ng community-based livelihood enterprises. Sa kasalukuyan, 134 na peace builders na ang nabuo sa Eastern Visayas mula sa target na 141 people's organizations. Para sa Bagong Pilipinas, Charmaine Perito Balvas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cagayan.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Samantala sa Mindanao, Mobile Soil Laboratory ng Department of Agriculture Northern Mindanao malaking tulong sa pagsasagawa ng pagsusuri ng lupa na pinagtataniman ng mga magsasaka sa Region 10. Mula Radyo Pilipinas Iligan, magbabalita si Dandy Macarambon.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
14: Sa mga regional office ng Department of Agriculture na pagkalooban ng 10-wheeler truck, Mobile Soil Laboratory MSL ay ang Department of Agriculture Regional Field Office 10 Northern Mindanao sa ilalim ng liderato ni Regional Executive Director Jose Apollo Pacamalan sa ilalim ng National Soil Health Program mula sa Bureau of Soils and Water Management ng Department of Agriculture. Mapapakinabangan ang pasilidad ng mga magsasaka at iba pang agri-stakeholders para magsagawa ng soil testing o pagsusuri ng lupa para malaman ang kalidad ng lupang pinagtatamnan at din na kailangan pang magpunta sa Regional Soils Laboratory dahil ang Mobile Soil Laboratory na mismo ang tutungo sa lokalidad kung saan magsasagawa ng pagsusuri, soil sampling o testing. Katunayan, nakaschedule na ang pagbisita ng MSL sa 2 lungsod at 23 munisipyo ng Misamis Oriental. Nagsimula noong Agosto 3 hanggang Oktubre 2, 2026. Umaasa at positibo si Regional Executive Director Pacamalan na ang inisyatibang ito ay makatutulong sa mga magsasaka na gumawa ng desisyon na kabatay sa siyensya para sa pagpapatakbo ng kanilang sakahan. Nag-uulat mula Iligan City, Northern Mindanao para sa Bagong Pilipinas, Dandy Macarambon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: At yan po ang kabuuan ng ating balitaan dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide ngayong Biyernes, August 7, 2026. Ang ating oras, 7 minuto bago mag alas 12 ng tanghali. Ako po si John Mogol.
0: At ako naman po si Ched Oliva. Hanggang sa susunod na linggo, isang magandang araw sa ating lahat at ingat po tayo.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide. Here to keep you updated, reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss, bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1 and like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
15: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
16: Sa loob ng maraming taon, libu-libong pamilyang Pilipino ang walang maayos na tirahan. Hirap makakuha ng pabahay. Kung meron man, hindi angkop sa disenteng pamumuhay.
17: Iisa ang pangarap ng bawat pamilya, ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang mga pangarap nyo, ang pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Pambansang Pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino.
16: Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan, ligtas at legalidad.
18: Nakakatuwa makita at makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan.
16: Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development.
19: Ngayon, lahat mo ng modalities. Nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya, ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay.
16: Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1-3% ang subsidized interest rate. Para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo.
18: Yung mga kulang na bahay ay gagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng pabahay ay gagawin natin.
16: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang kisente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino.

0: Sa ating pong balita, pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kahapon, August 6, ang ika-apat na Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC full meeting ng 20th Congress. Binigyan din sa pagpupulong ang pagtutulungan ng Executive at Legislative Department sa pagsusulong ng mga reformang magpapalakas sa ekonomiya, magpapahusay sa pamamahala at magbibigay ng mas maraming oportunidad sa mga Pilipino. Bahagi nito, tinalakay ang priority bills na target maipasa bago matapos ang Hunyo 2027. Kabilang na ang pagsasagawa ng pag-aaral sa pagpapatupad ng Real Property Valuation and Assessment Reform Act at posibleng pag-amyenda nito. Layo nito maiwasan ang dagdag na pasanin sa mga may-ari ng ari-arian at negosyo, makahikayat ng mas maraming pamumuhunan at matiyak ang maayos at makatwirang transisyon sa bagong valuation system.
1: Development sa food security ng bansa ating tatalakayin kasama si Department of Agriculture Undersecretary Assis Perez. Yusek Perez, magandang tanghali po.
2: Magandang tanghali po sa inyong lahat at magandang tanghali po sa ating mga tagapakinig at tagapanood.
1: Kamusta na po ang estado ng food security sa ating bansa? Sapat po ba ang supply ng pangunahing pagkain tulad ng bigas, gulay, karne at isda?
2: Sa panahong ito, nakita naman natin yung mga mapasa datos. Masasabi natin na we've never been more sufficient in terms of our staple food kasi nakapagtala ang ating sektor ngayon ng pinakamataas na pag-angat ng agricultural production in the last 10 years. No? Overall, this last two quarters, ng first quarter and second quarter of 2026.
0: Yes, Yusek, and I think this is worth mentioning, maganda po ang naging performance ng agriculture at fisheries sector ngayong second quarter ng 2026 na may 2.9% growth at umabot sa 452.22 billion pesos ang halaga ng produksyon. Ano po ang pangunahing dahilan sa pagtaas na ito?
2: Well, pwedeng i-attribute talaga natin ito doon sa husay ng ating sector in general. Ano? Naglagay sila ng tamang inputs, na-inspire sila para mag-invest, magdagdag ng kapital, nagsipag, at syempre, yung sasabihin na natin ano, na ambag ng pamahalaan na nagsisigurado naman na tuloy-tuloy ang inspirasyon ng ating mga magsasaka at mga mangingisda. Malinaw din na nakikita natin at sabi ko nga na pwede natin ipakita na itong nagdaang dalawang quarters na ito ay pinakamataas na pag-angat ano sa sektor ng agrikultura sa loob ng 10 taon. At ito ay patunay lamang na yung mga programa ng ating pamahalaan ay unti-unti nang nagbubunga.
1: Yusek, lumago naman po ng 1.6% ang crop production, kung saan tumaas ang halaga ng produksyon ng palay ng 5.7% at mais ng 0.8%. Mahalaga po yan sa nutrisyon, mga carbohydrate sources yan. Ano po yung naging papel ng mga programa ng DA sa pagtaas ng produksyon ng dalawang pangunahing pananim na ito?
2: Well, alam mo, malaki ang bahagi natin dun sa deployment natin ng irrigation facility. Ang palay kasi, kailangan niya talaga ng tubig at ang ating directive kasi ng ating mabubutihing Pangulo at ang ating sekretaryo ay pabilisin yung deployment ng mga solar irrigation projects. Pangalawa, yung siyempre, yung magagandang binhig. Kasi kung titingnan mo, hindi naman ganong lumaki ang ating sakahan, pero gumanda yung performance. So may attribute mo yan sa ganda ng binhi, sa sipag ng ating mga magsasaka, at siyempre, doon sa pag-a-apply ng tamang teknolohiya na ngayon ang pinagbubuti ngayon ng pamahalaan.
0: Okay. And Yusek, sa kabila po ng mga hamon ng ito nga pabago-bagong panahon at epekto ng mga bagyo at kalamidad, paano po napanatili ng sektor ng agrikultura ang positive growth ngayong taon?
2: Kailangan din nating aminin na itong last two quarters in 2026, medyo favorable ang weather condition natin. Hindi rin tayo nagkaroon ng masyadong bagyo, walang masyadong kalamidad, kalmado, din tama na yung ataw. So, sa ngayon, hindi natin naging problema. Pero talagang ang ating pinangambahan at pinaghahandaan ay yung darating na El Nino, no? Yung El Nino. At doon naman, naghahanda ang ating department. Ang tingin ko, overall, marunong na tayo at saka meron tayong mga programa na magpapalakas ng resiliency ng sektor ng pangsakahan.
1: Ayun, kung kanina po ay tungkol sa carbohydrates, ngayon naman sa protina naman tayo. Sa livestock production, USEC, tumaas ng 3.6% kabilang ang pagtaas sa hog production. Masasabi po ba nating tuloy-tuloy na ang pagbangon ng hog industry matapos ang mga naging epekto ng African Swine Fever o ASF? Ano po, USEC, yung mga susunod na hakbang ng DA para dito?
2: Yun ang isa sa positibong nakita natin talaga in the last, I'd say, 8 months. Ano? Gumanda yung production ng baboy, medyo na-manage yung ASF, yung biosecurity, at saka siyempre yung pagbabakuna, malaking bagay yon. At kung mapapansin mo yung presyo, ha, yung presyo ng baboy, nung karneng baboy, talagang naging mas affordable ngayon. So ito yung mga indicators natin na gumaganda yung production. Liban pa dun sa mga numero na nakikita natin na limbaw sa PSA. Ang real indication kasi ng growth is the price. At makikita natin, kahit yung manok natin, ano, yung manok natin, eh, maganda yung presyo. Hindi siya nagmamahal, affordable siya, at marami. Kaya naman, sa tingin ko, namamanage na ng of course, ng private sector at ng pamahalaan, yung isa sa mga pinakamalaking suliranin nga natin na tungkol sa ASF.
0: Alright, USEC, at nagkaroon din po ng 2.7 growth ang fisheries production. Ano po yung mga programa ng DA para higit pang mapalakas ang produksyon ng mga mangingisda, lalo na po sa gitna ng mga hamon sa panahon at climate change?
2: Oo, medyo gumanda yung performance ng buong sector. I'm really happy and in a way, ang isang pinakamagandang ginawa kasi ng pamahalaan ngayon, talagang nag-concentrate tayo sa aquaculture. No? Concentrate tayo sa aquaculture. Way back 2 years ago at saka tuloy-tuloy hanggang ngayon, naglagay tayo ng maraming pondo sa seaweeds. Seaweeds farming. Pagkatapos, pangalawa, mapapansin mo, kung last 6 months na ito, hindi tayo nga nagkaroon ng disturbance. At yun, ay isang magandang sitwasyon pagdating sa fisheries dahil kaminsan kahit na isda, pag masama panahon, hindi makapag-isda yung ating mga mangisda. But this lately, nakita natin na nag-cooperate pati yung media. And of course, more investments in aquaculture now na-inspire ang ating sector to invest. At ito ang bunga, ang mataas na hani ng aquaculture and of course, fisheries.
1: Magandang balita yun, USEC, no? Kasi yung seaweeds, source of iodine rin yan. Bagamat lumago ang produksyon sa iba't ibang subsector, nararamdaman na po ba ito ng ating mga magsasaka at mangingisda sa kanilang kita? Ano po ang ginagawa ng Department of Agriculture upang matiyak na sila ang direktang makikinabang sa pagtaas ng produksyon?
2: Napakagandang tanong nito. No? I'll give you an example. Well, alam mo, last quarter ng 2025 ay pinigilan ng Pangulo ang pag-i-import ng bigas. Ang resulta kasi nito, napaprioritize natin yung palay na pinroduce ng ating mga magsasaka, kaya tumaas ang presyo ng palay. At syempre, kapag tumataas yung presyo ng palay, ang ating mga magsasaka, nai-inspire silang magtangim. No? At ito yung tuloy-tuloy na ating inaasahan na sana tuloy-tuloy na yung presyo ng ating mga commodity hindi masyadong bumaba para naman yung ating mga magsasaka ay kumita. At napakaganda ngayon, ang pamahalaan natin ay nagtakda na ng 21 pesos. Namimili ang ating National Food Authority ng 21 pesos na palay kahit hindi siya tuyo. At ito'y palagay ko malaking incentive sa ating mga magsasaka. At yun, magsisigurado ng kita ng ating mga magsasaka ng palay. At the same time, sa mga maggumais naman, liban doon sa mga support ng binibigay ng pamahalaan, sinisigurado rin natin na yung presyo ay pakikinabangan ng ating mga magsasaka. Ito naman, pumapasok yung mas higit na magandang tawag nga natin na robust logistics system. Nakikita natin kasi, kahit na madaming ani natin, kung masisira siya, mabubulok yung ani natin, hindi makikilabang yung mga magsasaka. Dito po mapasok yung tinatawag nating value chain approach na hindi lang yung pagtatanim, kundi pati yung pagtutuyo ng ating mga produkto at pagsigurado na yung mga produkto natin hindi masisira at makakarating sa merkado ng mas mabilis at kukonti yung gastos ay mangyayari upang makinabang both the producers and of course the consumers as well.
0: Yan. At kaugnay nga po ng mga nabanggit niyo, Yusek, no, ano pa po ang mga prioridad na hakbang ng DA para pumapanatili ang paglago ng sektor ng pananim sa mga susunod na quarter itong taon?
2: Well, gusto ko rin ibalita na ano, by 2027 ano, ay effective na yung ating Animal Industry Act kung saan mas lalago ang ating sektor ng panghayupan sapagkat merong direktang co-investments na ibibigay ang ating pamahalaan. Ni-expect natin that once we are able to implement all the law and this particular support for our ay mas higit na lalago ang sector ng livestock. Ngayon, ang investment natin for 2026 and 2027 for agriculture ng pamahalaan ay mas lumaki. Ibig sabihin nun, mas marami tayong maiambat sa sektor ng pagsasaka at pangingisda na siya namang parang inspirasyon o dagdungan ng ating mga magsasaka at mangingisda at i-intensive. What we are really preparing for ay yung El Nino. Ito talaga yung inaasahan natin yung El Nino na darating at doon naghahanda ang Department of Agriculture para maka-survive tayo o ma-address natin yung possible adverse effect ng El Nino.
1: Yusek, nabanggit niyo na nga po, no, naghahanda na po ang Department of Agriculture para sa El Nino. Nakita natin na maganda yung resulta sa second quarter. Kumpiyansa po ba tayo na since maganda yung second quarter at naghahanda naman tayo for El Nino, maaabot ba natin yung target growth ng agricultural sector para sa buong 2026? Ano po yung pinakamalalaking hamon maliban pa sa El Nino at oportunidad naman po na nakikita ninyo sa nalalabing bahagi ng taon?
2: Well, itong nalalabing bahagi kasi ng taon, particularly itong third quarter, dito tayo medyo naapektuhan ng war in Iran, di ba? So tumaas yung cost ng fertilizer, tumaas yung cost ng fuel. Medyo nakikita namin na baka magkaroon din yung epekto yan. Pero ang maganda, dun sa latest monitoring namin, nakita namin tuloy-tuloy yung mga nagtanim ang mga tao. Ang isang medyo challenge na talagang pinaghahandaan natin liban pa sa El Nino, no? Liban pa sa El Nino ay yung posibleng impact nga kung halimbawa magkakaroon pa ng tuloy-tuloy na pagtaas ng mga inputs sapagkat pag tumataas siyempre yung mga inputs ang tendency ng ating mga magsasaka ay magtipid. Kaya doon nakatutok yung ating pamahalaan at ang ginawa naman proactive naman ng ating pamahalaan yung uplift effort ng Pangulo na kung saan may dagdag na co-investment support, no, ang pamahalaan para sa mga magsasaka, hindi lang magsasaka, lahat ng sektor, in relation na doon sa uncertainty brought about by the war in Iran. Specifically for El Nino, nagtutulungan ang hindi lang ang Department of Agriculture, kundi pati na ang DOLE, no? Yung DOLE, kasama natin sila sa pagbubuo ng isang programa kung saan papalaki natin yung mga kanal para in preparation for the El Nino, meron tayong naipon na tubig. Paglilinis ng mga daluyan ng tubig upang meron tayong matitipid na tubig at gagamitin natin yan in the course of, you know, our El Nino situation kung nalala ito. At siyempre yung paglalagay ng mga seeds na mas mabilis sa mag-ani. Kasi kung halimbawa matagal mag-ani, siyempre mas kailangan mo yung tubig. So doon tayo nakatutok ngayon sa mga high-yielding seeds. Pangalawa, yung mga mas mabilis na lumaki na seeds para all early maturing para nga makusyon natin yung possible impact ng El Nino.
1: Yusek, follow-up question lang po. Meron ho bang role yung National Urban and Peri-Urban Farming Program na balitaan po kasi namin yan sa National Nutrition Council? Yung nagtatinim ng gulay sa sariling bahay or sa mga katabing lote, may role ho ba yan na kung maraming tao ang gagawa nun?
2: Definitely, kasi siyempre yung resiliency natin, nakabase yan. So kung marami ang nagtatanim, di ba, mas marami tayong maanihin. At kung sakasakali, kahit yung mga urban areas sa panahon na kung kailan na magkakaroon ng konting production na halimbawa sa mga kanayunan, eh pwede naman na magtatanim din yung mga urban areas. At ito makakatulong definitely sa ating food security. Pangalawa, kailangan din natin banggitin siguro na kulang ang ating pagkain ng gulay. Kaya kung magkakaroon talaga ng, alam mo yun, yung the culture of eating vegetables, at kung magiging very affordable o malapit yung vegetables na sariwa sa mga urban center, siyempre, nakakabawas din yun sa pagkain ng kanin eh. Diba? Mm. Kasi pag nakain mo na yung gulay, siyempre, mas kukunti makakain mo na iba pagkain. And therefore, you become healthier and also you're able to balance the nutrition. So meron siyang direct connection, yung pagkakaroon ng gulayan at kung mas malapit ang pinagkukunan ng gulay, kasi siyempre, kung malapit ang kuha ng gulay mo, mas sariwa, at yung mga urban areas, ay pwede talagang magkaroon tayo ng gulayan.
0: Okay, Yusek, balikan ko lang yung nabanggit mo kanina, no? Maliban dun sa direktang coordination niyo po sa mga lokal na pamahalaan, sa ating mga magsasaka sa poultry sector, kumusta po ang inyong pakikipag-ugnayan sa pribadong sektor at gaano po yung kahalaga ng papel nila para maging mas matatag yung ating seguridad sa pagkain?
2: Nabanggit ko kanina sa inyo na ang attribution ng totoong dahilan kung bakit umaasa ang ating production ay dahil yan sa malaking investment ng ating private sector, ano? Tandaan natin na napakalaki ng halaga na nakikita ngayon. It's 416 billion pesos ang total production natin in quarter 2. Ang government investment diyan ay hindi masyadong malaki. Kaya talagang kung titingnan mo, yung value niyan generate yun ng private sector. Ang role kasi ng government is to create a policy environment that will enable the private sector to produce, yan ang ating ano. At makikita mo, kung nagpo-produce ang private sector, indication yan na maganda ang koordinasyon at na-inspired ang private sector to produce. And so, pwede kong sabihin at makikita naman ninyo na very participatory ang Department of Agriculture, lalo-lalo na ngayon sa panahon ni Secretary Laurel. Having come from the private sector, he understand fully the importance of engaging the private sector in production and in development. And so I would say na ang proof talaga niyan na maganda yung coordination with the private sector is the production itself. The production speaks for itself, that the production done by the private sector is obviously the highest in the last 10 years. And that will indicate to you the level of coordination and work and close cooperation between the government and the private sector.
1: Ayun, ang dami nating naani na kaalaman. Yes. Maraming salamat po sa inyong oras, Department of Agriculture Undersecretary Asis Perez. Thank you, sir.
0: Samantala, update sa epekto ng Bagyong Maymay at Habagat, ating tatalakayin kasama si Sir Diego Mariano, Information Officer mula sa Office of Civil Defense. Sir Diego, magandang tanghali po at welcome back sa Bagong Pilipinas ngayon. Sir Diego.
3: Yes po, magandang tanghali po at magandang tanghali din po sa ating mga kababayan.
0: Yes, magandang tanghali po and thanks for joining us. Ano na po ang pinakahuling assessment natin, Sir Diego, ng Office of Civil Defense sa naging epekto po ng Bagyong Maymay at Habagat sa iba't ibang bahagi ng bansa? Ano mga rehiyon po o lalawigan ang pinaka-apektado at tinututukan ninyo sa ngayon?
3: Opo, no? As of latest report po natin na this morning, ang itong nagdaang Bagyong Luis, Maymay at Habagat ay kasamang palad po ay nag-iwan po ng apat po na patay at isang injured. Dalawa po dyan sa apat po ay sa Lightrin at Benguet na due to landslide po, at dalawa naman po ay sa Rodriguez Rizal na due to rockslide naman po. Yung isang injured naman po ay kasama po sa insidente sa La Trinidad Benguet po. Then sa mga affected na population po natin, meron po tayong 39,000 na mayigit na pamilya po, or katumbas po niyan ay nasa may almost 133 na katao po ang ating mga naapektuhang kababayan. Sa numero pong iyan, nasa 2,000 pamilya po ang nasa loob po ng mga evacuation centers, or katumbas po niyan ay nasa mayigit 6,000 katao po ang nasa loob po ng ating mga evacuation centers po natin.
1: Opo, sir, meron po ba tayong balita? Kamusta po yung pakikipag-ugnayan ng OCD sa mga LGU at iba pang ahensya upang mapabilis ang rescue, relief at recovery operation, sir?
3: Opo, no, tuloy-tuloy naman po ang coordination po ng OCT bilang executive arm ng NDRMC na sa ating mga LGUs na apektado at sa mga katuwang po natin na ahensya sa NDRMC, lalong-lalo na po ang DSWD na siya pong pangunahing ahensya nagbibigay tulong sa ating mga kababayan na nandito po, lalo po sa nasa ating mga evacuation centers, no. So, all ngayon nga po, meron na po tayo almost 3,600,000 worth of assistance ang naibibigay na po natin sa mga naapektuhan nating kababayan.
0: Okay. At sa mga lugar po na patuloy pa rin nakararanas ng malalakas na pag-ulan dahil nga po dito sa habagat, ano po ang inyong paalala sa mga residente, lalo na sa mga nasa flood-prone at landslide-prone areas?
3: Opo, no, ang paalala lamang po ng Office of Civil Defense at mga kababayan, isa dalawang bagay lamang po, no. Ang una po is sana po ay maging cooperative po tayo, no, na once na ang ating mga LGUs o yung mga authorities po natin ay nagtawag po ng evacuations na mag-evacuate, eh sana po tayo po ay sumunod at mag-evacuate para mabawasan po natin or maiwasan po natin yung dahil po sa paglikas habang mapataas na po ang tubig baha. Pangalawa naman po is sana tayo po ay maging informative. Isa, maging maalam po tayo sa ating kapaligiran. Una po, alamin po natin ano yung mga hazard na meron po sa ating kapaligiran kung ito po ba ay bahain o malapit po sa fault line. From then po, malalaman na po natin kung anong klaseng action ang gagawin natin o klaseng preparasyon ang gagawin po natin. Dahil ang kailangan po natin is tayo po ay maging maalam. Once na tayo po ay maging maalam, tayo po ay kalmado. Na once po tayo ay kalmado, magiging alam na po natin ang gagawin natin at magiging ligtas po tayo sa anumang sakuna na maaaring mangyari po.
0: Sir, kumustahin din namin yung mga access roads, yung mga major thoroughfares na naisara po dahil nga po dito sa mga landslide. Kumusta po ang kondisyon nito at yung mga clearing operations ng DPWH together with your agency po?
3: Opo, no, yung sa mga ating mga landslide incidents, nandiyan naman po yung ating DPWH together with the LGUs na patuloy po na nag-clearing para mas mapadali pong dumaan or dumaan yung ating mga assistance sa ating mga kababayan na nangay.
4: Sir Diego?
3: Opo? Yes po.
4: Ayan po, yes po. Sir, naputol lang po ng bahagya yung sinabi nyo. Paulit na lang po nung sagot po ninyo.
3: Okay. O yun nga po, no, ang clearing operations naman po isa patuloy naman po, no, especially sa mga areas na meron pong nagkaroon ng landslide incidents. Nandiyan naman po ang ating DPWH, ang mga local government po natin. So nandiyan po sila para patuloy na mag-clear at makarating po yung mga tans sa ating mga kababayan, pati yung mga relief items, yung mga non-food items is patuloy po makadahan dahil nga po is na-clear or kini-clear na po ng ating mga kasama po sa pamahalaan.
4: At speaking of mga relief items, Sir Diego, sa inyong monitoring, sapat naman po ba ang mga naka-preposition na relief goods, kagamitan, at ang mga emergency responders na rin sakaling lumala pa ang sama ng panahon? Parang di pa yata tumitigil yung ulan eh sa mga susunod po na araw, sir.
3: Opo, no, I don't have the current numbers lang po right now, pero sapat naman po yung mga food items, non-food items, yung mga hygiene kits and sleeping kits is sapat naman po, no, dahil especially po sa mga pinamimigay po ng DSWD na assistance is marami po sila naka-stockpile sa kanilang mga regional.
5: 30 minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali, mga kababayan, tagapin natin ang ulat ng ating kasamang si Rani Dorila kung saan naroon ang ating pong Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para sa TESDA Ilocos Norte mass graduation.
6: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
5: Rani, habang inaantabayanan po natin ang ating kasamang si Rani Dorilag, narito po ang live stream mula po sa RTVN.
7: Here today, graduates of the TESDA Ilocos Norte Batch 2026. Congratulations sa inyo lahat. Fellow workers in government, kadagitip,
8: padak ken ayatek nga Ilocano na imbag nga bigat kada kayo amin. Para sa akin, wala nang ibang lugar na higit pa sa bayang aking pinagbulan. It is so nice to come home, to get the chance to come home and to be with all of you. It has been too long, and I have missed your smiles, and I have missed your warmth, and I have missed your friendship. Now, once again, nakasama ko ang mahal kong mga kababayan. Nakikita ko ang mga pagbabago na nangyayari dito sa probinsya tayo. At nanumbalik sa akin ang dahilan kung bakit natin ipinaglalaban ang isang magandang buhay para sa bawat Pilipino. It is siguro naman na hindi ligid sa kaalaman ng lahat na masino pang mga Ilocano sa pera. Talagang tinitipid kung kahit lalo na pagka panahon ng pangangailangan. Dala-dala ko sa tanggapan ng Pangulo ang katangiang yan. Likas sa atin na magtipid ng salapi at paglaanan ng ating mga pangarap tulad ng pag-aaral. And this is what I see today with our TESDA graduates. Bawat isa sa inyo, each and every one of you have dreamed that you will have training so that you will be able to get your new work, so that you will be able to earn, and so that you will be able to have a better life. Maari mayroon sa inyo ang nagbabalak mag-aral sa kuleho pagkatapos ng pagsasanay dito sa TESDA. At kapag nakapag-ipon na kayo, maaaring mangyari yan. Alam po namin magaling at masipag ang Pilipino. Kaya pinapalawak namin at pinaparating sa lahat ang training ng TESDA. Today, we are celebrating a landmark in what we see in your everyday industry and your training and the hard work that you have put in. Ngunit, ito rin ang panimula ng isang maliwanag na kinabukasan dahil meron na kayong kakayahan. That's why, congratulations sa inyong lahat. So to the 1,150 TESDA scholars that have finished today, the 50 that finished in dressmaking NC2, at tatahi ng mga produktong maipagmamalaki natin mga Pilipino. Alam po ninyo, may isa tayong kababayan sa Puerto Princesa na nag-aaral ng dressmaking at nakakuha noong NC2. Ngayon, isa na siyang fashion designer na may sariling brand na Maria Maria. Balang araw, kayo rin makakapagsimula ng sarili ninyong fashion brand. May 25 naman sa inyo kumuha ng barista na certificate. Kayo naman ang magbibigay buhay sa mga kape. Sa mga kape, natikman ko na yung nasa labas. At talagang kayang-kaya natin makipagsabayang kahit saan. Kahit sa Maynila, kahit sa abroad. Meron din tayong TESDA graduate na sa kanilang sipag at husay, nakapagtayo na sila, yung mga iba dyan, nakapagtayo na ng sariling kapihan. Hindi lamang nakakapaggawa ng kape, ngunit nakakapagbigay din sila ng trabaho sa kanilang mga kapwa Ilocano. Patunay ito na bawat isa sa inyo ay maaaring maging susunod na boss ng sarili ng inyong negosyo, ng sarili ninyong mga kumpanya. It is in your hands now that the training and the certification that is going to be the key to your progress and to the betterment of your lives. That's why you have to add that to your industry, to your patience, and to your love of work. Itong nakaraang sona, sinabi ko na ang pinakamahalagang puhunan ng ating bansa ay ang ating mamamayan. Kapag namumuhunan tayo sa kakayahan ng Pilipino, namumuhunan tayo sa mas matatag na pamilya, mas masiglang ekonomiya, mas magandang kinabukasan ng bansa. Kaya ngayon, this year, bibigyan natin ang TESDA ng pinakamalaking budget sa kasaysayan ng TESDA. Halos
7: 19 na bilyong piso, 19 billion pesos ang inilaan natin para sa scholarship program upang mas marami pang Pilipino magkaroon ng pagkakataon, matuto at magkaroon ng magandang hanap buhay kagaya ng ating mga graduate ngayon. We are also expanding our enterprise-based education and training or EBET program so that it will coordinate with the training and the needs of our employees. Yan po, that is sometimes a difficulty that we find is that although we provide livelihood training, kuminsan hindi pa rin nakakahanap ng trabaho, and that is why this is a very important aspect, at nakikita naman natin that has begun to show some success because our trainees pagkatapos nila mag-graduate ay kadalasan karamihan sa kanila ay nakakakuha kaagad ng trabaho. Because of this, mas magiging handa ang graduate sa pagpasok sa trabaho. Handa rin tayong tutulungan ng mga kabataan na kailangan maghanap buhay. Kaya dinagdagan natin ang pondo sa Tulong Trabaho Scholarship Program. At alam naman natin na minsan nahihirapan ang mga estudyante, pupunta sa kanilang training center araw-araw, pinapalawak din natin ang TESDA online program. And because of this, many more Filipinos will be able to learn and be able to be trained in whatever time and whatever place that they are. Kasabay nito, nilalapit din natin ang mga oportunidad sa mga kababayan nating higit na nangangailangan sa tulong ng TVET for Social Equity Program. Pinapalakas din natin ang micro-credentialing sa TVET upang mas mabilis makakuha ng training at certificate na kailangan na ang ating mga manggagawa upang makapagsabay sa mabilis na pagbabago. The world is changing very, very quickly. That is why these training programs are very important because we have to continuously train our workers because of the new technologies, because of the situation, because of the establishment of our new supply chains around the world. That to be able to take advantage of that, we must train our workers, and that is what we are trying to do with not only in our schools but also in our technical and vocational training. Mga kababayan, bahagi lang ang mga programang ito ng ating layunin na makapagbukas ng mas maraming oportunidad para sa bawat Pilipinong handang magsikap para umasenso. Kasama sa mga layunin natin ito, ang mga guro at ang pribadong sektor na patuloy na ginagabayan at hinahasa ang ating mga kababayan. And that is why we thank them very much. Maraming salamat. Thank you for all that you have done for our workers. To all our TESDA graduates, use what you have learned and use this training that you have undergone so that you can improve not only your own lives, but not only the lives of your family, not only the lives of our communities, but also the lives of all Filipinos around the country. Naway dala ninyo ang tatak ng kasipagan at husay ng TESDA at Ilocos Norte, saan man kayo tutungo. Dalangin ng pamahalan ang inyong tagumpay. We are here waiting for you, and we are here supporting you in every way that we can. And I just have to say a special thank you to our cabinet secretaries. And the reason that I do that is because the things that we are doing now, I just came from Bintan, where we looked at the beginnings again, one of the beginnings of the cotton industry. And then here in TESDA, I want to thank all of you because these were our dreams when I was governor, when I was congressman. Ito yung mga pinapangarap namin sa wakas, nagawa na rin natin. And thank you for that. Thank you for your support for all Ilocanos and for Ilocos Norte. Mabuhay po tayong lahat. Mabuhay ang bagong Pilipinas. Diyos Tiendina, kanakayamihan po.
9: Yun ang naging mensahe.

0: resources na ibinigay ng naturang ahensya. Sabi pa ng ating Pangulo na yung pagkatapos nitong pagtatapos ng mga 1,150 na TVET graduates ay sila na yung magiging boss sa kanilang itatayong mga negosyo, boss sa kanilang kumpanya kung mapalaki nila at magkakapagkuha din sila ng mga trabaho na mga Pilipino din. At sabi din ng ating Pangulo na nag-launch siya ng 19 billion pesos na pundo para sa scholarship program kung saan ay priority ang edukasyon. At yung iba ay magkakakuha ng training certificate at yung iba ay possible din na pumasok sa kolehiyo kung may plano pa sila. Depende kasi yung iba ay pwedeng magnegosyo muna o mag-ipon ng pera at papasok na sa kolehiyo. At yun na yung mga ilang sa mga sinabi ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dito sa TESDA Ilocos Norte Mass Graduation. Para sa Bagong Pilipinas, Rani Turilag, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag.
1: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
2: Maraming salamat, Rani Durilag. At yan nga po, naging talumpati ng ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa isinagawa pong TESDA Ilocos Norte Mass Graduation. Manatiling nakatutok dito pa rin sa Radyo Pilipinas sa pansamantala pong napapanood at napapakinggan sa Capital 104.3 FM. Ako pong inyong lingkod, Al Corpus. Isang magandang hapon sa ating lahat.
1: Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko.
3: Radyo Pilipinas!
4: Radyo! Publiko!
5: Ang isang lindol.
6: Okay, so yung may mga basihan po tayo para masabi natin na ang isang lindol ay isang aftershock. So hindi po isang factor lang yung tinitingnan natin. We look at the earthquake's location, yung depth o yung lalim, yung timing at kung nasa loob o malapit ba ito sa rupture area ng main shock. So tinitingnan din namin kung ang focal mechanism o kung paano gumalaw ang fault sa ilalim ng lupa. So para itong isang fingerprint ng lindol na tumutulong sa amin malaman kung pareho ang source nito sa main shock o kung galing ba ito sa isang sa ibang fault. Kapag consistent ang lahat ng observations natin, saka natin kinoconfirm kung aftershock ito o isang independent earthquake.
7: Opo, sir. Ano po ang paalala ng FIVOC sa publiko habang nagpapatuloy yung aftershock sequence sa Mindanao? May mga lugar po ba na dapat pa rin nga iwasan na yung sa particular sa mga infrastructure? Sir, ano pong masasabi sa mga ganun?
6: Okay, so ang pinakamahalagang paalala natin ay manatiling alerto na maging vigilant tayo dahil similar aftershock may still occur. Kung may bahay o gusali na napinsala ng mga naunang paglindol, ipapa-inspect muna natin bago gamitin ito. Mag-ingat din sa mga lugar na may landslide hazard o may mga bitak sa lupa. Again, kapag paalala natin, kapag may malakas na pagyanig, tandaan ang duck cover and hold. At para sa mga coastal communities, kung makaranas ng strong ground shaking o makakita ng unusual sea level changes o makarinig ng roaring sound coming from the sea, agad na pumunta sa higher ground. Huwag natin hintayin ang official tsunami warning dahil kapag ganitong locally generated na tsunami, it would only take several minutes bago dumating yung malakas na alon or mataas na alon.
5: Alright, Director, sa ibang usapin naman po, ano po ang mga scientific indicators na naging batayan ng FIVOC sa pagbaba po ng alert level ng Bulkan Mayon?
6: Okay, so ang pagbaba ng ngayon sa from alert level 3 to alert level 2 ay again, we don't base it in just one isang parameter lang. It's based on the overall trend ng ating monitoring data. So nakikita namin ang pagbaba ng volcanic earthquakes, yung number of volcanic earthquakes, mas mababang sulfur dioxide emissions compared sa mga nakaraang linggo. Kumukonti din yung rockfall events na na-observe natin. Nagkaroon din ng reduction ng yung lava effusion at mas pabagal na ground deformation. So kapag pinagsama-sama natin lahat ng mga parameters na to, lahat ng observations na to,

0: ipinapakita na bumababa ang level ng volcanic unrest, kaya we lowered down the alert level from 3 to 2.
1: Opo, Director, bagamat ibinaba na sa alert level 2 ang Mayon, maaari pa rin po bang magkaroon ng biglaang pagtaas ng volcanic activity? Ano po yung mga senyales na patuloy ninyong minomonitor, sir?
0: Yes po, pwede pa rin po. Ang alert level 2 does not mean na tapos na yung activity ng vulkan. Ibig sabihin nito ay nasa moderate level of unrest pa rin ng Mayon at may possibility pa rin na tumataas, tataas yung activity. Kaya kami naman, tuloy-tuloy yung 24/7 monitoring natin. Minomonitor natin ang volcanic earthquake, sulfur dioxide emission, ground deformation, yung crater activity, yung thermal activity at iba pang mga volcanic parameters. So kapag may significant changes sa mga ito, agad naming i-assess ang sitwasyon at maglalabas kami ng updated na advisory kung kinakailangan.
2: At ngayon nga pong tag-ulan, Director, may epekto po ba ang malalakas sa pag-ulan sa mga panganib sa paligid ng Mayon tulad nga po ng lahar o pagguho ng volcanic materials kahit nasa alert level 2 na po ito?
0: Yes po, kahit nasa alert level 2 na Mayon, may panganib pa rin ang lahar at sediment laden flows, lalo na kapag may torrential or continuous rainfall. So ang malakas na ulan ay pwedeng maanod yung or ma-remobilize yung mga volcanic materials natin na nasa the resist ng vulkan. So right now, meron natin close to 90 million cubic meters of volcanic materials na nasa the resist ng vulkan. And again, kapag continuous at torrential rainfall, pwede itong ma-remobilize as bahars.
1: Opo, sir. Mensahe at paalala niyo lang po sa ating mga kababayan sa Mindanao at sa Bicol Region at pati rin sa mga ibang lugar na may mga bulkan at nagkaroon ng lindol kamakailanman, sir. Mensahe niyo po.
0: Okay, so again, para sa ating mga kababayan, we have to accept the fact that you're part of the Pacific Ring of Fire, so every now and then we will be jolted by earthquakes, so meron din mga volcanic eruptions. So, pinapayuhan natin na maging vigilant yung mga kababayan natin living around active volcanoes. Huwag po silang pumasok inside the 6-kilometer permanent danger zones. And kapag may lindol naman, again, reiterate ko lang, if there's a strong shaking, we do the duck cover and hold. And then once the shaking stops, mag-evacuate sila quietly and dapat kalmado towards an open space.
2: Alright, on that note, maraming salamat po sa inyong oras at sa impormasyon. FIVOX Director Dr. Teresito Bacolcol. Samantala, sa puntong ito, humingi na rin tayo ng update kay Undersecretary Albert mula sa National Nutrition Council. Yusik Albert.
1: Malusog na hapon na Joshua.
2: At ngayon, National Breastfeeding Awareness Month po. Ano po ang tema ngayon taon at bakit po mahalagang patuloy na hikayatin ang mga ina mag-breastfeed sa kanilang mga sanggol?
1: Yes, Joshua, no? So patuloy pa rin tayo kahit natapos yung Official Nutrition Month noong July. Ngayon naman po, Breastfeeding Month. Ang tema po natin ay One Breastfeeding Philippines, Yakap Hakap. Breastfeeding for a sustainable start in life, strengthening what works. Siguro yung pinakamalaking salita dito o yung pinakamalalim na Tagalog na ako mismo tinanong ko, ano ba ibig sabihin ng hakab? So Joshua, yung hakab sa English ay latching. Mm-hmm. Sa mga nanay po na nagpapasuso, ito po yung laro na sa mga first timers. Importante ho kasi na pag hinawakan nyo yung sanggol, nakikita natin sa screen ngayon, no, yung parang illustration, hindi po pinupwersa yung baby or kukurut-kuritin. Hindi ho ganun yun. Meron pong sequence yan. Usually nilalapit dun po sa utong. Tapos vertical niya siya almost close to the breast at yayakapin po siya. Mm-hmm. Tapos natural po yung reflex. Importante yun, Joshua, kasi pag hindi maganda yung latching on na sinasabi, okay, yung pagkapit, hindi po nakakakuha ng gatas at na-frustrate yung bata, iiyak-iyak siya, at saka si mommy rin kasi baka isipin ni mommy na wala siyang gatas. Yung pala, hindi lang tama yung latching.
2: Okay, yung hakab.
1: Yes.
2: At ano-ano po ba ang pangunahing benepisyo ng exclusive breastfeeding sa unang 6 na buwan ng buhay ng isang sanggol at paano naman ito nakakatulong maging sa kalusugan po ng ina?
1: Yes, ang ating pong breastfeeding, kaya sinabing exclusive, walang ibang binibigay kundi gatas ng ina mula sa pagkapanganak hanggang sa 6 months. Kasi Joshua, yung tinatawag natin na, lalo na yung pagbagong in the first few hours of birth, yung colostrum na sinasabi. Yung colostrum, yan yung unang gatas ng ina. Yan po ay hitik sa mga nutrients, sa mga kailangan ng bata. At saka na rin dun sa tinatawag ng mga antibodies. Opo, imbis na tuturukan ng karayom yung baby, yun pong panlaban natin, resistensya natin sa mga virus, sa mga bakterya, sa forma ng mga antibodies na lilipat dun sa iniinom na gatas ng bata. Tawag po nun ay passive immunity. Sa ating mga nanay, mahalaga rin po yung pag-maintain ng health natin at yung sa breastfeeding, kasi ang atin pong suso, yung pong mammary glands na sinasabi, maganda rin po na nagagamit siya para hindi nagkakaroon ng infections or inflammation or any problem. So, marami hong benefits ang breastfeeding. Hindi lamang para kay baby, ngunit para pati ganin kay mommy.
2: Alright. And Yusek, marami pa rin pong mga nanay ang nahihirapang mag-breastfeed dahil sa trabaho o kakulangan ng suporta. Ano po ang mga programa o inisyatiba ng National Nutrition Council upang matulungan po sila?
1: Meron po tayong counseling, Joshua. Alam niyo po, sa lahat po ng mga maming nakikinig, yung mga barangay nutrition scholar na nagtitimbang, sumusukat ng bata, may training rin po sila sa counseling on breastfeeding. Pati po yung ating mga barangay health workers, shoutout po sa lahat ng mga BHW at BNS nationwide. Alam po nila yung breastfeeding para yung pag kayo po ay busy sa trabaho, pati yung milk banking, hindi ho komplikado yan. Kung meron kayong refrigerator or may paglalagyan kayong mahihiraman na refrigerator at meron kayong breast pump na hindi naman ho ganun kamahal yun, pwede ho kayong kumuha ng gatas sa inyong spare time para kahit wala kayo sa bahay ay merong breast milk from you papunta kay baby.
2: Okay. Yusek, ano mga sabi mo dun sa mga kumakalat na maling paniniwala o myths tungkol sa breastfeeding? Ano-ano ba itong mga to at paano po natin may papaabot sa publiko ang tamang impormasyon?
1: Siguro isa sa mga sabihin na nating myths, Joshua, no? Yung parang just because walang nakitang gatas pagka nagbe-breastfeed ang baby, sasabihin, nako, wala akong gatas, lipat na lang ako sa bote. Hindi ho ganun yun, no? Maaaring hindi nyo ho nakikita yung patak ng gatas, pero kung tama ho yung latching on, nakukuha ni baby yun. Huwag ho maging frustrated, lalo na ho sa ating mga mommy na first time magkaroon ng anak. Dahil ito po ay pwedeng masolusyonan, tayo po ay kumonsulta again sa ating mga barangay nutrition scholars at sa mga BHW para magabayan po tayo.
2: Okay. At sa ibang usapin naman, Yusek, bumisita po kayo sa isang barangay sa Iloilo City, kaugnay pa rin sa pagpropromote ng nutrition sa grassroots level. Yusek, gaano po kahalaga ang papel ng barangay nutrition scholars? Nabanggit po kanina at barangay health workers sa nutrisyon ng mga mamamayan.
1: Ayun na nga, no? So maayong hapon sa lahat po ng mga taga-Iloilo, nang galing po tayo dyan, no? Earlier this week. Mahalaga yung role ng BNS at saka ng BHW. Ayan nga si, si Tita Irma, naalala ko yung name, si Tita Irma at saka si Miss Karen, sila yung BNS sa barangay Bakhaw sa Manduriaw sa Iloilo City sa pamumuno ni Kapitan Joel Alvarado. So nanandun po kami, surprise visit yung Joshua, sabi ko, wag yung i-anunsyo na bibisitahin sila para makita. Meron silang community garden.
2: Yeah.
1: So maliban sa breastfeeding, maliban sa pagbabakuna, yung BNS at yung mga BHW ay marunong rin magtanim. Yan, nakikita nyo sa litrato ay isang lote, bakanting lote sa gitna ng mismong bayan. Hindi yan sa bukid. Kaya natanong natin kanina kay Yusek Perez ng EA. Yan yung urban and peri-urban farming. Pwede tayong magtanim ng gulay, libre, sariwa, malapit sa atin, nutritious pa.
2: Okay. From NNC's perspective po, gaano po kahalaga itong community gardens pagdating po sa food security at lalo na sa healthy diet?
1: Oh, mahalagang mahalaga yan. Yung mga tanim tulad ng talbos ng kamote, kangkong, yan yung mga nakita ko, alugbati, ampalaya. Nandyan yung mga nutrients na sabi nga nila, yung mga iron, yung mga iba pang mga vitamin C, kung merong mga tanim na citrus o mga kahel. Importante po yan. And yung kakatapos ng Nutrition Month, yung nutrition at kalikasan ating pangalagaan. Sabi nga ni Yusek Perez kanina, pag malapit yung gulay, literal na katabi ng bahay mo, hindi mo na kailangan isakay sa truck, hindi mo na kailangan ilipad, nakakatulong ka pa sa environment.
2: Alright, panghuli na lamang po, Yusek. Ang dahil po natin natutunan, ano po ang paalala at mensahe ng National Nutrition Council sa mga pamilya, employer at komunidad upang mas maging malusog ang mamamayang Pilipino?
1: Bilang breastfeeding month na rin ngayon, Joshua, no, mahalagang paalala po namin sa lahat po, nabanggit nyo yung mga employer, pag meron po kayong mga employees, mga nanay na nursing mothers, mga nagpapasuso, bigyan nyo po sila ng breastfeeding space. Di naman kailangan masyadong elaborate, no, basta may privacy, magandang ventilation, para makapasuso sila. Or, minsan, dagdag ko na rin, dun sila nag-extract ng gatas. Wala sila sa harapan ni baby, kukunin nila yung gatas, ilalagay sa ref, tapos iuuwi. So, malaking tulong po yon, breastfeeding pinggang Pinoy, wag natin kalimutan. Sayang, di ko din nila ngayon.
2: Oh,
1: no? Pero siguro next time dapat yes. Dinadala ko lagi.
2: Well, on that note, maraming salamat, Yusek Albert, sa, as always, siksik na impormasyon na inyong ibinabahagi sa aming mula yan sa National Nutrition Council.
1: Thank you, Joshua.
2: Salamat, Yusek. Sa ibang balita, pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mass graduation ceremony ng TESDA Scholars sa ilalim ng 2025 to 2026 Training for Work Scholarship Program at Special Training for Employment Program Scholarship ni Ilocos Norte 1st District Representative Sandro Marcos. Aabot sa 1,150 ang nagtapos na nagmula sa 23 TESDA accredited institutions sa Ilocos Norte. Bahagi sila ng mahigit 6.1 million na learners na naka-enroll sa iba't ibang TVET programs sa bansa mula Hulyo ng taong 2022 hanggang Hunyo ngayong taon, kung saan mahigit 82,000 sa enrollees ay mula sa probinsya ng Ilocos Norte. Kabilang din sa programa ang pamamahagi ng starter toolkits, tulong pinansyal para sa pagsasanay at graduation certificates. At dito na po nagtatapos ang ating programa sa araw na ito.
1: Samahan ninyo kami ulit sa Lunes para sa mahalagang talakayan at mabilis na aksyon ng pamahalaan. Mula sa National Nutrition Council, ako po si Undersecretary Albert Domingo.
2: Ako naman po si Joshua Garcia para sa Bayan. Sama-sama tayo para sa isa bagong Pilipinas ngayon.
3: This is a public service announcement.
4: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
3: This is a public service announcement.
5: A public service announcement
3: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
6: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
7: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
8: Naggalit sa internet ang fake news.
9: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niya yung tao.
10: What they are doing is creating panic.
7: We say no.
11: Yung paggalat ng fake news. And some of it's dangerous.
12: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
7: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
11: Stop telling us fake news because you're wrong.
7: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
13: What's up, schoolmates? It's time to discover the stories behind the country's rising up-and-coming student athletes. The game starts here sa Campus Sports. Itatampok ang mga outstanding talents sa elementary, high school, and collegiate level from all over the Philippines. Campus Sports. Samahan si Matthew Pacheco every Sunday 2 to 3 p.m. dito sa Sports Radio 918. Campus Sports, where champions are built and greatness begins.
14: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating isasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
15: I-destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
14: Self-protection.
15: Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
14: Seek early consultation.
15: Unang simptoma pa lang katulang ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
14: Support fogging and spraying.
15: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
14: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
16: Mas pinalakas, pinalawak.
17: Radyo Pilipinas.
18: Radyo. Boom.
5: Pacifico Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab. Sports Radio Radyo Pilipinas World Service.
16: Ang tagintig ng FM at lakas ng AM sa iisang himpila.
17: Pinagsanib na puwersa
16: para sa mas malawa,
17: mas maraming mararating
16: at mas maraming maaabot ng impormasyon
5: at serbisyo publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Radyo Pilipinas News Nationwide.
18: Trending issues na pinag-uusapan.
19: World News in 5.
20: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast.
21: Di papahuli sa mahahalagang kaganapan.
22: 66 impormasyon.
23: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
24: Sports Radio 918.
25: Radyo Magazine 1278.
26: At Radyo Pilipinas World Service.
27: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan.
28: Mapapakinggan na
29: sa Capital 104.3 FM.
30: Capital 104.3.
31: Radyo Pilipinas World Service.
32: Sports Radio.
33: Radyo Magazine. Serbisyo Publiko.
34: The AM and FM collab.
35: Sa Capital 104.3 FM.
36: Radyo Pilipinas.
37: Radyo Pilipinas
38: and Capital 104.3 collab.
39: Collab.
40: Bagong Pilipinas para sa bawat Pilipino.
41: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our ideal being Filipino and the transformation of our economy, of governance, of society.
42: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
43: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
44: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at dekalidad.
45: Huwag nating pahirapan ang taong bayan. Bagkus, suklian ang kanilang tiwala ng magalang na panunungkulang.
46: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
47: Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
48: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
49: Good news para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
50: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
49: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
50: From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 dun sa pangalawang SEM.
49: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
51: Sa loob ng maraming taon, libu-libong pamilyang Pilipino ang walang maayos na tirahan. Hirap makakuha ng pabahay. Kung meron man, hindi angkop sa disenteng pamumuhay.
52: Iisa ang pangarap ng bawat pamilya, ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang mga pangarap nyo, ang pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Pambansang Pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino.
51: Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan, ligtas at dekalidad.
53: Nakakatuwa makita at makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan.
51: Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development.
54: Ngayon lahat po ng modalities, nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay.
51: Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1-3% ang subsidized interest rate. Para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo.
53: Yung mga kulang na bahay ay gagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng pabahay ay gagawin natin.
51: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang disente at sariling tirahan. na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino.
0: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa nag-iisa, nauna, at walang kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio, 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod. Lunes hanggang Linggo, sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio, 918 AM, where sports is great and up to date.
1: Athletic type ka man o fan ng mga palaro, ready your ears. Dahil PSC Hour is back. Ipapasa at ibibigay sa inyo ang mga latest sporting events sa buong bansa. PSC Hour. Kabising ang Philippine Sports Commission, iisa-isahin ang mga tournament, sports activities, at development programs sa mundo ng palakasan. PSC Hour. Sports for all ang goal natin dito. Pro, amateur, at kahit mga enthusiasts, para sa atin itong lahat. PSC Hour sa Sports Radio 918.
2: Magandang araw sa ating lahat. Maulan na araw ng Biyernes, pero nandito pa rin po tayo para magbigay ng serbisyo kung ang update at ibang mga pagsaludo sa ating Team Philippines, sa ating Philippine Sports, ang ating sinusubaybayan. Parati pong iyan ang aming hatid sa inyo sa lingguhang programa ng ating National Sports Agency, ang Philippine Sports Commission o PSC. At katuwa nga po dito kami sa Presidential Broadcasting Service, ang DCSR Sports Radio. Ngayon po nasa Sports Radio live stream tayo, no, dahil meron tayong problema doon sa ating original na page, pero sana nagkakaugnayan tayo. Samahin niyo po kami isang oras ng balitaan at sabihin natin talakayan patungkol sa ating Philippine sports ang aming hatid sa inyo. Sa araw po na ito ay malayo-layong lugar ang ating itatampok. Isa sa mga partners ng ating PSC, yan po ay sa Mindanao Region, ang Lanao del Norte. Ang provincial administrator nila ay makakaugnay natin mamaya, si Sir Lindon Calica. Ito ay patungkol nga po doon sa Memorandum of Agreement ng ating PSC at ng Lanao del Norte. Siguro mga 2 weeks o more than 1 week ago. Pero syempre, andyan din yung mga balita natin sa mga huli pa ng mga local government unit na nakapartner o yung ang formal na yung partnership, ika nga, na nalagdaan with the Philippine Sports Commission, ORMOC. Okay, sa Leyte, napuntahan ang ating PSC, mamaya hayaan natin na si Chairman John Patrick Pato Gregorio ang magbalita sa atin kung ano naman ang napakaganda na kasunduan at syempre ano naman ang offer ng LGU ng ORMOC para pa rin po idugtong sa mga programa ng ating Philippine Sports Commission. Pero syempre sa unang bahagi, hindi mawawala ang ilan pa sa mga updates sa mismong opisina ng ating Philippine Sports Commission dito sa Rizal Memorial Sports Complex, yung mga tanggapan ng mga commissioners, tapos syempre tanggapan ni chairman, at hindi rin po natin kakalimutan ang pagsaludo sa mga naging accomplishment ng ating mga Pilipinong atleta this whole week. So yan ang hatid sa atin ng Integrated Communications and Events sa pamagitan ni IZ Almasan. So kaagad tayong dadako sa ating PSC update.
1: Free zone to. Kaya everybody, sali na kayo. PSC Hour sa Sports Radio 918.
3: Magandang hapon po sa inyong lahat. Muli ako si IZ Almasan mula sa ating Philippine Sports Commission. Maghatid ng mga latest updates from our Team Philippines and as well as our National Sports Agency. At ito nga pong hapon, no, ay marami tayong mga iba balita, no, mga maraming kaganapan po ng ating chairman and as well as the achievements po from our Team Philippines. At ito na nga po, no, ang ating athletes' achievements. For our first Filipino achiever, that's none other than our Filipina tennis standout, Alex Ayala, who won her first ever WTA Tour title at the WTA 500 2026 Mubadala DC Open after staging a phenomenal comeback, defeating world number 3 Jessica Pegula with 4-6, 6-4, and 6-0. Ayala displayed amazing determination and kept her composure during the continuation of the suspended finals match, surviving a grueling 3-set match. This milestone marks another historic moment of Alex. This is why millions of Filipinos here in the Philippines set alarms just to witness this brilliant moment of Ayala's victory. Maraming salamat and congratulations po sa ating tennis star, Alex Ayala. Moving on naman po, we have here our Filipino professional golfer. Congratulations po no kay Justin Kiban for successfully battling through pre-qualifying and Monday qualifying to punch his ticket to the Rocket Classic at Detroit Golf Club. This marks Kiban's second ever career appearance on the PGA Tour stage, joining Rico Hoey, and they are ready to show the world what Filipino golf is all about. Patungo naman po sa athletics, we have here Filipino pole vault star EJ Obiana who secured the top spot on the podium at the first international pole vault meeting in Germany. Obiana dominated the men's division after clearing 5.76 meters on his very first attempt, besting a competitive 10-man international feed. And shout out naman kay Jomari Ebueza, congratulations for bringing home the third place finish in the men's longboard division at the 2026 Lexus US Open of Surfing in Huntington Beach, California. The other Filipino surfer who also made it into the top 10 is Rogelio J.R. Esquivel Jr., who secured an impressive 9th place finish overall in the men's longboard division. And after winning up with the women's world 8-ball title, Pinay Q-star Cheska Centeno fondly remembered her late mother and dedicated her hard-earned victory to her. Centeno ruled the 2026 Oneida WPA Women's World 8-Ball Championship in Wisconsin, USA by overcoming former world champion Kelly Fisher, making her a 3-time world champion. She is now in Rome for the World 10-Ball Championship and the Mixed Doubles alongside fellow Pinay champion Rubilin Bingkai Amit. And another history nga po was made in Tokyo by none other than our Philippine Women's National Lacrosse Team, who has officially concluded a historic debut at the 2026 World Lacrosse Women's Championships in Tokyo, Japan, capturing their first ever World Championship win and securing an incredible 10th place finish overall. The team dominated the field with an unforgettable 11-5 victory over the Czech Republic, proving that the Filipina spirit belongs on the global stage. This historic milestone cements an incredible debut tournament run. Again, congratulations po no sa ating mga atleta and to the Philippine Lacrosse Association. And last but not the least po sa ating roster of achievements, the Philippine Trail Running Team are once again hailed as the overall champion of the 2026 Southeast Asia Trail Running Cup in Indonesia. A showcase of masterclass and dominance against 8 other countries, the national team topped the competition with 24 medals, that's 11 golds, 6 silvers, and 7 bronze medals, surpassing their previous output and makes them back-to-back champions. With this latest victory, our national team is now eyeing for a podium finish for the upcoming Asia-Pacific Trail Running Championships in China. At yun na nga po no, ang mga updates natin sa ating mga Filipino athletes at para nga po masubaybayan ang kani-kanilang mga achievement ay patuloy lamang po tumuto sa aming mga official social media pages for their updates. And for the previous engagements naman po ng ating komisyon, nagpunta nga po ng Siargao ang ating chairman together with the PSC delegation and dito nga po ay kanilang binisita ang Siargao to inspect the venues for the upcoming WSL Championship Tour to be held there. Preparations are now in full swing as the Philippines gets ready to welcome the World Surf League Championship Tour, Philippines Pro, presented by the PSC to the world-famous waves of Siargao. With excitement building, PSC Chairman Gregorio, together with NEA Administrator Antonio Mariano Almeida, CHESA COO Mark Lapid, Sharelco GM Congressman Sergio Dagoo, DPWH Regional Director Sabeniano Calyao Jr., General Luna Mayor Johnson Sahulga, and Vice Mayor Romina Sahulga, with the strong support of Governor Lyndon Barbers, conducted an ocular inspection at Cloud 9 to ensure every detail is ready for this historic event. The PSC and the provincial and municipal LGU are revitalizing the iconic Cloud 9 Surfing Tower while laying the foundation for a future regional training center for water sports, a lasting legacy that will serve generations of Filipino athletes. At the same time nga po, no, the National Electrification Administration and Sharelco are reinforcing the island's power infrastructure in time for the event. Department of Public Works and Highways is upgrading key roads and lighting, while CHESA has established its first aid stations across General Luna, ensuring Siargao is ready to welcome the world during this tournament. Kinabukasan nga po, no, sa Siargao trip na ito, the PSC joined the Municipality of General Luna in celebrating its 97th founding anniversary at the Municipal Gymnasium in Surigao del Norte. Fresh off an action-packed inspection, PSC Chairman Gregorio, the National Electrification Administration Administrator Antonio Almeida, together with Sharelco GM Dagoo, General Luna Mayor Sahulga, and Vice Mayor Sahulga, shared inspiring remarks celebrating the town's progress and its pride in hosting one of the world's most prestigious events. Dito nga po, no, ay sinabi ni Chairman na Siargao is the skateboarding and surfing capital of the Philippines, telling the world with pride that this is the best surfing destination on earth. Ito nga po ay with strong support of Presidential Son Vincent Vinny Marcos, the island's most passionate advocate and ally. Isa pa nga pong update dito sa naging Siargao trip ng ating chairman ay nangyari nga po, no, sa Barangay Tigasaw. Dito nga po ay bumisita si Chairman Gregorio and met with children alongside professional longboard surfer Ikit Agudo and Mr. Angelo Philip of Surf and Skate with a Mission. The faith-based youth ministry utilizes board sports for mentorship and discipleship. Currently, the children rely on donated second-hand boards, including a fully customized skateboard built specifically for downhill riding. Habang nangyayari nga po yan, no, nitong Sunday naman po, under the theme of building clean sport communities, the Philippine National Anti-Doping Organization successfully launched its inaugural Regional Anti-Doping Education Program, or ADEP, in Cebu, from July 31 to August 1. This marks a significant milestone in expanding anti-doping education across the country and reinforces the Philippines' commitment to promoting clean sport at the grassroots level. Nagkaroon nga po tayo dito, no, ng over 300 participants para sa two-day program na ito, kung saan nga po ay tinalakay nila ang mga fundamentals of anti-doping, the rights and responsibilities of our athletes, and as well as the anti-doping control process. Kasama nga po dito, no, ang ating PSC Commissioner Edward Haiko together with Cebu City Sports Commission Chair Dr. Ruel Dejano and Finado Head Dr. Alejandro Pineda, who further amplified efforts to cultivate a shared responsibility in promoting and protecting the integrity of sport across the nation. Nitong Monday naman po, the Alas Pilipinas Under 17 Girls Team paid a courtesy visit to the PSC, where OIC Executive Director Attorney Guillermo Iroy extended the agency's full support and encouragement to the girls for their competition at the FIVB Volleyball Girls Under 17 World Championship to be held in Chile from August 6 to 16. Ito nga po, no, ay updates natin sa nakaraang ORMOC trip ng ating chairman together with the PSC delegation. Dito nga po, the PSC proudly shared a momentous occasion with the city government of ORMOC after a successful inauguration and turnover of the newly installed boxing ring at the ORMOC City Sports Complex. At sa kanila nga pong first day, no, dito sa ORMOC City, the City of Beautiful People, the PSC already experienced the warm hospitality of the city led by ORMOC City Mayor Lucy Torres Gomez and latest 4th District Representative Congressman Richard Gomez, PSC Chairman Gregorio, alongside National Academy of Sports Executive Director Francisco Diaz and ABA President Marcos Manalo, together with Karate Filipinas President Richard Lim, toured the clean and scenic city. They visited the sports complex where the athletes and local residents trained at the track oval. Ito nga po ay isa sa mga rising no na major sporting hubs dito sa Pinas. Its modern training facilities and well-appointed dormitories at the complex are highly suited nga po no to become a new regional training center. Dito nga rin po ay nag-launch na rin po tayo ng Larut Sayat program, cemented through a memorandum of agreement between the PSC and Ormoc City, which is now on track to develop a progressive sports community starting from the grassroots level. At yun na nga po no, ang mga naging updates natin sa komisyon for the past week. Muni po on behalf of our PSC Executive Board, led of course by Chairman Gregorio, and our commissioners, Commissioner Edward Haiko, Commissioner Matthew Fitzgaston, Commissioner Olivia Bongku, and Commissioner Walter Torres, ay nagpapasalamat po kami sa inyong patuloy na pagtangkilik no sa aming mga programa and events. At para nga po masubaybayan ang mga kaganapan dito sa ating ahensya, ay you can follow us on our social media pages. For Facebook, that's Philippine Sports Commission with the blue check. For Instagram, that's @phil.sportscommission. For our X account, that's @psc_gov. And for our YouTube, we have there a channel as well, that's Philippine Sports Commission. And for the official updates and announcements of the agency, ay posted po yan sa ating website, that's psc.gov.ph. Muli po, maraming salamat at magandang araw po sa inyong lahat.
4: PSC Hour, boosting national pride for Filipino athletes. Palakihin natin ang role ng mga Pinoy sa mundo ng sports. PSC Hour sa Sports Radio 918.
2: Thank you very much. Inyo napakinggan ang mga updates mula mismo sa ating commission sa pamagitan ng kanilang PSC Integrated Communications and Events Section, si IZ Almazan. Thank you, and the rest of the group. Di natin papalagpasin pagkakataon na ito para naman sa chairman's report, si PSC Chairman Pato Gregorio, sa isa sa mga pinuntahan niya nga po niyang lugar, at ang mensahe niya. Okay, sa local government unit, at ang kanyang sharing papatungkol po sa pagdugtong ng programa ng ating national government through PSC kasama ng sports tourism dito po sa special na mensahe.
4: Free zone to, kaya everybody, sali na kayo. PSC Hour sa Sports Radio 918.
5: And pinaka-importante to the future Olympians. Kausapin ko kayo, hindi muna as chairman of PSC. Kasi chairman ako ng PSC 13 months pa lang eh. Pero not too many know, I was Secretary General of ABAP for 9 years. Yeah. So bago kasi President Marcos naging president, he was Secretary General, but when I was Secretary General, he was head of the training and sports development program of ABAP. So kami po, Mayor Lucy, Kong Richard, kami ni President Marcos, alam na alam ko ang kwento at buhay ng boksingero. Alam na alam ko talaga, memorize ko talaga. Example number one, Carlo Paalam, silver medalist, Tokyo, from Cagayan de Oro / Bukidnon. Carlo was a very young boy, 13 years old. Naglalakad lang sa kalye ng Cagayan de Oro, namumulot ng basura. And one day, nakita niya, sabi niya, ano ito? Boxing center, Cagayan de Oro. Pumasok siya. Kinabukasan, nagboxing na siya. Ngayon, Carlo Paalam is one of our most distinguished, one of the more prominent, one of the best, di ba, boxers of the Philippines in the Olympics. And iba na ang buhay ni Carlo. Ang buhay ni Carlo, meron na siyang sariling bahay, meron na siyang sariling kotse, at meron na siyang ipon, at meron na siyang malaking allowance from the Philippine Sports Commission. Example number two, Yumir Marshall from Zamboanga. Yumir Marshall was 15 years old when he won the youth world championships. 15 years old. Pag-uwi niya, nag-champion siya, 15 anyo siya, binigyan namin siya, siguro mga 15 years ago to, Marcos, no? Binigyan namin siyang gantimpala, 300,000 pesos. Alam nyo yung 300,000 pesos, inuwi niya sa Zamboanga para simentohin man lang yung bahay niya kasi yung bahay nila lupa lang. That was when Yumir Marshall started as an Olympian. Ngayon, si Yumir Marshall, may sarili ng bahay, may sarili ng kotse, professional fighter, lalaban na naman sa Asian Games. Pag nakabait na niya ang ginto, marami na naman siyang premyo. Last example, para sa mga kababaihan, Nesty Pitesio from Panabo, Davao. 14 years old, 15 years old, every night, tuwing gabi, sasabihin ng tatay niya, dito tayo matutulog ngayong gabi. Alam niyo kung saan? Sa ilalim ng puno. Tinatali lang nila yung tent, tinatali nila sa puno kung saan sila matutulog, kinabukasan ibang bahay na naman, sa ilalim pa rin ng puno. Kasi tent lang ang tinitirahan. Nesty is a bronze medalist in the Olympics, a silver medalist in the Olympics. Siguro apat na ang bahay ni Nesty, siguro tatlo na ang kotse. Hanggang ngayon, hindi pa rin niya alam kung saan siya titira, pero ngayon namimili na lang siya ng bahay. So, why are we here? Because, kaya po kami nandito, dahil unang-una gusto naming magpasalamat kay Mayor Lucy at Cong Richard sa napakagandang ginagawa nila dito sa Ormoc City. You know why they can do it? Because they are sincere, because they are pure, and because they really want to help the youth of people from Ormoc. Kayo, kayong mga kabataan. Para sa inyo to. So, simple lang ang mensahe ni Chairman Patok. Sabi nga ni Kong Richard, para sa inyo to, gamitin nyo ng gusto. Walang aayaw, walang mag-give up, walang mapapagod, walang susuko. Diba? Kasi ngayon pa lang, titingnan lang namin ni President Marcos, ni Kong Richard, at ng mga commissioners yung mata nyo, alam na namin yan kung sino magiging successful. Alam na namin yan. Titingnan lang namin yung itsura nyo dahil nandyan yung dedikasyon nyo. Lastly, alam nyo ba ang gantimpala ng pamahalaan pag nanalo ng SEA Games Gold? Pag nag-gold ka sa Southeast Asia, 350,000 pesos. Magbibigay si Presidente, another 350,000 pesos, 700,000. If you win a gold in the Southeast Asian Games, 700,000. Alam nyo ba ang binibigay ng pamahalaan pag Asian Games, katulad ngayong Nagoya, September, Asian Games, pag nag-commit ka ng ginto sa Asian Games, kung di ako nagkakamali, 4 million lang. Si Presidente nagbibigay din 4 million din. In other words, 8 million pesos. Alam nyo ba ang premyo pag nanalo sa Olympics? Katulad ni Caloyulo at ni Hidilin Diaz, ang PSC nagbibigay 10 million. Ang pamahalaan, 10 million din. Overnight, your life will change. Your family's life will change. Your career will change. It will never be the same again. Ano ang puhunan? Hirap, sakripisyo, training, dedikasyon, di ba? Pagmamahal sa pamilya, pagmamahal sa bayan. Yun lang ang message ni Chairman Pato. Huwag niyo kakalimutan. Mabuhay po kayong lahat.
6: PSC Hour, boosting national pride for Filipino athletes. Palakihin natin ang role ng mga Pinoy sa mundo ng sports. PSC Hour sa Sports Radio 918.
2: Salamat ng marami kay Chairperson Pato Gregorio. At yun po ay sa huling lang binisita na local government unit sa Ormoc City, kina Mayor Lucy, kina Congressman Richard Gomez. Nag-turnover sila noong boxing equipment, at boxing ring doon nga po sa Ormoc, ano, at yun, kanyang kinuwento ang mga panalo ni na Nesty Petesio, ganun din ni na Yumer Marshall at nitong si Carlo Paalam, ano, para ma-encourage din yung mga taga Ormoc, ano, na mag-boxing. So, seemingly interesado sa boxing kasi bago naman ibigay dyan yung equipment ay alam na ng LGU kung anong kagustuhan, ika nga o hilig ng mga kabataan dyan. Mukhang ang Ormoc City ay talagang isang maganda raw modelo para sa grassroots development program at nagbabalak na sa mga susunod na taon ay maidaos dyan ang Batang Pinoy National Championship. Maraming plano talaga ang PSC, ha. Napakaganda naman ng mga venue na naikot din nila at definitely, nagiging venue naman na talagang Ormoc ng iba-iba pang mga sports, lalo ng pandemic, fencing, modern pentathlon, ngayon shooting at iba pa na mga larangan sa sports. Okay, pansamantala tayong magbibigay ng ilang paalala bago tayo dumako pumuli at bumalik dito sa ating talakayan sa Philippine Sports Commission R.
7: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating sasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
8: Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
7: Self-protection.
8: Ito ay pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
7: Seek early consultation.
8: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
7: Support fogging and spraying.
8: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
7: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
9: Curious din ba kayo kung gaano kabilis at kalaki ang tsunami? Kapag nasa malalim na parte ng dagat, umaabot ng 800 kilometers per hour ang bilis ng isang tsunami o halos kasing bilis ng lipad ng isang eroplano. Pagdating nito sa dalampasigan, nasa 40 hanggang 80 kilometers per hour naman ang bilis nito. Parang takbo ng kotse sa kalsada. Kung taas naman ng alon ang pag-uusapan, aabot ng lampas 10 metro ang taas nito o kasing taas ng tatlong palapag na bahay. Imagine that. Kaya, we should take it seriously kapag may tsunami warning sa ating lugar. Oh, ayun, alam mo na ha? Hashtag panatag ang may alam.
10: This is a public service announcement.
11: Sa nararanasan nating matinding init ng panahon, maging ligtas at iwasan ang heat exhaustion at heat stroke. Regular na uminom ng tubig. Magsuot ng light-colored, presko at maluluwag na damit. Siguruhing may sapat na bentilasyon ang inyong mga tahanan. Maligo para mapreskuhan ang katawan. Basahin na malamig na tubig ang balat kapag nagsimulang makaramdam ng pagkahilo o pag-init ng katawan. Kung maaari, huwag lumabas sa mga oras ng pinakamainit na sikat ng araw, partikular sa pagitan ng alas 11 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Kung lalabas naman, ay magdala ng payong, pamaypay o mini fan, face towel, at huwag kalimutan ang inuming tubig. Kapag nakaramdam ng pagkahapo, matinding pagkahilo, panghihina, o may kakilalang nawalan ng malay dahil sa init ng panahon, agad na magtungo at humingi ng tulong sa pinakamalapit na health facility sa inyong lugar.
10: This is a public service announcement.
12: Public service announcement
10: from PBS, Presidential Broadcast Service, at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
13: Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi
12: dagdag pasanin.
14: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
15: Free zone to. Kaya everybody, sali na kayo. BSC Hour sa Sports Radio 918.
2: Okay, balik po tayo dito sa ating lingguhang programa ng ating National Sports Agency, ang Philippine Sports Commission. Hindi ba't nung nakaraang linggo ay naibida natin dito yung pagdalaw ng ating PSC dyan sa Lanao del Norte, ano? At naipakita din natin yung ilang mga litrato ng kanilang facilities, tapos nabanggit din ni Chairman yung mga malalaking plano doon. Kaya sa araw po na ito ay ating bibigyan ng detalye, di ba, yung kung ano mang kasunduan yan, tapos kung ano talaga yung overall plan and goal mismo ng local government o kaya definitely the government, okay, provincial government, I mean, ng Lanao del Norte sa larangan ng sports. Pinagdudugtong sports and tourism, yan din po ay dugtunga sa national program ng ating Philippine Sports Commission. So, tayo ay kakausap sa isa po sa mga pinakamataas na opisyales ng Lanao del Norte at yan ay mula sa kanilang probinsya, ano, siya ay ang provincial administrator. Maya-maya lamang makakaugnay natin si Sir Lindon Calica ng Lanao del Norte. Patagal na panahon na ako'y nakabasita sa Lanao del Norte, probably mga 2007 or 2008. So, ganun na katagal yun. Halos 20 years, ano, narating ko na rin yung tubod nung kami ay nag-cover ng Philippine Olympic Committee festival, okay, POC Sports Festival, panahon pa ni na Chairman Robert Aventajado, yung mga taon na iyon na nakapunta kami sa malayong lugar, magandang lugar at tunay na malawak talaga ang kanilang field, ang kanilang complex. Pero simula nga noon, napakarami ng pagbabago. At ito na nga po, pinuntahan na ng ating national agency at yun na, may kasunduan para mas marami pa definitely tayong atleta na ma-discover, ma-produce, di ba? Tapos mas malaki yung pagpipilian ng national team natin. Tapos yung maganda din naman nilang facility ay tunay na mapakinabangan. Pwedeng gawing training center, training camp, at syempre venue mismo ng national at international na mga kompetisyon. Ganyan naman eh, hindi na siya magsisilbing white elephant, di ba? Nung mga unang panahon eh maraming venue sa ibang probinsya, lalo na kapag naidaos na ang palaro o kaya ano pa ba ang prisa, pero pag iniwanan na, hindi na magamit, di ba? Pero ito hindi. Dahil nga meron ng ugnayan si PSC at ang malalayong lugar na ito, okay, napapagdugtong ang programa ng national at programa din po ng iba-iba na mga probinsya. Kaya standby lang tayo ha. Standby lang tayo kay Lanao del Norte Provincial Administrator Lindon Calica. Okay, bigla siyang nawala. Nawala saglit, masyado yatang busy si sir, okay? Nung isang araw natin nakaugnay siya at ito na nga, mahina yung net. Kapag mahina ang net, meron ba siyang photo? Tapos lagyan natin siya ng sound para lang makausap at matuloy. Kasi ang ganda ng kanilang venue, ang ganda ng programa na meron. Na yun na nga, kaya nga nahikayat ang PSC na bisitahin sila. At yun na, gagawin na sila, magiging isa sa mga regional training hubs ng ating bansa. Okay, so titingnan natin, setting up na ngayon with Lanao del Norte, okay, Provincial Administrator Lindon Calica. Thank you so much, Miss Isay, okay, na tumulong din sa atin para makaugnay din si Sir Lindon at ganun din ang ating kaibigan sa PSC, si June Navarro, okay, kasi naging interesado talaga tayo dito sa nadalaw na probinsya ng ating Philippine Sports Commission. So, ganda ba naman ang kanilang facility dyan po sa Mindanao Civic Center Sports Complex sa Tubod, okay, Lanao del Norte, no? Ang Lanao naman, mga marami nang na-host ng mga sporting events ng mga nakaraan. Kaya lang, ang alam ko, magandang renovation eh, at malawak na renovation ang kanilang ginawa pa. So, mas talagang mas maganda ngayon, di ba? At ready na para mag-host ng kung ano-ano pa ng mga international competitions. And syempre pa, unahin muna yung local competitions. Okay, so eto na. Tayo nagagalak na makasama. Lanao del Norte, Provincial Administrator Sir Lindon Kalika dito po sa Philippine Sports Commission R program. Hello, magandang araw po.
12: Po ma'am, magandang araw. And sa lahat po ng nanonood po, ng program niyo po. Good afternoon.
2: Yes, magandang araw po. Okay, sana makita natin siya sa screen. Sige. Okay, i-landscape natin para makapasok tayo sa screen at maging maliwanag yung ating talakayan, yung ating kwentuhan dito po sa lingguhan nating program. Kanina pa nga po natin binabanggit na ang ganda ng Lanao del Norte, lalo na yung Mindanao Civic Center Sports Complex mo dyan sa Tubod. Pero yun na nga po, kumusta po yung pagbisita dyan at ang ating kasunduan with the Philippine Sports Commission, Sir Lindon?
12: Yes, po ma'am. Good afternoon.

0: Store for Android and on App Store for iOS. Maraming salamat po and have a great weekend ahead, mga kaibigan. This has been Aaron Bayato for Sports Radio 918 AM.
1: Balitang malakasan sa mundo ng palakasan. Roundup, Mapareng o Octagon, usapang pajak at sagwan, bawat ikot at pasa ng bola, takbo at karera. Susundan Roundup, heavyweight ng mga sports balita. Magkakaalaman na sinong labang, sinong napag-iwanan, at steady lang. Sports Roundup 918 AM.
2: This is a public service announcement.
3: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod: ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
2: This is a public service announcement.
4: A public service announcement
2: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
5: Dahil sa sunod-sunod na balita ng mga lindol sa bansa, madalas naririnig natin ang mga terminong magnitude at intensity. Pero ano nga bang pagkakaiba ng dalawa? Ang magnitude ay ang sukat ng enerhiya ng lindol. Sinusukat ito gamit ang mga instrumentong seismograph. Samantala, ang intensity naman ay ang sukatan ng epekto ng lindol. Kung gaano kalakas ang naranasang pagyanig at pinsalang dulot nito sa mga tao at istruktura. Magkaibang datos, pero parehong mahalaga. Katuwang ang Radyo Pilipinas, dapat alerto publiko.
6: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.

0: Init ng panahon, maging ligtas at iwasan ang heat exhaustion at heat stroke. Regular na uminom ng tubig. Magsuot ng light-colored, presko at maluluwag na damit. Siguruhing may sapat na bentilasyon ang inyong mga tahanan. Maligo para mapreskuhan ang katawan. Basahin na malamig na tubig ang balat kapag nagsimulang makaramdam ng pagkahilo o pag-init ng katawan. Kung maaari, huwag lumabas sa mga oras ng pinakamainit na sikat ng araw, partikular sa pagitan ng alas 11 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Kung lalabas naman, ay magdala ng payong, pamaypay o mini fan, face towel at huwag kalimutan ang inuming tubig. Kapag nakaramdam ng pagkahapo, matinding pagkahilo, panghihina o may kakilalang nawalan ng malay dahil sa init ng panahon, agad na magtungo at humingi ng tulong sa pinakamalapit na health facility sa inyong lugar.
1: This is a public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service, at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasanin.
3: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
4: Free zone to. Kaya everybody, sali na kayo. BSC Hour sa Sports Radio 918.
5: Okay, balik po tayo dito sa ating lingguhang programa ng ating National Sports Agency, ang Philippine Sports Commission. Hindi ba't nung nakaraang linggo ay naibida natin dito yung pagdalaw ng ating PSC dyan sa Lanao del Norte, ano? At naipakita din natin yung ilang mga litrato ng kanilang facilities, tapos nabanggit din ni Chairman yung mga malalaking plano doon. Kaya sa araw po na ito ay ating bibigyan ng detalye, di ba, yung kung ano mang kasunduan yan, tapos kung ano talaga yung overall plan and goal mismo ng local government o kaya definitely the government, okay, provincial government, I mean, ng Lanao del Norte sa larangan ng sports. Pinagdudugtong sports and tourism, yan din po ay dugtunga sa national program ng ating Philippine Sports Commission. So, tayo ay kakausap sa isa po sa mga pinakamataas na opisyales ng Lanao del Norte at yan ay mula sa kanilang probinsya, no? Siya ay ang provincial administrator. Maya-maya lamang makakaugnay natin si Sir Lindon Calica ng Lanao del Norte. Matagal na panahon na ako'y nakabasita sa Lanao del Norte, probably mga 2007 or 2008. So, ganun na katagal yun. Halos 20 years, ano, narating ko na rin yung tubod nung kami ay nag-cover ng Philippine Olympic Committee festival, okay, POC Sports Festival, panahon pa ni na Chairman Robert Aventajado yung mga taon na iyon na nakapunta kami sa malayong lugar, magandang lugar at tunay na malawak talaga ang kanilang field, ang kanilang complex. Pero simula nga noon, napakarami ng pagbabago at ito na nga po, pinuntahan na ng ating national agency at yun na, may kasunduan para mas marami pa definitely tayong atleta na ma-discover, ma-produce, 'di ba? Tapos mas malaki yung pagpipilian ng national team natin. Tapos yung magaganda din naman nilang facility ay tunay na mapakinabangan, pwedeng gawing training center, training camp, at syempre venue mismo ng national at international na mga kompetisyon. Ganyan naman eh, hindi na siya magsisilbing white elephant, di ba? Nung mga unang panahon eh maraming venue sa ibang probinsya, lalo na kapag naidaos na ang palaro o kaya ano pa ba ang prisa, pero pag iniwanan na, hindi na magamit, di ba? Pero ito hindi. Dahil nga meron ng ugnayan si PSC at ang malalayong lugar na ito, okay, napapagdugtong ang programa ng national at programa din po ng iba-iba na mga probinsya. Kaya standby lang tayo ha. Standby lang tayo kay Lanao del Norte Provincial Administrator Lindon Calica. Okay, bigla siyang nawala. Nawala saglit, masyado yatang busy si sir. Okay, nung isang araw natin nakaugnay siya at ito na nga, mahina yung net. Kapag mahina ang net, meron ba siyang photo? Tapos lagyan natin siya ng sound para lang makausap at matuloy. Kasi ang ganda ng kanilang venue, ang ganda ng programa na meron. Na yun na nga, kaya nga nahikayat ang PSC na bisitahin sila. At yun na, gagawin na sila. Magiging isa sa mga regional training hubs ng ating bansa. Okay, so titingnan natin, setting up na ngayon with Lanao del Norte, okay, Provincial Administrator Lindon Calica. Thank you so much, Miss Isay, okay, na tumulong din sa atin para makaugnay din si Sir Lindon at ganun din ang ating kaibigan sa PSC, si June Navarro, okay. Kasi naging interesado talaga tayo dito sa nadalaw na probinsya ng ating Philippine Sports Commission. So ganda ba naman ang kanilang facility dyan po sa Mindanao Civic Center Sports Complex sa Tubod, okay, Lanao del Norte. No? Ang Lanao naman, marami nang na-host ng mga sporting events ng mga nakaraan. Kaya lang, ang alam ko magandang renovation at malawak na renovation ang kanilang ginawa pa. So mas talagang mas maganda ngayon, di ba? At ready na para mag-host ng kung ano-ano pa ng mga international competitions. And syempre pa, unahin muna yung local competitions. Okay, so eto na. Tayo nagagalak na makasama. Lanao del Norte, Provincial Administrator Sir Lindon Calica dito po sa Philippine Sports Commission R program. Hello, magandang araw po.
6: Po ma'am, magandang araw. And sa lahat po ng nanonood po ng program niyo po. Good afternoon.
5: Yes, magandang araw po. Okay, sana makita natin siya sa screen. Sige. Okay, i-landscape natin para makapasok tayo sa screen at maging maliwanag yung ating talakayan, yung ating kwentuhan dito po sa lingguhan nating program. Kanina pa nga po natin binabanggit na ang ganda ng Lanao del Norte, lalo na yung Mindanao Civic Center Sports Complex mo dyan sa Tubod. Pero yun na nga po, kumusta po yung pagbisita dyan at ang ating kasunduan with the Philippine Sports Commission, Sir Lindon?
6: Yes po ma'am, good afternoon again. Oh. It's very successful po and we're very thankful na PSC finally made notice of our sports complex. No, to the effort of Congresswoman Angging, she was able to invite no less than the chairman po ng PSC, si Sir Pato. And together with his team, they came to Lanao del Norte and indeed we were able to show to them our facilities and how ready we are to partner with PSC, no, and other agencies concerning sports.
5: Yes. So generally, what is the partnership initially agreed upon in a way doon po sa visit ni Chairman Pato the other week?
6: Una-una po, nakita po namin yung support nila sa sports. No? They gave us the venue of

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon. Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Oras sa buong Pilipinas. 2 minuto makalipas ang alas 6 na umaga.
0: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Sa ulo ng mga pangunahing balita ngayong umaga, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. pinatitiyak ang pagkakasa ng whole of government approach kontra sa masamang panahon.
0: Headlines.
3: Higit 2,500 pamilya na nanatili pa rin sa evacuation centers dahil sa bagyo at habagat.
0: Headlines.
3: Pangulong Marcos muling tinalakay sa ika-apat na LEDEC meeting ang 24 na priority legislative measures para sa 20th Congress.
0: Headlines.
3: Pagbawi ng alegasyon ng ilan sa tiniguriang Maleta Boys, umani ng samot-saring reaksyon.
0: Headlines.
3: Tiwala ng mga Pilipino sa Estados Unidos at Japan na nanatiling mataas ayon sa Pulse Asia Survey.
0: Headlines.
3: Palasyo, tiniyak na nakahandang tugunan ni Pangulong Marcos ang hinaing ng mga transport group.
0: Headlines.
3: Administrasyong Marcos nakabantay pa rin sa anumang paggalaw sa inflation rate.
0: Headlines.
3: Big time oil price rollback asahan sa susunod na linggo.
0: Headlines.
3: At embahada ng Pilipinas sa Thailand kinumpirmang walang Pilipinong nasaktan sa nangyaring school shooting incident.
0: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
3: Magandang umaga Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at Mega Manila. Ngayon po ay ikawalong araw ng Agosto 2026, araw po ng Sabado. Makasama niyo po ngayong umaga. Ako po si Efraim Gaitos, ang inyong tagapaghatid balita.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: At ngayon sa detalye ng ating mga balita. Pinatitiyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga ahensya ng pamahalaan ng kaligtasan ng mga residente na apektado ng masamang panahon. Ayon kay Communications Undersecretary at Palace Press Officer Claire Castro, naka-full alert ang National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRMC. Ito'y habang ipinatutupad ng ilang ahensya ang proactive measures para maibsan ang epekto ng mga pag-ulan. Mahigpit ding pinatutupad ang proactive measures para maibsan ang masamang panahon. Mahigpit ding ipinatutupad ng preemptive evacuation sa mga lugar na madalas ang pag-ulan at landslide, gayon din sa coastal communities. Kumikilos din ang Metro Manila Development Authority o MMDA habang tiniyak na gumagana ang pumping stations at mobile pumps.
4: Handa na ang mobile pumps at lahat ng 73 pumping stations ay operational na habang isinasagawa ang preemptive pumping upang taasan ang carrying capacity ng mga daluyan ng tubig.
3: Yan ang payag ni Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Mahigit 2,500 pamilya nasa evacuation centers pa rin dahil sa habagat at mga bagyo. May report si Ray Ferrer.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Nasa 2,519 na pamilya o 7,580 individual na lumikas dahil sa epekto ng pinalakas na habagat at mga bagyong Luis at Maymay ang nananatili pa rin sa mga evacuation center. Ayon sa Department of Social Welfare and Development, umabot sa 74,755 pamilya o 261,468 individual mula sa 696 na barangay sa 8 rehiyon ang naapektuhan ng sama ng panahon. Mayroon ding 672 pamilya o 2,206 na individual na pansamantalang nakikituloy sa kanila makamag-anak at kaibigan. Samantala, umabot na sa 5.47 milyong piso ang naipamahaging humanitarian assistance na DSWD sa mga apektadong pamilya. May nakahanda rin ang ahensya ng 6.6 na bilyong pisong halaga na relief resources kabilang ang quick response fund at mga food at non-food items. Bukod dito, 9 na bahay ang naitalang lubusang nasira, habang 83 bahay ang bahagyang napinsala dahil sa epekto ng habagat at mga bagyong Luis at Maymay. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Sa kaugnay pa rin balita, nagpapatuloy ang clearing operation sa ilang bahagi ng Cordillera Administrative Region sa gitna ng epekto ng masamang panahon. Sa panayam ng programang Boses, sinabi ni Office of Civil Defense, Cordillera Administrative Region, Regional Director Albert Mogol na nakabantay din sila sa mga lugar na madalas ang pagbaha. Welcome development din sa opisyal ang bagyang pagtaas ng level ng tubig sa Magat Dam. Kontento naman si Mogol sa pagresponde ng local government units para tulungan ang mga residente.
6: Ako po ay very satisfied sa mga ginagawang kahandaan ng ating mga local government units, no? Yung as far as preparedness is concerned, nakaantabay po yung kanilang mga support system. At ang aking paalala lang po ay palagi po tayo mag-monitor sa mga kaganapan, especially yung mga pagbabago po ng panahon.
3: Si Office of Civil Defense, Cordillera Administrative Region, Regional Director Albert Mogol.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Mahigit 3,000 barangay sa Region 1 nanganganib sa baha at landslide. Mula Radyo Pilipinas Tayug, narito ang ulat ni Mildred Coquia.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
7: Aabot sa 3,110 barangay sa Ilocos Region na ang kabilang sa mga lugar na may banta ng pagbaha at pagguho ng lupa dulot ng inaasahang tuloy-tuloy na pag-ulan ayon sa Mines and Geosciences Bureau Region 1. Batay sa rain-induced landslides and flooding advisory ng MGB, epektibo mula August 7 hanggang 10, kabilang sa mga lugar na dapat magingat ang mga komunidad na may mataas na posibilidad ng rain-induced landslide at pagbaha. Sa datos ng ahensya, sa Pangasinan, nasa 145 barangays ang may very high hanggang high susceptibility sa landslide, habang 241 barangays ang may moderate susceptibility. Para naman sa pagbaha, 423 barangays ang may very high susceptibility, 1,148 barangays ang high susceptibility, at 1,028 ang moderate susceptibility. Pinayuhan ng MGB ang publiko, lalo na ang mga residenteng nakatira sa mabababang lugar, tabing ilog at paanan ng bundok, na manatiling mapagmatsyag sa lagay ng panahon at sumunod sa mga abiso ng LGU. Hinihikayat din ang mga residente na maging handa sa agarang paglikas kung kinakailangan. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayub, Pangasinan.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Kanselado ang biyahe na ilang mga barko sa iba't ibang pantalan sa bansa dahil sa epekto ng habagat. Ayon sa Philippine Ports Authority, kabilang dito ang mga biyahe ng barko sa Batangas, Mindoro, Bohol, Palawan at Western Leyte, Biliran. Ang mga biyahe ng mga fast craft sa rutang Batangas-Puerto Galera, mga biyahe ng Montenegro Shipping Lines, Starlight Ferries at lahat ng fast craft vessels sa Port of Calapan. Kanselado rin ang mga biyahe mula sa Puerto Galera, Abra de Ilog, San Jose, Getafe, Hagna, Culion, Coron at Maasin. Nilinaw naman ng Philippine Ports Authority na hindi ito ang nagkakansela ng mga biyahe. Automatikong nakansela ang mga ito kapag nagpatupad na ang Philippine Coast Guard ng no sail policy o kapag nagpasya ang shipping lines na kanselahin ang kanilang biyahe para sa kaligtasan ng mga pasahero.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Sa iba pang balita, nakapag-aabot na ang Department of Social Welfare and Development o DSWD ng 328 million pesos na halaga ng tulong pinansyal, food at non-food assistance sa 7 buwan nang nananatili sa evacuation centers dahil sa pag-aalboroto ng Bulkang Mayon. Ayon sa DSWD, 314 million pesos ang ibinigay na tulong, kasama ang 14 million pesos mula sa mga local government units at iba pang partner agencies. Sa naturang halaga, 135 million pesos ay ginamit para sa food at non-food items, habang ang 179 million pesos ay para sa early recovery programs. Bukod dito, namahagi rin ang DSWD ng 166,000 na family food packs at 1,400 ready-to-eat food boxes sa mga apektadong pamilya. Nasa 1,053 psychological support interventions din ang naisagawa ng kagawaran. Samantala, nakauwi na sa kanilang tahanan ng ilang bakwit makaraang ibaba sa Alert Level 2 ang Bulkang Bayon.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Sa iba pang pangunahing balita, tinalakay ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa ikaapat na Legislative Executive Development Authority Advisory Council o LEDAC meeting ang 24 na priority legislative measures para sa 20th Congress. Ginawa ang pulong noong Huwebes kahit sinuspinde ang pasok sa mga tanggapan ng gobyerno dahil sa masamang panahon. Ayon kay Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro, inaasahan ng gobyerno na maipapasa ang priority bills bago matapos ang June 2027. Kabilang sa mga prioridad ang Anti-Political Dynasty Law, Partyless System Reform Act, People's Freedom of Information or Right to Information Act at ang pag-amyenda sa Bank Deposits Secrecy Law o BRITE Act.
0: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Nilibot ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Governor Roque B. Ablan Senior Memorial Hospital sa Lawag City, Ilocos Norte upang inspeksyonin ang bagong dialysis center, pediatric ward at obstetrics and gynecology ward. Ginamit din ang Pangulo ang pagkakataon upang personal na kumustahin ang kalagayan ng mga pasyente at mga serbisyong ibinibigay ng ospital. Kung matatandaan, pinalalakas ng pamahalaan ang mga pampublikong ospital upang mailapit ang dekalidad at abot kayang serbisyong pangkalusugan sa mga Pilipino. Layan din ng gobyerno na palawakin ang kapasidad ng ospital sa pamamagitan at ng pagtatayo ng bagong main building na mayroong 150-bed capacity. Ito ay upang mas marami pang pasyente mula sa Lawag City at mga karating bayan ang mabigyan ng dekalidad na serbisyong medikal.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Personal ding inspeksyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga nasirang bahagi ng Batak Public Market kasunod ng mapaminsaling sunog na sumira sa pangunahing gusali ng pamilihan noong Hulyo. Sa kaganapan, sinaksihan ng Pangulo ang pamamahagi ng 20,000 pesos na tulong sa 128 na apektadong stall owners. Ipinagkaloon din ng Pangulo ang 150 million pesos na Local Government Support Fund o LGSF Special Allotment Release Order para sa rehabilitasyon ng pamilihan. Bahagi ito sa ganap na suporta ng administrasyon sa pagbangon ng maapektadong negosyante at manggagawa ng Batak Public Market. Nangako ang Puno Ekotibo na patuloy na ang pagbibigay ng tulong sa kabuhayan ng maapektadong stall owners at paglalaanan ng pondo para sa pagtatayo ng mas moderno, mas ligtas at mas matibay na pampublikong pamilihan.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Sa iba pang balita, kinumpirma ng Department of Labor and Employment o DOLE na nagkasundo na ang mga employer at mga grupo ng mga manggagawa na ipatupad ang 85 pesos wage minimum wage hike sa Metro Manila. Ayon kay Labor Secretary Francis Tolentino, ito ang napag-usapan sa pagpupulong ng mga employer at mga manggagawa. Bukod dito, sinabi ni Tolentino na nagkaisa din sila na ipanawagan sa korte na alisin na ang ipinatutupad na temporary restraining order. Sakaling alisin na ang TRO, ipatutupad ang naanya ang wage order para sa mga manggagawa na unang naudlot dahil sa utos ng korte. Samantala, nagpapasalamat naman si Tolentino sa iba pang mga employer na una nang nagpatupad ng wage hike kahit naglabas ng TRO ang korte.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Oras sa buong Pilipinas, 6:15 na umaga.
0: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
8: Radyo Pilipinas is on Viber.
0: Viber.
8: One tap and swipe. Nandyan na lahat.
0: Receive credible news and information.
8: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
0: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
8: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
8: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide, oras sa buong Pilipinas. 16 minuto makalipas ang alas 6 ng umaga, na babahala si House Private Prosecutor at Legal Spokesperson Attorney Jay Tolosa sa naging pahayag ni Vice President Sara Duterte na may bending the law umano sa nagpapatuloy na impeachment trial. Ayon kay Tolosa, ang ganitong pahayag ay maaaring makasira sa tiwala ng publiko sa impeachment court at sa mismong proseso ng pananagutan na itinatadhana ng konstitusyon. Ipinunto din niya na ilang ulit nang ipaniliwanag ang naging proseso sa Kamara at naibasura na rin ng Korte Suprema ang mga petisyong kume-question dito. Sa halip na questionin ang integridad ng impeachment proceeding, sinimok ni Tolosa si Duterte na humarap at direktang sagutin ang mga allegasyon laban sa kanya sa paglilitis.
9: I really find it troubling, the statement and concerning. This sweeping accusation necessarily casts doubts on the integrity of this constitutional process. And it also, not just the process itself, but the impeachment court. And of course, ultimately, the presiding officer, no, who is responsible for the conduct of the proceedings and the rulings being issued. Because if you're saying this bending the law happening here, she's saying that there are unlawful acts being done in these impeachment proceedings that are being tolerated, no, by the impeachment court with the presiding officer. No? I think that's uncalled for.
3: Si House Private Prosecutor and Legal Spokesperson Attorney Jay Tolosa.
8: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Binigyang diin naman ni House Impeachment Advisor at dating Surigao del Sur or Del Norte Representative Robert Ace Barbers na 4 taon na ang lumipas mula nang lumitaw ang issue sa confidential funds. Ngunit sinabi niya na wala pa rin na ipakikitang sapat na mga dokumento upang maipaliwanag ang paggamit ng mga ito. Hirit ni Barbers, mas mainap na maglatag ng ebidensya ang kampo ng Vice Presidente kaysa maglabas sa mga pahayag na umaatake sa proseso ng impeachment.
10: Other than issuing statements that are quote-unquote attacking the process, the integrity of the process being done in the Senate now, it's better that she appears and answer all these allegations. Kasi para tapos na, no? Hindi na tayo humaba. Yun naman ang ating objective. Imagine 2022 pa ito. Hanggang ngayon nga, ARs pa rin, acknowledgement receipts pa rin yung ebidensya, yung kanilang sinubmit na liquidation. It's already 4 years, no? Since the issue came out.
3: Si House Impeachment Advisor at dating Surigao del Norte Representative Robert Ace Barbers.
8: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Sa iba pang balita, naniniwala si dating Surigao del Norte Representative at ngayon House Prosecution Advisor Robert Ace Barbers na nagamit la ang mga tinaguriang Maleta Boys upang siraan ang mga opisyal ng pamahalaan at maging ang ilang miyembro ng House Prosecution Panel. Kaso dito ng pag-recant o pagbawi ng 4 sa 18 Maleta Boys sa kanilang mga naunang salaysay na nag-uugnay sa ilang marataas na opisyal ng pamahalaan sa Money Flood Control Kickback Scheme. Ayon kay Barbers, malino na ipinakikita ng kanilang pagbawi na may naghanda ng kwento at nag-udyok sa kanila na magpakalat ng maling mga akusasyon. Iginit din niya na pinagtitibay ng mga recantation ang kredibilidad ng House Prosecution Panel dahil lumilitaw na bahagi umano ang mga allegasyon ng planong sirain ang impeachment process.
10: Yes, deliberate yan. No? Pinlalo nila yan, nasiraan yung mga nasa likod nitong impeachment na ito. Remember, constitutional duty ng mga kongresista na mag-initiate ng impeachment proceedings, mag-initiate impeachment complaint. At ito'y idadaanin sa proseso na ang tawag natin ay due process, no? Na binibigyan ng pagkakataon ang inaakusahan ng oras para magbayag siya ng counter dito sa mga usaping ito.
3: Si dating Surigao del Norte Representative at ngayon House Prosecution Advisor Robert Ace Barbers.
8: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Inawi ng 4 na dating bodyguards si dating Congressman Saldico ang kanilang allegasyon laban kina Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., dating House Speaker Martin Romualdez at iba pang personalidad. Ayon sa kanila, hindi totoo ang kanilang allegasyon at pumirma lang sila sa naunang joint affidavit kapalit na pangakong tulong pinansyal. Sinabi pa ng isa sa mga dating bodyguard na binabalik bitawin nila ang kanilang pahayag dahil nais nilang mamuhay ng tahimik. Hindi rin ipinakita ng mga ito ang kanilang mukha sa kamera dahil may banta sa kanilang buhay. Samantala, ipresenta nila ang magkakahiwalay na bagong sinumpaang salaysay at pawang mga naka-notarize. Iginiit din ng mga ito na sila mismo ang gumawa at kusang sumulat ng bagong affidavit.
8: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Sa kautay pa rin balita, posibleng si dating House Speaker Martin Romualdez ang nasa likod na pagbawi ng salaysay ng 4 sa 18 dating bodyguards ni dating Congressman Zal Dico. Nabatid na isinama ng ombudsman ang mga pahayag na tinaguri ang Maleta Boys sa gumugulong na investigasyon kay Romualdez. Sa pulong balita, tahas ang sinabi ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na syempre sino pa ba ang may kinabang dyan kapag nagrekantiyan. Sinabi naman ni Remulla na kakasuhan ng 4 na testigong umatras sa kanilang mga salaysay.
11: They'll be charged.
12: What charge, sir?
11: As part of the, we will do it, as part of the accused.
12: It's natural.
11: Kasi nga, kaya hindi sila chinarge. Kasi nga, tumatestigo sila. Pag hindi sila tumestigo, i-charge namin sila. Maku-accuse na sila.
3: Iginit din ni Remulla na kung babawiin ng mga testigo ang kanilang mga salaysay, maaari pa rin silang iharap bilang hostile witnesses at gagamitin pa rin ng ombudsman ang kanilang mga naunang affidavit bilang ebidensya sa korte. Matatanda ang inaakusahan ng tinaguri ang Maleta Boys sa pag-deliver ng mali-maletang pera kina Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., dating House Speaker Romualdez at iba pa. Samantala, naglabas ng pahayag si Romualdez at mariinitong itinanggi ang akusasyon ng ombudsman.
8: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Samantala, giniit ni Senador Ping Lacson na ang pagrekant ng ilan sa mga 18 Maleta Boys sa kanilang mga alegasyon tungkol sa paghatid ng pera gamit ang mga maleta sa ilang personalidad ay nagdulot ng mas marami pang tanong. Binigyang diin ni Lacson na napakarami ng pabago-bagong pahayag ang Maleta Boys sa iba't ibang fora at venues, kaya hindi na alam ng publiko kung alin sa kanilang mga aligasyon ang dapat paniwalaan. Naising malaman ng senador kung ang 4 na nag-recant ay bahagi ng 8 na paulat na nagsumite ng kanilang sworn affidavit sa Office of the Ombudsman. Higit sa lahat, iginit ni Lacson na dapat tukuyin ng mga otoridad ang mga nasa likod ng Maleta Boys at ng kalituhang kanilang nilikha nitong mga nakaraang buwan. Anya, kailangang tugisin at panagutin sa batas ang mga nasa likod ng gulo at confusion na nilikha nila.
8: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Inumpirma ng Department of Foreign Affairs o DFA na may extradition request ang Estados Unidos sa Pilipinas para kay Filipino Church Leader Apollo Quiboloy. Si Quiboloy ang founder ng Kingdom of Jesus Christ. Ikinulong siya mula pa noong Setyembre 2024 dahil sa mga kasong qualified human trafficking at sexual abuse. IKDFA spokesperson Annalene Ratonel in-endorse na sa Justice Department ang extradition request ng Amerika. Welcome naman kay Senator Risa Hontiveros ang kahilingan ng Estados Unidos na ma-extradite si Quiboloy para makamit ang hustisya sa mga krimen na kinasasangkutan nito.
8: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Senadora Loren Legarda kinumpirma ang kanyang medical leave. Senadora na nawagan sa publiko na huwag bigyan ng ibang kahulugan ang kanyang biyahe. Mula Senado, narito ang ulat ni Fasten Shore.
8: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
13: Kinumpirma ni Senadora Loren Legarda na nagfasyon ng medical leave mula August 3 hanggang 5 alinsunod sa rules ng Senado. Sa isang pahayag, sinabi ni Legarda na formal niyang isinumite ang kanyang medical leave at hiniling sa publiko na huwag iugnay ang kanyang biyahe sa mga anyay walang basehang aligasyon laban sa kanya. Giniit din ng senadora na hindi dapat bigyan ng ibang kahulugan ang kanyang biyahe at huwag itong ikabit sa mga paratang na anyay nakakasira sa kanyang reputasyon. Hindi naman na isiniwalat ng senadora ang dahilan ng kanyang medical leave, gayon din ang iba pang detalye tungkol sa kanyang naging biyahe. Una na rin kinumpirma ni Senate Secretary Renato Bantog Jr. ang paghahain ng medical leave ni Legarda. Ang paglilinaw na ito ni Legarda ay kasunod ng naging pahayag ni National Bureau of Investigation o NBI Director Melvin Matibag na umalis ng Pilipinas sina Legarda at kanyang anak na si Congressman Leandro Leviste noong August 2. Ayon kay Matibag, biguring tumalima si Liviste sa sampina na ipinadala ng NBI noong Webes, August 6, kaugnay ng aligasyong sangkot ito sa isang umanoy honey trap na naglalayong bitagin si Executive Secretary Ralph Recto. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Sa iba pang balita, ipinag-uubayan na ng Malacanang sa Ombudsman ang desisyon kung isa sa ilalim o hindi sa preventive suspension si Health Secretary Jose Puhalte. Ito'y kaugnay ng umano'y hindi makatarong ang pagpapatigil sa pagbili ng mga gamot at iba pang supply laban sa tuberculosis. Ginawa ni Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro ang pahayag. Isang reporter kasi ang nagtanong kung nakikita ba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pangailangan mag-issue ng preventive suspension laban kay Puhalte. Ayon kay Castro, wala namang impormasyon ng Malacanang kung nag-usap ang Pangulo at ang kalihim.
4: Nasa jurisdiction na rin po ng Ombudsman kung siya ay kinakailangan na magpataw ng preventive suspension para sa mas malinis na pag-iimbestiga sa naturang reklamo.
3: Si Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
8: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Mas pinagkakatiwalaan pa rin ng mas maraming Pilipino ang Estados Unidos at Japan. Ito'y ayon sa pinakabagong survey ng Pulse Asia. Nakakuha ng good net trust ratings mula sa mga Pilipino ang Japan at Estados Unidos. Samantala, maraming Pilipino naman ang hindi nagtitiwala sa China, Palestine at Iran. Nakuha kasi ng poor net trust ratings mula sa mga Pinoy ang mga nasabing bansa. Isinagawa ang Pulse Asia Survey mula Hunyo 20 hanggang 29. 1,200 Pilipino na edad 18 pataas ang lumahok sa nasabing survey.
8: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Oras sa buo Pilipinas, 6:28 na umaga.
8: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
14: Si Dingdong Dantes po ito. Quiz time muna tayo. Kapag lumindol lang malakas, ano ang dapat mong gawin? Letter A, makipagtulakan at tumakbo agad palabas ng building habang may malakas na lindol? Letter B, tuloy lang sa work. Opo, work po tayo. Opo, tuloy lang. Or letter C, mag-duck, cover and hold kung nasa loob ng matibay na bahay at hihintayin tumigil ang lindol bago lumabas ng building. Kung C ang sagot mo, good job. Duck, cover, hold muna para mailigtas ang sarili sa malakas na lindol. Hashtag panatag ang may alam.
8: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
0: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
8: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Sa pagpapatuloy ng ating balitaan dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide, oras sa buong Pilipinas, 6:29 ng umaga, committed si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tugunan ang mga hinaing ng transport groups sa gitna ng tumitinding taas presyo ng mga produktong petrolyo. Ginawa ni Communications Undersecretary at Palace Press Officer Claire Castro ang nasabing paya. Ito'y makaraang sabihin ng grupong Manibela na pansamantalang ginhawa lang ang expanded fuel discount at limitado ang bilang ng mga accredited na gasolinahan na nagpapatupad ng fuel subsidy program. Ayon kay Castro, sisikaping matugunan ito ng pamahalaan sa lalong madaling panahon. Samantala, umaasa ang Malacanang na makatutulong ang transport sector ang 12 pesos na fuel subsidy na epekto o na epektibo simula Agosto 15.
4: 1,800 na kada linggo ang tulong ng gobyerno or 7,200 kada buwan ang maaari nilang ma-save or kitain sa pamagitan ng fuel subsidy na ibibigay ng gobyerno.
3: si Communications Undersecretary at Palace Press Officer Claire Castro.
8: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Katanggap ng 20,000 pesos na buwanang subsidy ang mga kasalukuyang kalahok sa Public Transportation Modernization Program o mas kilala bilang POV Modernization Program ng pamahalaan. Ayon kay Transportation Secretary Giovanni Lopez, may 1.5 billion pesos na pondo sa ilalim ng programa para tulungan ang mga kalahok na maiwasang mabawi ng bangko ang kanilang sasakyan sa gitna ng pagtaas ng presyo ng langis at iba pang bilihin. Anya, hanggang August 10 ang ibinigay na deadline ng kalihim para makumpleto ang Memorandum of Agreement para sa inisyatibang ito.
15: Sabi naman ni Chairman Bigot, kaya nila ng at least uniform photo 20,000 per month as part of their amortization. Either tulong o yun na po yung amortization nila.
3: Samantala, simula sa Agosto 10, i-wave o hindi muna maniningil ng mga provincial buses na dadaan sa North Luzon Expressway at South Luzon Expressway. Pumayag din ang Paranaque Integrated Terminal Exchange na i-wave ang terminal fee ng mga bus hanggang sa katapusan ng taon.
15: Starting August 10, ang ating pong dalawang toll operators po, no, they're going to waive the toll fee for all provincial buses. Kaya nakiusap tayo sa PITX na ituloy na yung waiver ng terminal fee until end of the year. Again, our profound gratitude to PITX.
3: Transportation Secretary Giovanni Lopez.
8: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Mananatiling suspendido ang fare hike sa mga pampublikong sasakyan. Hindi naman matukoy ni Land Transportation Franchising and Regulatory Board Chair Vigor Mendoza kung kailan magkakaroon ng desisyon sa mga petisyon sa dagdag pasahe. Anya, ito dahil nakadepende ito sa dami o tala ng pagtatanong ng gagawing pagdinig o tagal ng pagtatanong sa gagawing pagdinig. Muling magsasagawa ang LTFRB ng pagdinig sa Lunes sa ugnay ng panukalang dagdag pasahe. Ayon kay Mendoza, kabilang sa mga nakabinbing petisyon ang 2 pisong dagdag pasahe mula Manibela at 10 piso o 10 pesos na fare hike mula sa Piston.
16: You'll see, very fluid pa ho yung aming mga hintings to give everybody the opportunity to ventilate, ask the questions sa gusto nyo marinate, no? At to give everybody the opportunity to be heard.
3: Sa LTFRB Chair Vigor Mendoza.
8: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Nakasundo ang Basis Conversion and Development Authority o BCDA at lokal na pamahalaan ng Capastanlac na magsagawa ng konsultasyon. Ito'y para tiyaking maisasagawa ang PAC-Silica Project sa balanse at responsableng paraan. Ayon kay Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro, nagkita ang dalawang panig upang ipagpatuloy ang pag-uusap tungkol sa plano at layunin ng bubuing PAC-Silica Project ecosystem sa New Clark City sa Tarlac. Sa pulong, sinabi ni Castro na inilatag ng BCDA kung paano makakahikayat ang PAC-Silica ng advanced industries at high value investments sa New Clark City. Gaya din ang mga plano na makatutulong sa mga residente at magsasaka doon.
4: Mula sa BCDA, BCDA and the CAPAS LGU also agreed to continuously pursue joint activities to engage barangays and local communities, provide updates as plans progress, and help residents better understand the proposed development and its potential benefits for CAPAS.
3: Si Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
8: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Ipinapanukala ng isang mambabatas ang mandatory at regular na pag-inspeksyon sa mga proyekto ng Department of Public Works and Highways o DPWH. Sa inihaing panukalang National Infrastructure Inspection and Maintenance Act, sinabi ni Paranaque Representative Brian Yamsuan na kailangang tiyakin ang kalidad at kaligtasan ng mga pampublikong proyekto. Nakasaad sa panukala dapat inspeksyonin ang DPWH projects tuwing ikalima hanggang ikasampung taon matapos mabuo ang isang proyekto. Nakasaad sa panukala na dapat inspeksyonin ng DPWH projects upang tuwing ikalima hanggang ikasampung taon matapos mabuo ang isang proyekto. Ang matutukoy na problema sa pagsusuri ay magiging batayan para sa kinakailangang pagkukumpuni, maintenance o rehabilitasyon.
8: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Naniniwala sila Camarines Representatives Luigi Villafuerte at Mix Villafuerte na mas malakas na ang papel ng mga lokal na pamahalaan o LGU sa pagpapatayo ng mga pampublikong paaralan sa mga liblib na lugar. Ito ay matapos lagdaan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Republic Act 12321 o ang Last Mile and GIDA Schools Act. Ayon sa magkapatid na Villafuerte na kapwa co-author ng RA 12321, papalawakin nito ang access sa edukasyon ng mga mag-aaral na nasa geographically isolated and disadvantaged areas o GIDAS. Sa ilalim ng batas, inaatasan ng Department of Education o DepEd na bumuo at maglabas ng pambansang mapa sa loob ng isang taon na magiging gabay sa pagkaplano, paglalaan ng pondo at pagkapatayo ng mga eskwelahan sa mga malalayong lugar. Binigyang diin din ni Representative Mix Villafuerte na isa itong makabuluhang batas upang hindi na maipagkait ang edukasyon sa mga kabataan dahil lamang sa heograpiya o malayang lokasyon o malayong lokasyon ng kanilang tirahan. Ayon naman kay Deputy Majority Leader Luigi, malaki ang magiging ambag ng mga LGUs sa ngarin ni PBBM para sa basic access sa basic education.
8: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Binigyang diin ni Senate Committee on Labor Chairperson Joel Villanueva ang agarang pagpapatupad ng trabaho para sa Bayan Plan. Ito ay matapos iulat ng Philippine Statistics Authority o PSA ang pagtaas ng bilang ng mga walang trabaho sa bansa. Ayon sa pinakauling datos ng PSA, umakyat sa 2.59 milyong Pilipino ang walang trabaho noong June 2026, katumbas ng 4.9% unemployment rate. Mas mataas ito kumpara sa 2.50 million o 4.8% noong May at sa 1.95 million o 3.7% noong June 2025. Sinabi ni Villanueva na ipinapakita ng mga datos na kailangang pabilisin ang implementasyon ng trabaho para sa Bayan Act. Anya layunin ng batas na magkaroon ng pangmatagalang pambansang estratehiya sa paglikha ng dekalidad at matatag na trabaho. Ito ay para hindi mapilitang tumanggap ang mga Pilipino ng anumang hanap buhay na hindi sapat para masuportahan ang kanilang pamilya. Ayon pa kay Villanueva, ang mataas na gastos sa pagnegosyo ang isa sa mga dahilan ng mabagal na paglikha ng trabaho. Kabilang dito ang mataas na presyo ng langis, system loss charges sa kuryente na ipinapasa sa mga consumer at red tape sa supply chain.
8: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Sa iba pang balita, nakikipag-ugnayan na ang Philippine Coast Guard o PCG sa kaukulang ahensya ng pamahalaan para malaman ang pinagmulan ng na-recover na pira-pirasong bagay sa Cagayan na pinaniniwala ang rocket debris. Ayon kay PCG spokesperson Commodore Noemi Cayabyab, natagpuan ito noong Huwebes sa dalampasigan ng sitio ni Naidi, Barangay Babuyan, Claro, Kalayan, Cagayan. Bahagi niya ito ng pagsisikap ng gobyerno para matiyak ang maritime safety o kaligtasan sa mga karagatan ng bansa. Dahil ni Cayabyab, inilagay ng Coast Guard personnel ang na-recover na bagay sa isang ligtas na lokasyon habang hinihintay ang resulta ng technical assistance ng mga otoridad.
8: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Kumalat na sa 23 bayan ng Iloilo ang peste galing sa sugarcane. Ayon sa Office of the Provincial Agriculturist, nasa 7,021 hectares ng sugarcane plantations ang apektado ng peste sa lalawigan. Kabilang sa mga lugar na malubhang naapektuhan ay ang Anilao, Banate, Dingle, Carles at Batad. Hinimok naman ng mga otoridad ang mga magsasaka na regular na magsagawa ng regular na flood scouting, iwasan ang paglipat ng planting materials mula infested areas, pangalagaan ang natural predators at parasitoids at gumamit ng rehistradong insecticides kung kinakailangan.
8: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Oras sa buong Pilipinas, 6:40 na umaga.
8: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
17: This is a public service announcement.
18: Discipline.
17: is the key.
18: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
17: Kilatisin ang sarili.
18: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
17: Importante rin na ating laging isipin.
18: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
17: Isang mahalagang paalala
18: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
19: This is a public service announcement.
20: Public service announcement
19: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
0: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
8: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Sa pagpapatuloy ng ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide, oras sa buong Pilipinas, 6:42 na umaga. Matamang binabantayan ng pamahalaan ng inflation sa kabila ng pagbaba nito noong Hunyo. Ayon kay Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro, may banta pa rin kasi sa food at energy prices bunsod ng patuloy na tensyon sa Middle East at epekto ng El Nino. Anya, patuloy namang ipinatutupad ng pamahalaan ang targeted measures para maprotektahan ang mga Pilipino at manatiling abot kaya ang mga bilihin.
4: Hindi tayo magsasawalang bahala. Patuloy ang pagmomonitor na ito. At inaasahan po siguro itong second quarter ay medyo ang paggastos ng gobyerno para mas makita ang pagtaas, yung economic growth ay gagawin po.
3: Yan ang pahayag ni Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
8: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas
8: News Nationwide.
3: Sa iba pang balita, positibo ang Malacañang nababawasan ng Estados Unidos ang 12.5% tariff na pinataw sa Philippine exports. Ayon kay Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro, nananatili ang paninindigan ng Pilipinas sa paglaban nito sa forced labor. Ito ay sa pamamagitan ng umiiral na batas at bagong issue na Joint Administrative Order. Anya, sa ngayon, target ng Philippine government na maibaba sa 10% ang tariff rate.
4: Kailangan natin maging optimistic. Kailangan natin ipakita talaga na hindi tayo lumalabag sa batas. Siguro with all the laws that we have and the laws being implemented here in our country, we can say na we can prove them na the accusation that we are into forced labor is wrong.
3: A Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
8: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas
8: News Nationwide.
3: Bumaba ang wholesale electricity spot prices sa spot market nitong Hulyo dahil sa mas mababang demand sa kuryente. Paliwanag ng Independent Electricity Market Operator o IMOP, ang pagbaba ng demand ay bunsod ng pagbuti ng panahon kung saan mas bumaba ang temperatura kumpara noong panahon ng tag-init. Sinabi ni IEMOP Vice President for Trading Operations Engineer Isidro Cacho na malaki ang naging pagbaba ng electricity spot market prices sa Visayas kahit madalas ang yellow at red alert noong summer months dahil sa pagtaas ng demand sa gitna ng supply issues. Inaasahang bubuti pa ang sitwasyon sa gitna ng patuloy na pag-ulan.
8: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas
8: News Nationwide.
3: Sa iba pang pangunahing balita, asahan na ang big time oil price rollback sa mga presyo ng produktong petrolyo sa susunod na linggo. Ayon sa industry players, posibleng maglaro sa 5 piso kada litro ang rollback sa Martes, Agosto 11. Bunsod nila ito ng paghupa ng tensyon sa gitnang silangan, partikular sa pagitan ng Estados Unidos at Iran. Ang pagtaya ay batay sa unang 4 na araw ng kalakalan sa Minoplat, Singapore at Galaw ng foreign exchange o palitan ng piso kontra dolyar.
8: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas
8: News Nationwide.
3: Philippine Commission on Women, pangungunahan ng kauna-unahang Committee on Decorum and Investigation of CODI Summit 2026. May report si Jared Moreno mula Radyo Magazine.
18: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
20: Pangungunahan ng Philippine Commission on Women, PCW, ang kauna-unahang CODI Summit 2026 na layong palakasin ang pagsusulong ng ligtas at gender-responsive na workplaces. Bit-bit ito ang temang tindig babaylan, pag-aabuso'y wakasan na sumasalamin sa tapang, karunungan, integridad at malasakit sa paglikha ng ligtas na working environment. Gaganapin ang summit sa August 13 sa SMX Convention Center sa Taguig, na dadaluhan ang mga kinatawan mula sa government agencies, human resource professionals at gender advocates. Sa panayam ng Radyo Magazine, sinabi ni Senior God Specialist Jansen Micah Fajardo na bibigyan din sa summit ang mga umiiral na batas at mga hamon sa pagpapatupad ng CODI. Ang Committee on Decorum and Investigation o CODI ay mekanismo nagsisiyasat at tumutugon sa mga kaso ng gender-based harassment sa workplace. Naniniwala rin ang ahensya na ang safe space ay hindi lamang pulisiya kundi isang kultura.
21: Ang CODI at ang pagprotekta sa ating mga employees at mga employers, syempre dapat ay hindi lang sa isang oras, no? Dapat ito ay long term.
20: Mula Radyo Magazine, para sa Bagong Pilipinas, ito si Jared Moreno, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
18: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Sa iba pang balita, Embahada ng Pilipinas kinumpirmang walang Pilipinong nasaktan sa naganap na school shooting sa bansang Thailand. May report si EJ Lazaro.
18: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
22: Kinumpirma ng Embahada ng Pilipinas sa Thailand na ligtas at walang nasaktang Pilipino sa naganap na pamamaril sa Debsirin School, Nontaburi, araw ng Biyernes, Agosto 7. Ayon sa Embahada, kabilang sa ligtas ang walong registradong gurong Pilipino na nagtatrabaho sa naturang paaralan. Nagpaabot din ito ng pakikiram may sa mga pamilya ng mga nasawi sa komunidad ng paaralan at sa pamahalaan ng Thailand kasunod ng trahedya. Batay sa ulat ng lokal na otoridad, nagsimula pamamaril bandang alas 10 a 12 ng umaga sa ika-6 na palapag ng Building 5 ng paaralan. Kinilala ng pulisya ang suspect bilang isang estudyante na eskwelahan na umano'y nagbaril din sa sarili matapos ang insidente at nasawi. Patuloy namang minomonitor na Embahada ng Pilipinas ang sitwasyon at nakahandang magbigay ng kinakailangang tulong sa mga Pilipino sa Thailand. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
18: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Oras sa buong Pilipinas, 6:48 ng umaga, inihain ni Senador Cheese Escudero ang Senate Bill number 2387 na naglalayong gawing 5 taon ang termino ng mga opisyal ng barangay at mga miyembro ng Sanggunian Kabataan o SK. Layunin ng panukalang amyendahan ng Republic Act number 12232 o ang batas na nagtatakda ng termino ng mga opisyal ng barangay at SK. Sa kanyang explanatory note, sinabi ni Escudero na mahalagang mapanatili ang katatagan ng pamahalaang barangay dahil ito ang pangunahing unit ng gobyerno sa paghatid ng mga pangunahing serbisyo sa komunidad. Ayon si Senador, ang pagpapaba o pagpapahaba ng termino sa 5 taon ay magbibigay ng mas sapat na panahon sa mga opisyal para maipatupad ang kanilang mga programa at proyekto, mapanatili ang tuloy-tuloy na pamamahala at mabawasan ang pagkakaantala ng mga programa dulot ng madalas na halalan. Dagdag pa dito, inaasahang mabibigyan ng pagkakataon ang mga opisyal na higit na mapagtuunan ng pansin ang paglilingkod sa publiko kaysa sa paghahanda para sa mga eleksyon. Sa ilan ng panukala, layon ding palakasin ang kakayahan ng mga barangay na maisakatuparan ng kanilang mandato sa ilalim ng Local Government Code of 1991 bilang pangunahing unit sa pagpaplano at pagpapatupad ng mga programa ng at proyekto at polisiya ng pamahalaan, gayon din bilang forum para sa pagpapahayag ng saloobin ng mamamayan at mapayapang pagresolba ng mga sigalot sa komunidad.
18: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Nanawagan si Senadora Risa Hontiveros sa Department of Justice o DOJ na agarang isulong at pabilisin ang proseso ng extradition kay Kingdom of Jesus Christ o KOJC founder Apollo Quiboloy sa Estados Unidos para harapin ang mga kasong isinampal laban sa kanya. Ayon kay Hontiveros, matagal lang dapat mananagot si Quiboloy sa mga sinasabing krimen na ginawa nito laman sa kababaihan at mga kabataan. Ipinunto ng senadora na si Quiboloy ay inaakusahan ng human trafficking ng mga kababaihan at kabataan mula sa iba't ibang panig ng mundo at nararapat lamang na managot siya sa mga lugar kung saan naganap ang mga krimen. Bilang chairperson ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality, sinabi ni Hontiveros na personal niyang narinig sa kanilang mga pagdinig ang mga testimonya ng mga babaeng nagsabing sila ay naging biktima ni Quiboloy. Ayon sa mambabatas, ikinagaan ang kanyang loob na hindi lang isa kundi dalawang jurisdiksyon na ang naghahangad ng napanagutin si Kuya Buloy sa mga kasong may kaugnayan sa pang-aabuso sa kababaihan at kabataan. Binigyan din ni Ontiveros na wala nang dapat manatiling impluensya si Kuya Buloy sa Pilipinas dahil ang kanyang patuloy na presensya sa bansa ay nagbibigay anya ng lakas ng loob sa kanyang mga taga-suporta na gipitin at takutin ang mga biktimang naglakas loob magsalita laban sa kanya.
5: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Sa iba pang balita, pinarangalan ng Taguig City Government at ang Maharlika Investment Corporation bilang isa sa top 100 taxpayers ng lungsod. Ang pagkilala ay ginawa sa Taguig City Beacons 2026 Building Bright Partnerships. Ang nasabing pagkilala para sa tax year 2025 ay natanggap ng MIC sa loob ng wala pang dalawang taon mula nang itatag ang opisina nito sa Taguig mula noong huling bahagi ng 2024. Inihayag ni MIC President at Chief Executive Officer Rafael D. Consing Jr. na ang parangal ay patunay na ang korporasyon ay tumatalima sa responsibilidad nito. Pinasalamatan din ni Consing ang pamahalaang lungsod sa paglikha ng isang maayos na kapaligiran para sa negosyo sa baygiit ng patuloy na suporta ng MIC sa mga strategic governance para sa pambansang kaunlaran.
5: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Nagpasalamat ang mga lokal na pinuno ng Butuan kay

0: ang Kongreso, kaya malaking oportunidad ang konsultasyon upang mailapit ang pamahalaan sa mga Butuanon. Ipiniliwanag niyang umaangkop ang programa sa layunin ng lungsod para sa inclusive at smart governance, kung saan nagiging mas mulat ang mga mamamayan sa kanilang mga karapatan kapag nauunawaan nila ang mga batas. Hinimok ni Desiata ang mga residente ng 86 na barangay sa Butuan na aktibong lumahok, magtanong at magbahagi ng kanilang mga lokal na karanasan upang maging gabay sa pagbuo ng mga hinaharap na panukalang batas. Una nang sinabi ni Speaker D na target nilang maabot ang lahat ng probinsya sa buong bansa.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Balita sa Ibayong Dagat, Pacific Ministers nabigong magkasundo para sa tugon sa missile test ng China. Mula Radyo Pilipinas World Service, narito ang ulat ni Jay Arevalo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas
2: Report. Nabigong makabuo ng iisang posisyon ang mga foreign minister ng Pacific Islands Forum matapos ang kanilang pagpupulong hinggil sa magiging opisyal na tugon kaugnay ng kamakailang missile test ng China sa rehiyon. Ayon sa mga ulat, nagkaroon ng magkakaibang pananaw ang mga kalahok kung dapat bang maglabas ng matinding pahayag o pairali ng mas maingat na diplomasya. Iginiit naman ng ilang bansa na mahalagang ipakita ang pagkabahala sa anumang kilos na maaaring magdulot ng tensyon at makaapekto sa seguridad ng rehiyon. Samantala, may mga miyembro namang nagsabi na dapat nang panatilihin ang bukas na komunikasyon sa Beijing upang mapangalagaan ng matagal ng ugnayang pang-ekonomiya at pampolitika. Dahil sa kawalan ng pagkakasundo, walang nailabas na magkasanib na pahayag ang mga ministro. Sa kabila nito, muling iginiit ng mga leader ang kahalagahan ng dialogo, paggalang sa pangdaigdigang batas at mapayapang paglutas sa mga isyong pangseguridad upang mapanatili ang katatagan sa rehiyon ng Pasipiko. Mula sa RP World Service para sa Bagong Pilipinas, ito si Jay Arevalo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas Sports.
0: At sa ating balitang sports, Alex Ayala, magpapatuloy ang kampanya sa National Bank Open sa round of 32 ng women's singles kaharap ang American netter na si Katie McNally mamayang alas 8 ng umaga oras sa Pilipinas. Ang ulat mula kay Team Tapales ng Sports Radio 918.
3: Magpapatuloy ang kampanya ni Alex Ayala sa hardcourt bilang preparasyon sa parating na US Open sa kanyang pagsabak sa round of 32 ng women's singles sa National Bank Open sa Toronto, Canada. Makakaharap ng Philippine tennis sensation si Katie McNally ng USA sa third round ng WTA 1000 event mamang ikawalo ng umaga oras sa Pilipinas para sa puwesto sa round of 16 ng nasabing kompetisyon. Bago ang kanilang tapatan, dinaig ng 25th seed na si Ayala sa round of 64 si American Alicia Parks 6-1, 4-6, 6-2, habang tinala naman ni Katie McNally ang 6th seed na si Linda Noskova ng Czechia 7-6, 6-1. Samantala, nagtapos na ang kampanya ng tambalan nila Ayala at American tennis legend Venus Williams sa women's doubles ng 2026 National Bank Open matapos nilang yumukod kila Lyudmila Samsonova ng Russia at Miyu Kato ng Japan 4-6, 3-6 sa round of 32 ng torneo. Mula Sports Radio, ako si Team Tapales, nag-uulat pa sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Bago ang pagtatapos ng ating programa, binabati natin ng maligayang kaarawan ng aking ina na si Mama Teresa Gaitos, at congratulations din sa aking kapatid na nagtapos na sa kolehiyo na si Jeric Gaitos. Gayun din ang mga nagdidiwang ng kaarawan ngayong araw. Maligayang kaarawan sa inyong lahat. Muli, sa ngalan po ng ating mga nakasama sa ating technical side, kila Engineer Swally Bumatayo, Engineers Arnel Villamor, Engineer Kenneth Nadwa, at gayon din sa BBS News Division sa katauhan naman ni Tommy Reyes. Muli, ako po si Efraim Gaitos, ang inyong naging tagapaghatid balita. Oras sa buong Pilipinas, 6:57 ng umaga.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide. We know you're always on the go. On the go. www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1 and like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
4: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store.
5: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na!

0: Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
1: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
0: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
2: Nagalit sa internet ang fake news.
3: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niyo yung tao.
4: What they are doing is creating panic.
0: We say no.
1: Yung paggalat ng fake news. And some of it's dangerous.
5: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
0: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
1: Stop telling us fake news because you're wrong.
0: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
6: This is a public service announcement.
7: Discipline is the key.
0: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
7: Kilatisin ang sarili,
0: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
7: Isang mahalagang paalala
0: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
8: This is a public service announcement.
9: Public service announcement
8: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
10: Sa loob ng maraming taon, libu-libong pamilyang Pilipino ang walang maayos na tirahan. Hirap makakuha ng pabahay. Kung meron man, hindi angkop sa disenteng pamumuhay.
11: Iisa ang pangarap ng bawat pamilya, ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang mga pangarap nyo, ang pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pambansang pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino.
10: Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan, ligtas at dekalidad.
12: Nakakatuwa makita at makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan.
10: Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development.
13: Ngayon, lahat po ng modalities, nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya, ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay.
10: Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1-3% ang subsidized interest rate para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo.
12: Yung mga kulang na bahay ay gagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng pabahay ay gagawin natin.
10: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang disente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino.
0: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna at Walang Kagaya, your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
14: Athletic type ka man o fan ng mga palaro, ready your ears. Dahil PS...
0: Democracy Hour is back. Ipapasa at ibibigay sa inyo ang mga latest sporting events sa buong bansa. PSC Hour. Kabisig ang Philippine Sports Commission. Iisa-isahin ang mga tournament, sports activities, at development programs sa mundo ng palakasan. PSC Hour. Sports for all ang goal natin dito. Pro, amateur, at kahit mga enthusiasts. Para sa atin itong lahat. PSC Hour. Sa Sports Radio 918.
9: Magandang araw sa ating lahat. Maulan na araw ng Biyernes, pero nandito pa rin po tayo para magbigay ng serbisyo kung ang update at ibang mga pagsaludo sa ating Team Philippines, sa ating Philippine Sports, ang ating sinusubaybayan. Parati pong iyan ang aming hatid sa inyo sa lingguhang programa ng ating National Sports Agency, ang Philippine Sports Commission o PSC. At katuwa nga po dito kami sa Presidential Broadcasting Service, ang DZSR Sports Radio. Ngayon po, nasa Sports Radio live stream tayo, no? Dahil meron tayong problema dun sa ating original na page. Pero sana nagkakaugnayan tayo. Samahin niyo po kami isang oras ng balitaan at sabihin natin talakayan patungkol sa ating Philippine sports ang aming hatid sa inyo. Sa araw po na ito ay malayo-layong lugar ang ating itatampok. Isa sa mga partners ng ating PSC, yan po ay sa Mindanao Region, ang Lanao del Norte. Ang provincial administrator nila ay makakaugnay natin mamaya, si Sir Lindon Calica. Ito ay patungkol nga po doon sa Memorandum of Agreement ng ating PSC at ng Lanao del Norte. Siguro mga 2 weeks o more than 1 week ago. Pero syempre, andyan din yung mga balita natin sa mga huli pa ng mga local government unit na nakapartner o yung ang formal na yung partnership, ika nga, na nalagdaan with the Philippine Sports Commission, ORMOC. Okay, sa Leyte, napuntahan ang ating PSC, mamaya hayaan natin na si Chairman John Patrick Pato Gregorio ang magbalita sa atin kung ano naman ang napakaganda na kasunduan at syempre ano naman ang offer ng LGU ng ORMOC para pa rin po idugtong sa mga programa ng ating Philippine Sports Commission. Pero syempre sa unang bahagi, hindi mawawala ang ilan pa sa mga updates sa mismong opisina ng ating Philippine Sports Commission dito sa Rizal Memorial Sports Complex, yung mga tanggapan ng mga commissioners, tapos syempre tanggapan ni chairman, at hindi rin po natin kakalimutan ang pagsaludo sa mga naging accomplishment ng ating mga Pilipinong atleta this whole week. So yan ang hatid sa atin ng Integrated Communications and Events sa pamagitan ni IZ Almasan. So kaagad tayong dadako sa ating PSC update.
0: Free zone to. Kaya everybody, sali na kayo. PSC Hour sa Sports Radio 918.
14: Magandang hapon po sa inyong lahat. Muli ako si IZ Almasan mula sa ating Philippine Sports Commission. Maghatid ng mga latest updates from our Team Philippines and as well as our National Sports Agency. At ito nga pong hapon, no, ay marami tayong mga iba balita, no, mga maraming kaganapan po ng ating chairman and as well as the achievements po from our Team Philippines. At ito na nga po, no, ang ating athletes achievements. For our first Filipino achiever, that's none other than our Filipina tennis standout, Alex Ayala, who won her first ever WTA Tour title at the WTA 500 2026 Mubadala DC Open after staging a phenomenal comeback, defeating world number 3 Jessica Pegula with 4-6, 6-4, and 6-0. Ayala displayed amazing determination and kept her composure during the continuation of the suspended finals match, surviving a grueling 3-set match. This milestone marks another historic moment of Alex. This is why millions of Filipinos here in the Philippines set alarms just to witness this brilliant moment of Ayala's victory. Maraming salamat and congratulations po sa ating tennis star, Alex Ayala. Moving on naman po, we have here our Filipino professional golfer. Congratulations po no kay Justin Kiban for successfully battling through pre-qualifying and Monday qualifying to punch his ticket to the Rocket Classic at Detroit Golf Club. This marks Kiban's second ever career appearance on the PGA Tour stage, joining Rico Hoey, and they are ready to show the world what Filipino golf is all about. Patungo naman po sa athletics, we have here Filipino pole vault star EJ Obiana who secured the top spot on the podium at the first international pole vault meeting in Germany. Obiana dominated the men's division after clearing 5.76 meters on his very first attempt, besting a competitive 10-man international feed. And shout out naman kay Jomarie Ebueza. Congratulations for bringing home the third place finish in the men's longboard division at the 2026 Lexus US Open of Surfing in Huntington Beach, California. The other Filipino surfer who also made it into the top 10 is Rogelio J.R. Esquivel Jr., who secured an impressive 9th place finish overall in the men's longboard division. And after winning up with the women's world 8-ball title, Pinay U star Cheska Centeno fondly remembered her late mother and dedicated her hard-earned victory to her. Centeno ruled the 2026 Oneida WPA Women's World 8-Ball Championship in Wisconsin, USA by overcoming former world champion Kelly Fisher, making her a 3-time world champion. She is now in Rome for the World 10-Ball Championship in the Mixed Doubles alongside fellow Pinay champion Rubilin Bingkai Amit. And another history nga po was made in Tokyo by none other than our Philippine Women's National Lacrosse Team, who has officially concluded a historic debut at the 2026 World Lacrosse Women's Championships in Tokyo, Japan, capturing their first ever World Championship win and securing an incredible 10th place finish overall. The team dominated the field with an unforgettable 11-5 victory over the Czech Republic, proving that the Filipina spirit belongs on the global stage. This historic milestone cements an incredible debut tournament run. Again, congratulations po no sa ating mga atleta and to the Philippine Lacrosse Association. And last but not the least po sa ating roster of achievements, the Philippine Trail Running Team are once again hailed as the overall champion of the 2026 Southeast Asia Trail Running Cup in Indonesia. A showcase of masterclass and dominance against 8 other countries, the national team topped the competition with 24 medals, that's 11 golds, 6 silvers and 7 bronze medals, surpassing their previous output and makes them back-to-back champions. With this latest victory, our national team is now eyeing for a podium finish for the upcoming Asia-Pacific Trail Running Championships in China. At yun na nga po no, ang mga updates natin sa ating mga Filipino athletes at para nga po masubaybayan ang kani-kanilang mga achievement ay patuloy lamang po tumuto sa aming mga official social media pages for their updates. And for the previous engagements naman po ng ating komisyon, nagpunta nga po ng Siargao ang ating chairman together with the PSC delegation and dito nga po ay kanilang binisita ang Siargao to inspect the venues for the upcoming WSL Championship Tour to be held there. Preparations are now in full swing as the Philippines gets ready to welcome the World Surf League Championship Tour, Philippines Pro, presented by the PSC to the world-famous waves of Siargao. With excitement building, PSC Chairman Gregorio together with NEA Administrator Antonio Mariano Almeida, CHESA COO Mark Lapid, Sharelco GM Congressman Sergio Dagoog, DPWH Regional Director Sabeniano Calyao Jr., General Luna Mayor Johnson Sahulga, and Vice Mayor Romina Sahulga, with the strong support of Governor Lyndon Barbers, conducted an ocular inspection at Cloud 9 to ensure every detail is ready for this historic event. The PSC and the provincial and municipal LGU are revitalizing the iconic Cloud9 Surfing Tower while laying the foundation for a future regional training center for water sports, a lasting legacy that will serve generations of Filipino athletes. At the same time nga po, no, the National Electrification Administration and Xarelco are reinforcing the island's power infrastructure in time for the event. Department of Public Works and Highways is upgrading key roads and lighting, while CHESA has established its first aid stations across General Luna, ensuring Siargao is ready to welcome the world during this tournament. Kinabukasan nga po, no, sa Siargao trip na ito, the PSC joined the municipality of General Luna in celebrating its 97th founding anniversary at the Municipal Gymnasium in Surigao del Norte. Fresh off an action-packed inspection, PSC Chairman Gregorio, the National Electrification Administration Administrator Antonio Almeida, together with Xarelco GM Dagook, General Luna Mayor Sahulga, and Vice Mayor Sahulga, shared inspiring remarks celebrating the town's progress and its pride in hosting one of the world's most prestigious events. Dito nga po, no, ay sinabi ni Chairman na Siargao is the skateboarding and surfing capital of the Philippines, telling the world with pride that this is the best surfing destination on earth. Ito nga po ay with strong support of Presidential Son Vincent Vingy Marcos, the island's most passionate advocate and ally. Isa pa nga pong update dito sa naging Siargao trip ng ating chairman ay nangyayari nga po, no, sa Barangay Tigasaw. Dito nga po ay bumisita si Chairman Gregorio and met with children alongside professional longboard surfer Ikit Agudo and Mr. Angelo Philip of Surf and Skate with a Mission. The faith-based youth ministry utilizes board sports for mentorship and discipleship. Currently, the children rely on donated secondhand boards, including a fully customized skateboard built specifically for downhill riding. Habang nangyayari nga po yan, no, nitong Sunday naman po, under the theme of building clean sport communities, the Philippine National Anti-Doping Organization successfully launched its inaugural Regional Anti-Doping Education Program, or ADEP, in Cebu from July 31 to August 1. This marks a significant milestone in expanding anti-doping education across the country and reinforces the Philippines' commitment to promoting clean sport at the grassroots level. Nagkaroon nga po tayo dito, no, ng over 300 participants para sa two-day program na ito, kung saan nga po ay tinalakay nila ang mga fundamentals of anti-doping, the rights and responsibilities of our athletes, and as well as the anti-doping control process. Kasama nga po dito, no, ang ating PSC Commissioner Edward Haiko together with Cebu City Sports Commission Chair Dr. Ruel Dejano and Finado Head Dr. Alejandro Pineda, who further amplified efforts to cultivate a shared responsibility in promoting and protecting the integrity of sport across the nation. Nitong Monday naman po, the Alas Pilipinas Under 17 Girls Team paid a courtesy visit to the PSC, where OIC Executive Director Attorney Guillermo Iroy extended the agency's full support and encouragement to the girls for their competition at the FIVB Volleyball Girls Under 17 World Championship to be held in Chile from August 6 to 16. Ito nga po, no, ay updates natin sa nakaraang Ormoc trip ng ating chairman together with the PSC delegation. Dito nga po, the PSC proudly shared a momentous occasion with the city government of Ormoc after a successful inauguration and turnover of the newly installed boxing ring at the Ormoc City Sports Complex. At sa kanila nga pong first day, no, dito sa Ormoc City, the city of beautiful people, the PSC already experienced the warm hospitality of the city led by Ormoc City Mayor Lucy Torres Gomez and latest 4th District Representative Congressman Richard Gomez. PSC Chairman Gregorio alongside National Academy of Sports Executive Director Francisco Diaz and ABA President Marcos Manalo, together with Karate Filipinas President Richard Lim, toured the clean and scenic city. They visited the sports complex where the athletes and local residents trained at the track oval. Ito nga po ay isa sa mga rising, no, na major sporting hubs dito sa Pinas. Its modern training facilities and well-appointed dormitories at the complex are highly suited nga po, no, to become a new regional training center. Dito nga rin po ay nag-launch na rin po tayo ng Larut Sayat program, cemented through a memorandum of agreement between the PSC and Ormoc City which is now on track to develop a progressive sports community starting from the grassroots level. At yun na nga po no, ang mga naging updates natin sa komisyon for the past week. Muni po on behalf of our PSC Executive Board led of course by Chairman Gregorio and our commissioners, Commissioner Edward Haiko, Commissioner Matthew Fritz Gaston, Commissioner Olivia Bongku, and Commissioner Walter Torres, ay nagpapasalamat po kami sa inyong patuloy na pagtangkilik no, sa aming mga programa and events. At para nga po masubaybayan ang mga kaganapan dito sa ating ahensya, you can follow us on our social media pages. For Facebook, that's Philippine Sports Commission with the blue check. For Instagram, that's @phil.sportscommission. For our X account, that's @psc_gov. And for our YouTube, we have there a channel as well, that's Philippine Sports Commission. And for the official updates and announcements of the agency, ay posted po yan sa ating website, that's psc.gov.ph. Muli po maraming salamat at magandang araw po sa inyong lahat.
15: PSC Hour, boosting national pride for Filipino athletes. Palakihin natin ang role ng mga Pinoy sa mundo ng sports. PSC Hour sa Sports Radio 918.
9: Thank you very much. Inyo napakinggan ang mga updates mula mismo sa ating komisyon sa pamagitan ng kanilang PSC Integrated Communications and Events Section, si IZ Almazan. Thank you. And the rest of the group. Di natin papalagpasin pagkakataon na ito para naman sa Chairman's Report, si PSC Chairman Pato Gregorio, sa isa sa mga pinuntahan niya nga po niyang lugar. At ang mensahe niya, okay, sa local government unit at ang kanyang sharing papatungkol po sa pagdugtong ng programa ng ating national government through PSC kasama ng sports tourism dito po sa special na mensahe.
15: Free zone to, kaya everybody, sali na kayo! PSC Hour sa Sports Radio 918.
16: And pinaka-importante to the future Olympians. Kausapin ko kayo, hindi muna as chairman of PSC. Kasi chairman ako ng PSC 13 months pa lang eh. Pero not too many know, I was Secretary General of ABAP for 9 years. Yeah. So bago kasi President Marcos naging President, he was Secretary General, but when I was Secretary General, he was head of the Training and Sports Development Program of ABAP. So kami po, Mayor Lucy Kong Richard, kami ni President Marcos, alam na alam ko ang kwento at buhay ng boksingero. Alam na alam ko talaga, memorize ko talaga. Example number one, Carlo Paalam, silver medalist, Tokyo, from Cagayan de Oro / Bukidnon. Carlo was a very young boy, 13 years old. Naglalakad lang sa kalye ng Cagayan de Oro na mumulot ng basura. And one day, nakita niya, sabi niya, ano ito? Boxing center, Cagayan de Oro. Pumasok siya. Kinabukasan, nagboxing na siya. Ngayon, Carlo Paalam is one of our most distinguished, one of the more prominent, one of the best, di ba, boxers of the Philippines in the Olympics. And iba na ang buhay ni Carlo. Ang buhay ni Carlo, meron na siyang sariling bahay, meron na siyang sariling kotse, at meron na siyang ipon, at meron siyang malaking allowance from the Philippine Sports Commission. Example number two, Yumir Marshall from Zamboanga. Yumir Marshall was 15 years old when he won the Youth World Championships. 15 years old. Pag-uwi niya, nag-champion siya, 15 anyo siya, binigyan namin siya, siguro mga 15 years ago to, Marcos, no? Binigyan namin siyang gantimpala, 300,000 pesos. Alam nyo yung 300,000 pesos, inuwi niya sa Zamboanga para simentohin man lang yung bahay niya kasi yung bahay nila lupa lang. That was when Yumir Marshall started as an Olympian. Ngayon, si Yumir Marshall, may sarili ng bahay, may sarili ng kotse, professional fighter, lalaban na naman sa Asian Games. Pag nakabait na niya ang ginto, marami na naman siyang premyo. Last example, para sa mga kababaihan, Nesty Pitesio from Panabo, Davao. 14 years old, 15 years old, every night, tuwing gabi, sasabihin ng tatay niya, dito tayo matutulog ngayong gabi. Alam niyo kung saan? Sa ilalim ng puno. Tinatali lang nila yung tent, tinatali nila sa puno kung saan sila matutulog, kinabukasan ibang bahay na naman, sa ilalim pa rin ng puno. Kasi tent lang ang tinitirahan. Nesty is a bronze medalist in the Olympics, a silver medalist in the Olympics. Siguro apat na ang bahay ni Nesty, siguro tatlo na ang kotse. Hanggang ngayon, hindi pa rin na alam kung saan siya titira, pero ngayon namimili na lang siya ng bahay. So, why are we here? Because, kaya po kami nandito, dahil unang-una gusto naming magpasalamat kay Mayor Lucy at Cong Richard sa napakagandang ginagawa nila dito sa Ormoc City. You know why they can do it? Because they are sincere, because they are pure, and because they really want to help the youth of people from Ormoc. Kayo, kayong mga kabataan. Para sa inyo to. So, simple lang ang mensahe ni Chairman Patok. Sabi nga ni Kong Richard, para sa inyo to, gamitin nyo ng gusto. Walang aayaw, walang mag-give up, walang mapapagod, walang susuko. Diba? Kasi ngayon pa lang, titingnan lang namin ni President Marcos, ni Kong Richard, at ng mga commissioners yung mata nyo, alam na namin yan kung sino magiging successful. Alam na namin yan. Titingnan lang namin yung itsura nyo dahil nandyan yung dedikasyon nyo. Lastly, alam nyo ba ang gantimpala ng pamahalaan pag nanalo ng SEA Games Gold? Pag nag-gold ka sa Southeast Asia, 350,000 pesos. Magbibigay si Presidente another 350,000 pesos, 700,000. If you win a gold in the Southeast Asian Games, 700,000. Alam nyo ba ang binibigay ng pamahalaan pag Asian Games, katulad ngayong Nagoya, September, Asian Games, pag nag-commit ka ng ginto sa Asian Games, kung di ako nagkakamali, 4 million lang. Si Presidente nagbibigay din 4 million din. In other words, 8 million pesos. Alam nyo ba ang premyo pag nanalo sa Olympics? Katulad ni Caloyulo at ni Hildelin Diaz, ang PSC nagbibigay 10 million. Ang pamahalaan, 10 million din. Overnight, your life will change. Your family's life will change. Your career will change. It will never be the same again. Ano ang puhunan? Hirap, sakripisyo, training, dedikasyon, di ba? Pagmamahal sa pamilya, pagmamahal sa bayan. Yun lang ang message ni Chairman Pato. Huwag niyo kakalimutan. Mabuhay po kayong lahat.
17: PSC Hour, boosting national pride for Filipino athletes. Palakihin natin ang role ng mga Pinoy sa mundo ng sports. PSC Hour sa Sports Radio 918.
9: Salamat ng marami kay Chairperson Pato Gregorio. At yun po ay sa huli nilang binisita na local government unit sa Ormoc City, kina Mayor Lucy, kina Congressman Richard Gomez. Nag-turn over sila noong boxing equipment at boxing ring doon nga po sa Ormoc. Ano? At yun, kanyang kinuwento ang mga panalo ni na Nesty Pitesio, ganun din ni na Yumer Marshall at nitong si Carlo Paalam, ano, para ma-encourage din yung mga taga Ormoc, ano, na mag-boxing. So seemingly interesado sa boxing kasi bago naman ibigay dyan yung equipment ay alam na ng LGU kung anong kagustuhan, ika nga o hilig ng mga kabataan dyan. Mukhang ang Ormoc City ay talagang isang maganda raw modelo para sa grassroots development program at nagbabalak na sa mga susunod na taon ay maidaos dyan ang Batang Pinoy National Championship. Maraming plano talaga ang PSC, ha. Napakaganda naman ng mga venue na naikot din nila at definitely, nagiging venue naman na talagang ormok ng iba-iba pang mga sports, lalo ng pandemic, fencing, modern pentathlon, ngayon shooting, at iba pa na mga larangan sa sports. Okay, pansamantala tayong magbibigay ng ilang paalala bago tayo dumako pumuli at bumalik dito sa ating talakayan sa Philippine Sports Commission R.
18: Dahil sa sunod-sunod na balita ng mga lindol sa bansa, madalas naririnig natin ang mga terminong magnitude at intensity. Pero ano nga bang pagkakaiba ng dalawa? Ang magnitude ay ang sukat ng enerhiya ng lindol. Sinusukat ito gamit ang mga instrumentong seismograph. Samantala, ang intensity naman ay ang sukatan ng epekto ng lindol. Kung gaano kalakas ang naranasang pagyanig at pinsalang dulot nito sa mga tao at istruktura. Magkaibang datos, pero parehong mahalaga. Katuwang ang Radyo Pilipinas, dapat alerto publiko.
19: Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasanin.
6: This is a public service announcement.
20: Sa nararanasan nating matinding init ng panahon, maging ligtas at iwasan ang heat exhaustion at heat stroke. Regular na uminom ng tubig. Magsuot ng light-colored, presko at maluluwag na damit. Siguruhing may sapat na bentilasyon ang inyong mga tahanan. Maligo para mapreskuhan ang katawan. Basahin na malamig na tubig ang balat kapag nagsimulang makaramdam ng pagkahilo o pag-init ng katawan. Kung maaari, huwag lumabas sa mga oras ng pinakamainit na sikat ng araw, partikular sa pagitan ng alas 11 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Kung lalabas naman, ay magdala ng payong, pamaypay o mini fan, face towel, at huwag kalimutan ang inuming tubig. Kapag nakaramdam ng pagkahapo, matinding pagkahilo, panghihina, o may kakilalang nawala ng malay dahil sa init ng panahon, agad na magtungo at humingi ng tulong sa pinakamalapit na health facility sa inyong lugar.
6: This is a public service announcement.
21: Public service announcement
6: from PBS, Presidential Broadcast Service, at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
20: Bagong Pilipinas, para sa bawat Pilipino.
22: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our ideal of being a Filipino. And the transformation of our economy, of governance, of society.
20: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
22: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
20: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at dekalidad.
22: Huwag nating pahirapan ang taong bayan, bagkus suklian ang kanilang tiwala ng magalang na panunungkulang.
20: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
22: Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
20: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
23: Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
9: Po tayo dito sa ating lingguhang programa ng ating National Sports Agency, ang Philippine Sports Commission. Hindi ba't nung nakaraang linggo ay naibida natin dito yung pagdalaw ng ating PSC dyan sa Lanao del Norte, ano? At naipakita din natin yung ilang mga litrato ng kanilang facilities, tapos nabanggit din ni Chairman yung mga malalaking plano doon. Kaya sa araw po na ito ay ating bibigyan ng detalye, di ba, yung kung ano mang kasunduan niyan, tapos kung ano talaga yung overall plan and goal mismo ng local government o kaya definitely the government, okay, provincial government, I mean, ng Lanao del Norte sa larangan ng sports. Pinagdudugtong sports and tourism, yan din po ay dugtunga sa national program ng ating Philippine Sports Commission. So, tayo ay kakausap sa isa po sa mga pinakamataas na opisyales ng Lanao del Norte at yan ay mula sa kanilang probinsya. No? Siya ay ang provincial administrator. Maya-maya lamang makakaugnay natin si Sir Lindon Calica ng Lanao del Norte. Patagal na panahon na ako'y nakabasita sa Lanao del Norte. Probably mga 2007 or 2008. So, ganun na katagal yun. Halos 20 years, ano, narating ko na rin yung tubod nung kami ay nag-cover ng Philippine Olympic Committee festival, okay, POC Sports Festival. Panahon pa ni na Chairman Robert Aventajado yung mga taon na iyon na nakapunta kami sa malayong lugar, magandang lugar at tunay na malawak talaga ang kanilang field, ang kanilang complex. Pero simula nga noon, napakarami ng pagbabago. At ito na nga po, pinuntahan na ng ating national agency at yun na, may kasunduan para mas marami pa definitely tayong atleta na ma-discover, ma-produce, diba? Tapos mas malaki yung pagpipilian ng national team natin. Tapos yung maganda din naman nilang facility ay tunay na mapakinabangan. Pwedeng gawing training center, training camp, at syempre venue mismo ng national at international na mga kompetisyon. Ganyan naman eh. Hindi na siya magsisilbing white elephant, di ba? Nung mga unang panahon, eh, maraming venue sa ibang probinsya, lalo na kapag naidaos na ang palaro o kaya ano pa ba, ang prisa, pero pag iniwanan na, hindi na magamit, di ba? Pero ito hindi. Dahil nga meron ng ugnayan, si PSC at ang malalayong lugar na ito, okay, eh napapagdugtong ang programa ng national at programa din po ng iba-iba na mga probinsya. Kaya standby lang tayo ha. Standby lang tayo kay Lanao del Norte Provincial Administrator Lindon Calica. Okay, bigla siyang nawala. Nawala saglit, masyado yatang busy si sir. Okay, nung isang araw natin nakaugnay siya at ito na nga, mahina yung net. Kapag mahina ang net, meron ba siyang photo? Tapos lagyan natin siya ng sound para lang makausap at matuloy. Kasi ang ganda ng kanilang venue, ang ganda ng programa na meron. Na yun na nga, kaya nga nahikayat ang PSC na bisitahin sila. At yun na, gagawin na sila. Magiging isa sa mga regional training hubs ng ating bansa. Okay, so titingnan natin, setting up na ngayon with Lanao del Norte, okay, Provincial Administrator Lindon Calica. Thank you so much, Miss Isay, okay, na tumulong din sa atin para makaugnay din si Sir Lindon at ganun din ang ating kaibigan sa PSC, si June Navarro, okay, kasi naging interesado talaga tayo dito sa nadalaw na probinsya ng ating Philippine Sports Commission. So, ganda ba naman ang kanilang facility dyan po sa Mindanao Civic Center Sports Complex sa Tubod, okay, Lanao del Norte, no? Ang Lanao naman, mga marami nang na-host ng mga sporting events ng mga nakaraan. Kaya lang, ang alam ko, magandang renovation eh, at malawak na renovation ang kanilang ginawa pa. So, mas talagang mas maganda ngayon, di ba? At ready na para mag-host ng kung ano-ano pa ng mga international competitions. And syempre pa, unahin muna yung local competitions. Okay, so eto na. Tayo nagagalak na makasama. Lanao del Norte, Provincial Administrator Sir Lindon Calica dito po sa Philippine Sports Commission R program. Hello, magandang araw po.
2: Po ma'am, magandang araw. And sa lahat po ng nanonood po ng program niyo po. Good afternoon.
9: Yes, magandang araw po. Okay, sana makita natin siya sa screen. Sige. Okay, i-ano natin, i-landscape natin para makapasok tayo sa screen at maging maliwanag yung ating talakayan, yung ating kwentuhan dito po sa Lingguhan nating program. Kanina pa nga po natin binabanggit na ang ganda ng Lanao del Norte, lalo na yung Mindanao Civic Center Sports Complex mo dyan sa Tubod. Pero yun na nga po, kumusta po yung pagbisita dyan at ang ating kasunduan with the Philippine Sports Commission, Sir Lindon?
2: Yes po, ma'am. Good afternoon again. Oh. It's very successful po and we're very thankful na PSC finally made notice of our sports complex. No, to the effort of Congresswoman Nangging, she was able to invite no less than the chairman po ng PSC, si Sir Pato. And together with his team, they came to Lanao del Norte. And indeed, we were able to show to them our facilities and how ready we are to be to partner with PSC, you know, and other agencies concerning sports.
9: Yes. So generally, what is the partnership initially agreed upon in a way doon po sa visit ni Chairman Pato the other week?
2: Una-una po, nakita po namin yung support nila sa sports. No? They gave us the venue of the sports summit po. No? So, in order to enhance the ano of our coaches and our athletes, their idea how we go on with the different sports, no. Second, yung nakita nila ang aming mga facilities, ang dami pong idea, ang dami pong yung magagawa, no, together with PSC. And nagulat na din kami when Chairman Pato said na we will be the host of the first Mindanao Youth Games comes 2027. We were the host of the first friendship game that was way back 2003, if I'm not mistaken, or 2001, no? Then there was that program of PSC. Then nawala, no? So we also talked to Sir Pato na it would be nice na magkakaroon ng sports event na naman ang Mindanao. So yun, he promised na we will be hosting the first Mindanao Youth Games comes March 2027. Then it is also our dream din ng Lanao del Norte na we will be in the map for sports if we could host the Batang Pinoy games, no? So hopefully we can start our bid to host Batang Pinoy 2028 here in Lanao del Norte.
9: Wow, napakaraming hosting ng Lanao del Norte. Talaga naman, napabilib nyo ang Philippine Sports Commission sa inyong Mindanao Civic Center Sports Complex dyan sa Tubod. Kanina po nagkukwento ako dito sa ating programa. Sabi ko, nakarating ako dyan sa Tubod, Lanao del Norte. It was 2007 or 2008 when the Philippine Olympic Committee conducted yung sports festival, POC Olympic Festival. Parang ganun po, no? Si Chairman Robert Aventajado pa. Eh, napakalawak nga po ng mga facilities nyo. Simula po ng taon na yon, napakalaki nga po ng renovation na ginawa. Kailan po ba natapos yung pagpapagawa nyo ng buong complex na yan? Gaano po kalaki ang ating sports complex?
2: Yes po, ma'am. So if you were here on that POC festival, sports festival, so definitely nakita na po tayo, ma'am. I was also the one working with Sir Robert and your team. No, it was a one-week event with almost all NSAs are here, and we also meet former Congressman Abdullah Babi Dimoporo, together with Kong Angging, no, and the governor then was Khalid, no. With regards to the facilities, it's still whatever it is before, yung pa rin siya, but yun nga ang sabi ni Sir Pato nung tiningnan niya yung mga facilities namin. Sabi niya, oh, well maintained, no? How did you maintain the ano the facility? Sabi ko kay Sir kay Chairman, sabi ko, Chairman, the only thing for you to maintain a facility is to use it, no? Gamitin mo, then at the same time you're maintaining it rather than leave it like a white elephant, because before we build this facility, yun yung sinabi ni former Kong Abdullah Babi Dimoporo and former Governor Angging na if we will build one like this, we went to Isabela, no, na nung unang I don't know when was that Palarong Pambansa was hosted in Isabela, and we saw the facilities there. So sabi ni Sir Babi na if we build this kind of facility, kailangan gamitin natin, no? Wag siyang magiging white elephant, no? So after those past hosting, the first friendship game, the Palarong Pambansa, and the festival, the sports festival that Sir Robert Aventajado did, we also became the home of the PBA in Mindanao, because every season ng PBA, may laro po kami dito na ginagawa. And we also hosted regional games for DepEd and other sports event like motocross and tennis. Phil Tao was here. So kung sino-sino lang po na gustong maggamit po sa sports facility po namin, we welcome them also. So yun po, after using it for how many years, we started renovating it and putting additional facilities po. And we presented also to PSA what are the projects that are in the pipeline for the Mindanao Civic Center Sports Complex.
9: So meaning more than 20 years ang yes, facility po. Na ito, ano po, sports complex, ano po?
2: Yes po.
9: At ito pa, di ba sir, sinasabi na meron kayong FIFA certified football field, tapos yung athletics track oval nyo rin ay definitely in world standard, tama po ba?
2: Yes po ma'am, this is through the effort of then Governor Angging, no? Since kailangan nang i-renovate ang ibang parts ng facilities. So, inayos din po talaga ni Kong Angging, now Kong Angging Quebranza Dimoporo, na if ayusin man namin, it should be on high standards na as much as possible if we could host international events. So, yun po ang talagang ginawa ni Go Bangging in her last terms, and we are now reaping the fruits of her efforts.
9: Ang maganda dito, complex talaga, napakalaki. Tama ba? 70 hectares itong inyo pong complex na ito, sir?
2: 66.4 po. To be exact, 66.4 hectares. So we have additional development po na naka-pipeline na ngayon, and that is constructing a 9 holes golf course po.
9: Oh, golf course! Grabe, ano? So, pwedeng-pwede na talaga na mag-host kahit baka yung 9 holes nyo, maging 80 na eventually. So, just to have an idea, although may mga photos kaming pinapakita dito, ilang sports na ang nilalaro dyan sa inyong complex na yan, Sir Lindon?
2: Marami na po, ma'am. If I can mention some, football can be played, baseball, softball, athletics, swimming, archery, tennis, volleyball, basketball, ano pa, yung mga table games, chess, table tennis, and we also have a motocross track po.
9: Cross track. Okay. Sige, sir. Medyo urong ka ng konti kasi napuputol tayo sa screen. Anyway, ganda, no? And talagang kudos po sa pamunuan nyo dyan sa Lanao del Norte dahil nga naaalagaan. Ibig sabihin, napakaraming mga kababayan natin dyan sa Lanao ang naglalaro talaga ng sport. Mga kabataan, araw-araw nagagamit itong venue natin, itong complex natin dahil na-maintain po eh.
2: Yes po, ma'am. Actually, hindi lang to siya limited for sports events, no. We opened also these facilities to our constituents, no. So every day po may tumatakbo, may naglalaro ng tennis, may gumagamit ng swimming, although may konting entrance fee para lang din sa ano. I think I'm not mistaken, it's 10 pesos or 20 pesos lang for them to go around. Kasi ayaw din po namin na yung mga constituents po namin na para sa kanila to, then they will be deprived of the use of the facilities. So, welcome po. Even kahit yung outside Lanao del Norte, if they want to come. There are some na yung mga athletes po ng ibang probinsya na gusto lang din nilang mag-try sa mga facilities po namin, we allow them to use it.
9: Nako eh, kung ako nga ang malapit dyan, talagang pupunta ako sa facilities nyo. Sir Lindon, eh, ang ganda-ganda eh. Ang sarap siguro mag-swimming at saka tumakbo dun sa napakaganda yung track oval na yan. So, ibig sabihin, yung mga atleta natin pumunta sa mga palarong pambansa, talagang dyan sila nagsasanay, sir.
2: Yes po. For the province, when DepEd is in its sports program po, we dito din naglalaro ng provincial meet, no? Then after the provincial meet, may time for them to train to send our athletes to the regional games. So dito sila nagti-training.
9: So ngayon na meron na kayong ugnayan ng Philippine Sports Commission, mapapadalas po ba siguro mga seminar para, alam nyo, yung mga siguro mga naglalangoy, tumatakbo na just for fun, baka gustong mas itaas yung level, at yun, mag-ambisyon. Maging miyembro nga po ng ating, let's say muna, national pool, then eventually talagang Philippine national team. Sir Lindon?
2: Sana po, yes po. Actually, that's the dream of our leadership here to champion in some sports na pwede namin i-banner, no, for Lanao del Norte. And siguro with these facilities, we can probably say na some of our athletes also are getting golds po sa palarong pambansa.
9: Coach, sa mga kabataan sa palarong pambansa, meron na po bang mga nakarating sa ating national team mula mismo dyan sa inyong probinsya? Sir Lindon, baka may mga na-miss ako ng mga pangalan na medyo talagang malayo na ang narating sa sports.
2: Sa amin dito, parang wala pa. But I think there was one, yung sa boxing. I just forgot his name. Naglaro siya sa amateur and naging professional, no? Then we have athletes also na naging varsity po ng mga universities po dyan sa Metro Manila. May even ang coach po ng Santo Tomas Tennis club is coming from Lanao del Norte. Then may mga bisita po. Bumibisita po yung ibang mga athletes po, like the last time when Kung Amina had her volleyball tournament po, intercollegiate volleyball tournament, dinala niya po dito yung ano, yung isang player po ng Premier Volleyball League, no? I think it was Bang Pineda na gumawa ng clinic po dito sa Lanao del Norte.
9: So, surely it will just be a matter of time, sir, para talagang mas dumami pa yung mga atleta natin mula dyan sa inyong lugar. Marlon Tapales, former Unified Bantamweight World Champion from Tubod, Lanao del Norte. Yun palang pinakakilala niyong boxer.
2: Yan po yung ano, yan po yung binanggit ko kanina po. Siya po yung ano, si Marlon Tapales pala.
9: Okay. So, meron kayong Mindanao Youth Games, di ba, by next year, na ano pala, international to, ano po, may dasali pala eh, yung palang bumisita sa PSC nung isang araw, eh, mukhang in-invite na rin ni Chairman Pato na sumali dyan. So, I'm sure lahat ng mga bibisita sa opisina ni Chairman Pato, invite niya para mas maging malaki, di ba? At maging international na yung magiging Mindanao Games po natin, sir. Mindanao Youth Games. Sir Lindon, I'm sure ready naman kayo dyan. Marami ding mga, anong mga accommodation ang pwedeng maihanda ng Lanao del Norte if and when po na malaki ang mga games ang pumunta sa lugar ninyo?
2: Marami po, no? First,

0: So, meron pong mga malalapit na airports na po na pwedeng ano, pwedeng na nag ano, nag-cater po sa amin. So, yung last po, totoo po, Lagindingan 'yon, malayo po 'yun, ma'am. So, mga 2 to 3 hours po na biyahe, no?
1: Nice.
0: In fact, ngayong ano, ngayong August 15, meron po kaming PVL po na laro. Premier
1: Yung
0: Valiant
1: tour.
0: po.
1: Okay, so talagang bukas na bukas ang pintuan at ito na nga talagang napakaraming games, sports na pwedeng gawin dyan sa Lanao del Norte. Natutuwa po kami and congratulations dahil ganun din
0: Thank
1: ang
0: you po.
1: pagpapahalaga nyo sa sports, yung Lanao del Norte na yan, ang probinsya natin at mga kababayan natin dyan. Sige Sir Lindon, sa mga susunod, balitaan nyo kami ng mga magiging kaganapan ba? But for the meantime, baka po may gusto kayong iwanan na mensahe, lalo na nga nakakabibisita pa lang dyan ang ating Philippine Sports Commission at mga National Sports Associations para din po ma-invite ang iba pang mga kaibigan natin o kababayan natin sa Lanao del Norte. Yes, sir, please.
0: Yes po, ma'am. No. In behalf po ng leadership po ng Lanao del Norte, Governor Khalid Kibran Salimaporo, Congresswoman Angging Kibran Salimaporo, and Congresswoman Siti Amina Kibran Salimaporo. Kami po yung nagpapasalamat unang-una sa Philippine Sports Commission kay Chairman Pato for taking time, no, and accepting the invitation to visit Lanao del Norte para po makita din nila how our facilities are and how ready we are to partner with any sports organizations, not just PSC but the NSAs, the private sports associations, and even the LGUs po ng Lanao del Norte. Marami pong salamat, and hopefully this is just a start of a new beginning with regards to the sports tourism program po ng Lanao del Norte. So to all the athletes and the sports buff po ng Pilipinas, we welcome you po, and please do visit the Land of Beauty and Bounty, Lanao del Norte po.
1: Salamat, Sir Lindon Calica. Siya po yung administrator ng probinsya ng Lanao del Norte. Salamat po sa panahon.
0: Thank you. Thank you po, Ma'am Judith. See you here.
1: Yes, sir. One of these days. Sumayin niyo na po ang ating talakayan. Dito lamang sa ating Philippine Sports Commission R, ang napakagandang Lanao del Norte, ang aming ibinida sa inyo. May kasunduan na ang National Sports Association natin, National Sports Agency, I mean. Kaya naman marami ng mga sporting events ang magaganap dyan. At marami pang mga taga Lanao del Norte ang mahihilig sa sports at magiging, malay mo, national pool, national team members. Sa ngalan po ng PSC, Integrated Communications and Events, sina IC Almasan and the group, and of course ang ating PSC board. Dito naman sina Engineer Jemart, si Tim, si Winson, si Rodson, Malolos Transmitter, sa inyong lahat. Thank you so much. Thank you din, Aaron Bayato, for a few minute OT natin dito sa ating programa. Laban Pilipinas, mabuhay po ang ating Team Philippines.
2: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
3: Dahil ang totoo, yung totoo, ang dapat ninyong malaman.
4: Nagkalat sa internet ang fake news.
5: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niyo yung tao.
6: What they are doing is creating panic.
3: We say no.
7: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
8: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
3: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
7: Stop telling us fake news because you're wrong.
3: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
9: Si Dingdong Dantes po ito. Quiz time muna tayo. Kapag lumindol ng malakas, ano ang dapat mong gawin? Letter A, makipagtulakan at tumakbo agad palabas ng building habang may malakas na lindol? Letter B, tuloy lang sa work. Opo, work po tayo. Opo, tuloy lang. Or letter C, mag-duck, cover and hold kung nasa loob ng matibay na bahay at hihintayin tumigil ang lindol.